0: M para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
1: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
2: Star FM.
3: Star FM.
2: Star FM.
4: Star FM. It's all for you.
5: Star FM.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
16: Ako po si Bibiano Carpon Jr. mula sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 noong ika-15 ng August 2026 para sa week number 6. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag pang gastos at pambayad na din po sa ibang mga utang. More power and God bless po. Salamat sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na sa aking entry na San Miguel Pale Pilsen. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo, basta Radio Bombo.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

sa mga kakilala mo ang babaero, Castor Nation. Sana ay magbagong buhay na sila. Oo, hindi pa huli ang lahat. Yung mga babaero dyan, chick boy. Tama ba yung mga term na iyan? May chick boy pa ba tayong ginagamit ngayon? O mga... Very 2000 pa ata ito, 2005, yung terminolahiya. Well, anyway, highway, by the way, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Isang

0: At syempre consternation, iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga baha pa rin sa kanilang mga lugar. Naway ngayong araw na ito ay humupa na, tumigil na yung pag-ulan. Pero hindi pa rin tayong papakampante, dapat tayo ay palagi pa rin handa. Syempre magdala pa rin ng mga bota o di naman kaya ng kapote, ng payong, ng kahit anong panangga sa ulan at alagaan ang sarili. Uminom ng ng tubig, kumain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C. Ano pa ba? Syempre, kailangan ng sapat na pahinga at tulog para hindi maapektuhan ang iyong immune system. Lalo na kung ikaw ay yung personally, ano, yung immune system ay medyo mahina. So, kailangan nating palakasin yan. So, inom ng sapat na tubig, kumain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C, pananggayan sa ano, sa kung meron tayong payong na panangga sa ulan, yung mga prutas na yan, consternation, o yung mga pagkain na pasustansya, ay pananggayan sa sakit. Oo, no? Kaya naman, consternation, ako na muna po ang hahalili kay Star DJ Antonio Lambada. Para sa ating programang It's All For You in the Morning, kasama kapinin niyo pong Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong umaga, ang inyo pong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer. Kaya naman, bukod po sa mga nagagandahan nating tugtugan, at syempre pagsasaluhan din po natin ang mga impormasyon na kailangan niyong malaman at ngayon niyo lang malalaman. Kaya naman, let's go BT po ulit. Balik tugtugan po tayo. Dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
5: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
6: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
7: Paro G Sari Sari Store. Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
8: Kabayans Gotohan and Kainan. Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
9: Nolly's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: And that was perfect. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga, 8:37 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
0: Siguradong magiging perfect na perfect talaga ang umaga ng isa sa maswerte nating special prize winner na makatatanggap po iyan ng limited edition rechargeable with LED light. At syempre, no fixed dial pa yan na radio set. Syempre, consternation ano, bukod dyan ay may 500 pesos cash ka rin na matatanggap. Kaya naman, lakas-lakas na po ang inyong mga radyo dahil baka ikaw na ang aking mababanggit bilang special prize winner sa ating swerte sa palengke 2026. Balde-balding papremyo na may cash pa. At ang ating special prize winner ngayong araw po ng Martes ay walang iba kundi, ito muna, ano muna ba yung kanyang proof of purchase? Ang kanya pong proof of purchase ay pure gold. Ito ka, Sir Nation, ha? Always panalo ka talaga sa pure gold. At siya po ay mula pa sa Valenzuela City. Congratulations! Rosel Mortalia! Rosel Mortalia, ikaw nga po ang ating special prize winner ngayong araw ng Martes. Ikaw po ay nabanggit ko 39 star minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Ibig sabihin po niyan, meron ka pong 24 hours to claim your prize. Kaya naman po, punta ka na dito ate Rosel Mortalia na mula pa po sa Valenzuela City at may winning proof of purchase na pure gold. Magdala ka lamang po ng 2 valid IDs at ipa-photocopy nyo na rin po iyan para talagang ma-verify natin na kayo po ang ating special prize winner ngayong araw ng Martes. Kaya naman, congratulations Ate Rosel Mortalia mula sa Valenzuela City at may winning proof of purchase na pure gold. Kung ikaw rin ka, Sir Nation, nais mo rin manalo ng limpak-limpak na papremyo bukod sa ating special prize, ay maghulog ka na ng maraming-maraming entries at makinig sa ating himpilan para sa mga sumusunod na proof of purchase na pwede mong bilhin at pwede mong gawing entry. Congratulations again. Punta ka na rito bago ang iyong deadline, Ate Rosel Mortalia, na mula pa po sa Valenzuela City. At kay Koring Castornation, hulog-hulog ka pa na maraming-maraming entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Muli, ito po ang suwerte sa palengke 2026. Baldi-balding papremyo na may cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
0: O
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay!
6: Hi, Mare!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
5: Kapit ka dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
7: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
8: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
9: Wow! Holiday!
8: Almusalin ng nam.
9: Good morning!
8: Pagtanghalian.
9: Uy, may birthday ba?
8: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
9: Wow! Panoche buena!
8: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
9: At holiday beef loaf.
10: Malinamnam holiday!
11: Pante ako. Basta Gardenia, masustansya.
12: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
13: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
14: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
13: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
14: Masigla.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: And that was We'll Never Have to Say Goodbye Again. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:34 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Jimmy, Gora!
0: We'll never say goodbye again. Awitin niyan, Kister Nation. Noong 1978, na-release yan ng duo na si England Dan and John Ford Coley. At naging number 9 pa yan sa Billboard Hot 100. At yan po ay isinulat ni Jeffrey Commanor para po sa kanyang album na A Rumor in His Own Time. Yan nga po ay na-release taong 1978. We'll Never Have to Say Goodbye Again. Minsan mo na bang nasabi yan, Kester Nation, sa isang tao o di naman kaya sa iyong mga kakilala, yung matagal na kayong hindi nagkita-kita, tapos after a long time, sasabihin mo na lang bigla, we'll never have to say goodbye again. Kasi magsustay na ako. Ganon! But anyway, Highway, by the way, Kester Nation, na ang pag-uusapan natin ngayong umaga na ito, ano ba yun? May lumilipad. Pag-uusapan natin, Kester Nation, kung anong, kung ikaw ba ay magiging isang hayop or animal sa animal kingdom, ano ka ba? Alam mo ba, ang daming attitude ng mga hayop sa wild na pwedeng-pwede natin i-apply sa ating mga buhay-buhay. Diba, nung nakaraan na pag-usapan natin na kung magiging hayop ka, ano ka kaya? Nung nakaraan ang sinagot ko dito, gusto kong maging ibon para gusto kong makalipad. Pero nung nabasa ko yung attitude ng cheetah, oo, no? Parang biglang nabago yung isip ko. Parang gusto ko na rin maging cheetah. Kasi alam mo ba, Kester Nation, isa sa mga magagandang ugali or attitude ng isang cheetah, siya ay talagang resilient, focus, at sobra yung pagiging pasensyoso niya. Kasi Kester Nation, alam mo ba, ang isang cheetah, bukod sa napakabilis nilang tumakbo, kapag sila ay nag-hunt ng kanilang prey, ng kanilang hahuntingin na pagkain, sila ay sobrang focus sa kanilang target, sa kanilang specific prey. Diba, lalo na ngayon, ang daming distraction sa ating paligid. Para ang dami mong gustong gawin, para ang dami mong gustong ma-accomplish, parang gusto mo to, gusto mo yan, gusto mo yan. Hindi ka na makapag-focus. Pero ang cheetah, kapag ka naka-focus na yung kanyang prey, kapag nakapag-focus na siya dun sa mismong target niya, wala na siyang iba na titignan kundi yung target niya lang. Abay, sana all. Wala nang ibang tinitignan. Diba? Yun, Kester Nation. Dahil gusto niya ma-hunt yun. Gusto niya makuha yun, yung kanyang prey, kanyang pagkain. Pag after niyang iiska ng kanyang paligid, yung target niya, dun lang siya talaga nakakumit. At Kester Nation, kapag hindi niya nahuli, halimbawa hindi niya nahuli yung kung ano man yung hinuhuli niya na kanyang pagkain, magfo-focus siya ulit at magko-conserve siya ng energy. Ibig sabihin nun, Kester Nation, no, yung pwede nating matutunan na attitude sa isang cheetah, siya ay marunong mag-focus, siya ay sobrang pasensyoso, ano, na nilalang. At kapag siya ay nagmintis sa kanyang hinuhuli, siya muna ay magpapahinga. Tapos, after niya makapag-conserve ng maraming enerhiya, tsaka siya lalarga ulit. O diba, meron tayong natutunan sa cheetah ngayong umaga. Ang matutong maging pasensyoso, mag-focus, at mag-conserve ng enerhiya kung kinakailangan. Diba? Kaya pala siya, sobrang bilis niyang tumakbo. Ay, nagpapahinga muna siya bago siya umatake. Well, anyway, highway, by the way, I hope Kasar Nation, ikaw ay safe, ikaw ay dry ngayong umaga na ito. At naway, kung meron ka mga Kasar Nation na pinagdadaanan na sa mga baha ngayong umaga na ito, naway sabay-sabay natin ipagdasal ang Pilipinas. Ano, usually, yung Luzon at Visayas, Kasar Nation ang nakakaranas ng malawakang mga pagbaha, ano, ngayong sa mga panahon na ito. Pagdasal natin ang ating mga kapwa Pilipino na humupa na ang baha sa kani-kanilang mga komunidad, kani-kanilang mga lugar. At kung ikaw ay lumusong sa baha, Kasar Nation, maghugas ng maigi ng iyong binte, ng iyong paa, maligo, ng maayos, at syempre paalala natin, laging mag-iingat. Well, anyway, Highway, by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Morning. Kasama kapiling nyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. Let's go, BT po ulit. Balik tugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM.
2: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
3: Kapit bahay!
4: Hi, Mare!
2: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
3: Kapit ka dyan!
2: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
3: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masigla ka.

throwback hip, throwback hip.

0: 102.7
1: Star FM. It's time to Fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
9: Masigla kasi ko. Basta Gardenia.
10: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
9: Masigla kasi ko. Basta
10: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Ako po si Bibiano Carpon Jr. mula sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 noong ika-15 ng August 2026 para sa week number 6. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa dagdag pang gastos at pambayad na din po sa ibang mga utang. More power and God bless po. Salamat sa lahat ng sponsor, lalong-lalo na sa aking entry na San Miguel Pelpelsin. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo, basta Radio Bombo.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
13: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
14: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
13: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
14: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM.
3: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
4: Tuloy para sa Department of National Defense o
3: ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM.

0: sa ating Star FM News Connect sa mga oras na ito. Sa ating weather update, habagat patuloy na na makakaapekto sa Luzon at Visayas ngayong Martes. Sa ating national news naman, Lacson, kinwestiyon ang 1.939 trillion pesos flood control budget ng DPWH. At sa ating local news naman, La Mesa Dam, inilagay sa Alert Level 3 kasunod ng walang patid na pag-ulan kahapon. At sa ating iba pang local news, tatlo nasawi matapos maganap ang isang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus ngayong araw. At sa ating balitang international naman, Trump hinimok ang Iran na sumuko na lang para matapos ang gera. At sa ating sports news, Gilas Pilipinas women sa sabak sa FIBA Olympic pre-qualifying tournament. At sa ating balitang entertainment naman, Pokwang at Ruby Ruiz parehong pinarangalan ng Best Actress Award sa Cinemalaya. Magandang umaga Metro and Mega Star Bandila. Narito na ang Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Ngayon ay araw ng Martes, 18 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Kimmy. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
1: Weather Balita! Weather Balita!
0: Sa ating weather update, patuloy na magdadala ng monsoon rains ang southwest monsoon o hanging habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Martes. Ayon yan sa PAGASA. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng PAGASA ang dalawang low pressure area. Ang low pressure area 08F na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay mayroon ng mataas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Huling namataan ito sa layong 1,140 kilometers sa east ng Northern Luzon. Huling namataan ito sa layong 1,140 kilometers, habang ang isa pang LPA o low pressure area ay nasa labas na ng PAR ay mayroon ng mga medium chance na maging tropical depression. Huli itong namataan sa layong 295 kilometers sa northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Ang pinakamatinding epekto ng habagat ay inaasahan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, kung saan makararanas ng monsoon rains. Sa Metro Manila din, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique ay inaasahan naman ang paminsan-minsang pag-ulan. Sa Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas naman, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Iba yung pag-iingat para sa mga nabanggit na lugar kung saan posibleng magkaroon ng pagbaha at landslide.
1: Star FM National News.
0: Para naman sa ating balitang nasyonal, kinwestiyon ni Senator Panfilio Ping Lacson ang 1.9 trillion pesos na pondo para sa flood control projects ng gobyerno matapos muling makaranas ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng bansa dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. Ayon kay Lacson, umabot sa 1.9 trillion pesos ang ginastos ng Department of Public Works and Highways para sa Flood Control Project o Management Program mula 2011 hanggang 2025. Pero sa kabila ng malaking pondong inilaan, patuloy pa rin aniyang nararanasan ang pagbaha sa maraming lugar kabilang na ang Metro Manila. Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson na mahigit 1 trillion pesos ang ginastos sa flood control management sa nakalipas na 15 taon. Katumbas ito ng halos 350 million pesos kada araw. Pinapalaki o pinakamalaki ang taunang pondo noong 2025 na umabot sa 372.8 billion pesos. Sinundan nito ng 346.7 billion pesos noong 2024 at 278 o 87 billion pesos noong 2023. Ayon kay Lacson, dapat masuri kung naging epektibo ba ang mga flood control project ng DPWH, lalo na't patuloy na nakararanas ng matinding pagbaha ang iba't ibang lugar. Nauna na rin naglabas ng mga aligasyon si Lacson tungkol sa umano'y maanomalyang proyekto sa flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. Nagsumiti na rin umano siya ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman o the Office of the Ombudsman kaugnay ng ilang sinasabing maanomalyang slope protection projects at illegal na reklamasyon o reclamation activities sa Taguig City.
1: Star FM Local News.
0: Sa ating balitang lokal naman, inilagay na ang La Mesa Dam sa Alert Level 3 o Red or Critical Level kasunod ng walang humpay na pag-ulan nitong Lunes ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa water level status ng La Mesa Dam nitong Lunes ng umaga o nitong umaga ng Martes, August 18, pumalo na sa 79.71 meters na lagpas sa critical threshold na 79.50 meters. Kaugnay nito, ibinabala ang pagpana o pag-apaw ng tubig mula sa dam na maaaring magpabaha sa mabababang komunidad sa mga Tulahan River, kabilang ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Wala namang nakataas na alerto sa Tulahan River kung saan napupunta ang sobrang tubig mula sa La Mesa Dam. At sa iba pang local news, consternation, tatlo ang naiulat na nasawi matapos maganap ang isang nakagigimbal na pamamaril sa ika-apat na palapag ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus ngayong araw ng Lunes. Batay sa paunang ulat ng mga otoridad, isang estudyante mula grade 7 ang itinuturing suspect na di umano'y gumagamit ng dalawang uri ng baril, isang 9mm pistol at isang M16 rifle sa loob ng gusali. Agad na narinig ang sunod-sunod na putok sa nasabing palapag na nagdulot ng matinding takot sa buong campus. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng suspect kung paano na ipasok ang mga malalakas na kalibre ng baril sa loob ng paaralan at ang opisyal na pagkakakilanlan ng mga biktima.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Para sa ating balitang international naman, hinimok ni US President Donald Trump ang Iran na sumuko na lang upang matapos ang pagpapatuloy o nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang phone interview, sinabi ni Trump na dapat umanong magtaas ng white flag o surrender ang Iran habang nananatiling hindi umuusa ng mga pag-uusap para sa pagtatapos ng labanan. Noong Hunyo, nagkasundo ang Washington at Tehran sa isang Memorandum of Understanding na nagtakda ng agaran at permanenteng pagtigil ng mga operasyong militar sa lahat ng panig. Gayunpaman, hindi ito nagtagal at sinabi ni Trump na napaso na ang kasunduan noong July 7 habang kinumpirma naman ng Iranian Foreign Ministry na makalipas ang isang linggo na kanilang kinansila ang kasunduan. Sa ilalim kasi ng naturang kasunduan, dapat sanang nakikipagnegosasyon ang dalawang bansa sa loob ng 60 araw para sa isang mas malawak na kasunduan kabilang ang usapin sa nuclear program ng Iran. Sa naging hiwalay na pag-uusap ng Oman at Iran, tinalakay dito ang muling pagbubukas ng commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagbabala rin si Trump laban sa Oman sakaling hadlangan umani nito ang mga hakbang ng US sa rehiyon. Nagbabala naman si Trump laban sa Oman at sinabing if Oman gets in the way, we'll bomb the shit out of them, ayon pa kay Trump. Samantala, sa tanong kung may epekto ang ginagawang hakbang ni Trump sa Iran para sa darating na Nobyembre o November midterm elections, ay giniit pa ng US President ang paunang layunin ng kanyang administrasyon na pigilan ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon.
1: Star FM Sports News.

host country rin ito na Mexico. Nasa Group A naman ang Brazil, New Zealand, Argentina at South Sudan. Aakyat sa susunod na round ang top 2 teams mula sa bawat grupo habang ang overall champion ng torneo ang makakakuha ng pwesto sa Olympic qualifiers. At yan na muna ang ating sports news sa mga oras na ito.

At para naman sa ating balitang entertainment, parehong itinanghal na Best Actress in a leading role sa Sinimalaya ngayong taon na sina Pok Wang at Ruby Ruiz. Si Pok Wang, na ang tunay na pangalan ay Marieta Subong, ay nagwagi para sa kanyang pagganap na 2 valid IDs, habang si Ruby naman ay pinarangalan para sa pelikulang Status Rejected. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan ni Pok Wang ang kanyang mga magulang, ang buong Sinimalaya team at ang mga bumuo ng 2 valid IDs. Nagpasalamat din ito sa lahat ng mga sumusuporta sa pelikulang Pilipino sa kabila ng hirap ng buhay. Nagbigay rin siya ng mensahe ng pag-asa sa mga tinatawag niyang Sylvia at sa lahat ng Pilipino. Samantala, sinabi naman ni Ruby na napakahalaga sa kanya ng Balanghay Trophy dahil sumisimbolo ito sa matinding pagsisikap ng mga filmmakers at artista. Bukod sa Best Actress Award, nagwagi rin ang 2 valid IDs ng Audience Choice Award at Special Jury Prize. Samantala, nakuha naman ng Status Rejected ang Netback Jury Award. At yan ang ating entertainment news. At inyo pong napakinggan ang Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa himpila ng Star FM Manila, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Kimi. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel, ang 102.7 Star FM Manila. Para sa ilan pang mga detalyadong balita, pumunta lamang po kayo sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 20 star minuto na makalipas o 21 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:21 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Babalik Sa'yo by Moira De La Torre. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. 10:55 in the morning is our Philippine Standard Time. Kung may babalik man, pwede po bang pera na lang? Yung mga ginastos na lang na pera last month. Ako, consternation. Yung mga ginastos mo last month, last week, ipag-pray, i-manifest mo na dodoble yan next month. O ngayong month, ganun dapat ang mindset. Mindset ba? Mindset. Well, anyway, highway, by the way, consternation, sana bumalik na rin ang magandang sikat ng araw, ang magandang panahon, para makapagpatuyo naman tayo ng damit. Oo, no? Ilang araw at ilang linggo nang basa yung mga damit natin, yung mga sinampay natin, hindi na magsipagtuyo ba? Kaya sana itong sama ng panahon ay umalis na at consternation, ingat-ingat ka pa rin, ha? Well, anyway, highway, by the way, check out na po muna ang inyong OTG DJ as in on the go, Star DJ Kimi Gora, The Explorer. Susunod na ang programang Star Hits Express at makakasama niya po dyan, nagbabalik, Star DJ German Bolero. Lagi kong paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapak ang iba. Babalik po ako mamayang alauna ng hapon hanggang alas tres ng hapon. To formally close our program, leaving you with the song, perfect naman ito para sa mga taong gustong humingi ng patawad. Here's Sorry by Justin Bieber. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning! Magandang umaga, Metro and Megastar Manila.

0: music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: May chika Akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akes, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes kahit hagarda bersosa ang live. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at Spread Love, mga sis.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
21: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: APT, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 star minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:14 in the morning. Ang ating Philippine Standard Time. Nako, minsan malalaman mo kung ano yung breakfast or lunch kung kumakain ka na ngayon, ano, ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang hininga. So taas ang kamay, ang hininga nila ngayon ay amoy itlog. Ibig sabihin, kumain po yan ng itlog. Ayan, boiled egg o kung anuman. Diba, perfect na perfect. Galing mo dyan. But anyways, it's a good rainy Tuesday. Dahil isang panibagong pagkakataon, pumuli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagkagandahan, nagagupuan, at super duper sa sipag ng mga Star Nation natin all over the world. Nagbabalik po muli sa inyo mga radyo, DJ ninyo, mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabulahin kayo hanggang alas 12 ng katanghalian dito po sa programang Star Hits Express. Kaya naman, baliktugtugin na tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
5: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
4: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
6: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: German Bolero.
1: Ay, grabe naman yung ulan. Lahat delayed. Kulang signal. Sorry na. Oo, grabe. Oo. Awiting Nagihilom, it's the acoustic version of that song from Sponge Cola and Gigi Dalana. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 35 Star Minutes. Makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:35 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Eto na nga dahil nga lunchtime ngayon, ako, meron akong katanungan. Ano yung pagkain or ulam na gusto mo? Oo, na merong okra. Ay, ano ba yan? Diba, as a person na hindi kumakain ng okra.
2: Tip number one.
1: Ay, nako naman. Pero syempre, nandiyan na yung sinigang. Yan, may okra yan. I know. Ano pa ba? Ako, yun lang yung alam ko eh. Pinakbet. Oh, perfect. May okra yan. Diba? Alam ko yung mga yan kasi yun yung mga pagkain na kapag kinakain or ulam namin, itinatabi ko yung okra. Inyo na po yan. Ay, pero alam nyo ba, eto ha, ang okra. Nako, yung okra extract. Yung extract niyan, pwede daw umano, no? Makaalis ng 80% na microplastics sa ocean water. O, diba, sa karagatan. Ayan na, nako, meron pong study, no? Noong 2025, a peer-reviewed study ito, na yung natural polymers na nakukuha mula sa okra, eh nakakabawas daw ito ng humigit kumulang 80% na microplastics, no, sa ocean water or sa karagatan, no, na natetest yan ng mga researcher. Yung process na yan, eh meron po yung advantage na process ng sticky polysaccharides naturally nakikita sa okra. At yung mga plant-based polymer na yan, eh na attach yan sa microplastic particles. No, kaya naman kukuha nito, parang nakokolekta nito, no, at nagsisink. No, kaya naman mas madaling ma-separate yung mga microplastic doon sa tubig at pwede nang kolektahin, pulutin. Uy, ganun pala iyon. Yung mga researcher, ano, nag-prepare sila ng material, no, sa pamamagitan ng pag bababad, no, ng isang slice, isang hiwa ng okra pods sa isang tubig, no, overnight ito, no, sa isang gabi, at na-extract nito sa pamamagitan ng dissolved polymers, no, at pagkatuyo nito nagiging powder na, no. Itong treatment na ito ay tinest din sa microplastics contaminated water. So isang tubig na merong microplastic, at ang nangyari nga, eh na-collect ito, no, pero from different sources. So yung resulta nito, eh nag-iiba-iba, no, depending or depende sa uri ng tubig. Yung okra daw, eh mas magaling or mas nagiging functionable or mas maganda yung performance nito sa ocean water or sa karagatan, ano, at around 80% natatanggal yung microplastic. Pero yung fenugreek, no, eh na-achieve nito around 89% sa groundwater, at equal mixture yan ng okra at fenugreek, and na re-remove or natatanggal naman nila approximately 77% ng microplastics sa fresh water naman. Yung plant-derived polymer kasi, ano, eh maganda po yan sa commercially available polyacrylamide sa laboratory testing. Pero ang mga researcher, nakita nila na ang okra at yung fenugreek extract bilang potential na biodegradable, ibig sabihin nabubulok, no, kaya naman non-toxic, no, na alternatibo para para matanggal yung contaminants sa mga water treatment, di ba? Specifically yung microplastic, oh, di ba? Perfect na perfect. Ano ba kasi talaga, ano ba yung polymer? Diba? Ano ba yung polymer? Basta large molecule siya. Pwedeng natural, pwedeng synthetic. Ang natural nga, nakukuha yan sa kagaya ng okra. At pwede din synthetic. Kasi diba may mga nakikita ka na plastic bottles, merong polymer. No? Doon yun ginagamit. Clothing. At sa environment naman, na kailangan sa buhay, ganyan. At sa biology. O, diba? Good for okra. As a person na hindi talaga kumakain ng okra. Ayan, sabi nga ng nanay ko, oh, hindi mo kinakain ang okra. Ayan. O, diba? Meron nang ano, may nagpapatunay. Totoo naman. At hindi ko ikinakahiya. Baka naman in the future, kayanin natin. O, kasi gulay yan eh. Diba? Isa pa nga yung talong. Kasi naman parang ang slimy, no? Parang lawa eh. Ay, pero happy eating sa lahat po. Ano, kung like mo yan, i-share mo na yan sa kasama mong kumain ng sinigang. Uy, sarap ng sinigang. Ano, na merong okra talaga. Pero syempre, ang kakainin lang natin dyan yung ano nga yung gulay dyan na kasama? Alugbati. Sarap. Anyways, happy lunch time sa lahat po ng mga kumakain sa mga oras na ito, sa mga nagluluto. Nako, naamoy ko na yan, ang sarap-sarap. Sarap naman ang food mo dyan. Ayun naman, baliktugtugin na tayo sa ating programang Star Hits Express. It's going to be until 12 noon time. Oo, kasama mo, kabandingan, kabalahan sa iyong preparation ng iyong lunch time and your early lunch. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, check your time. Oras natin, 19 star minutes pass or before we hit 12 in the noon time, 11:41 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa yung bilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
7: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
7: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
8: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
7: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
7: Syngenta. Bringing plant potential for life.
8: Pure Gold. Always panalo.
7: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
7: Syngenta. Bringing plant potential for life.
8: Pure Gold. Always panalo.
7: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Media Excellence. 6 na pong taon sa paglilingkod. 6 na pong taon sa katotohanan. 6 na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Martes, 18 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, abangan sa weather report natin mamaya, 2 low pressure area, lalo pang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas, isang bagyo na buo muli sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: 2 naman nasawi sa panibagong school shooting sa Zamboanga City. Investigasyon nagpapatuloy.
2: Sa ibang mga updates, mamaya ang impeachment court magtatalaga na ng interpreter sa susunod na pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Ang House Prosecution nanindigang walang magiging trade-off sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng panibagong pagsasampa ng perjury case laban dito kay Ramil Madriaga.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya, river systems dyan sa may probinsya ng Pangasinan binabantayaan matapos umabot sa critical at above normal level ang entas ng ilog.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump iginiit na dapat sumuko na ang Iran at nagbabala ng pambubomba sa Oman.
2: Sa sports news, abangan din mamaya mga kabombo ang bakbakan sa pagitan ni Alex Yala at Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. Nagpapatuloy pa rin. At live nationwide via satellite. Narito ang detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Lalo pang lumapit sa kalupaan ng Pilipinas ang 2 low pressure area na nagbabanta sa silangan at sa kanlurang baybayin ng bansa. Ang isang sama ng panahon o itong isang low pressure area ay natunton sa silangan ng extreme northern Luzon at huli po itong natunton sa layong 1,170 kilometers sa naturang lugar. Kung inyo pong makikita, para po sa mga viewers o mga nanonood po sa atin ngayon pong oras nito, 3 po na sama ng panahon ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng ating bansa. Nakakapekto itong unang low pressure area sa silangang baybayin po ng Pilipinas. Ang isa pang low pressure area ay namataan sa kanlurang baybayin ng bansa at sa layong 400 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. Nakakapekto naman ito sa hilagang kanluran na baybayin ng bansa. Ang 3 sama ng panahon ay nabuo rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayon pong araw na ito. Isang bagyo ang natukoy sa labas ng Philippine Territory sa layong 3,160 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, hindi pa ito nakakapekto sa kalupaan ng Pilipinas. Samantala, nagbabanta muli ang mabibigat na mga pag-ulan sa maraming lugar sa buong Pilipinas hanggang sa araw ng Huwebes, Agosto 20. Ayon sa State Weather Bureau, patuloy ang pag-iral ng hanging habagat na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa maraming lugar habang nakakaapekto rin ang 2 low pressure area sa malaking bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Ngayon pong araw, Agosto 18, nagbabanta ang 100 to 200 millimeters ng ulan sa probinsya ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman ang nagbabanta sa Metro Manila o buong National Capital Region. Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at ang probinsya ng Antique. Bukas mga kabombo, Agosto 19, nagbabanta ang 100 hanggang 200 milimetro ng mga pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Ang probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para sa mga viewers natin, ito pong nakikita po ninyong listahan mga kabombo, ayan po yung listahan ng mga nababanggit po natin na mga probinsyang uulanin ng 50 to 200 millimeters, depende po yan sa lokasyon. Nagbabanta rin ng 50 to 100 millimeters dyan sa Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro. Bukas po yan. Sa Agosto 20, araw ng Miyerkules mga kabombo, bababa na po ang inasahang bulto ng ulan na babagsak sa kalupaan. At ito ho'y nasa 50 to 100 millimeters na lamang ang inaasahan. Ito ho'y dyan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at dyan sa may Occidental Mindoro. Posible rin pong magtutuloy-tuloy pa ang mga naturang pag-ulan sa buong linggo, lalo na kung tuluyang mabuo bilang ganap na bagyo Itong dalawang low pressure area na binabantayan at nagbabanta dyan sa may loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa mga updated na report at impormasyon ukol po yan sa lagay ng ating panahon at iba pang mga mahahalagang balita.
3: Kaugnay pa niyan, halos buong Luzon na nakataas sa flood warning ngayong araw, Agosto 18, dahil sa malawak na pag-ulan-dalaan ng hanging habagat at ng dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Territory. Maliban sa Luzon, nakataas din ang flood warning sa buong Western Visayas, Cordillera Administrative Region sa bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Kalinga at Abra. Sa National Capital Region, dito mismo sa Metro Manila, Region 1, apektado rin ang Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Sa Region 3, Zambales, Bataan, Aurora at Bulacan. Region 4A o Calabarzon Region sa bahagi ng Quezon, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Mayroon ding flood warning sa Region 4B o Mimaropa Region sa Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa bahagi ng Region 5 o Bicol Region, dyan naman mayroong flood warning din sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Camarines Norte at Masbate. Sa Region 6 o Western Visayas, sa bahagi ng Guimaras, Antique at Iloilo. Sa mga nabanggit na lugar, posible ang pag-apaw ng mga ilog patungo sa mga mabababang komunidad. Samantala, lumobo pa sa 5,394,342 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong apektado sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Maymay, Bagyong Luis at ang patuloy na pag-iral ng hanging habagat. Batay sa updated report yan ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management. Katumbas ito mga kabombo ng nasa 1,539,000 na mga pamilya mula sa mahigit 4,000 na mga barangay sa buong Pilipinas. Mula sa naturang bilang na nanatili sa loob ng evacuation center, ang mahigit 42,000 na mga individual, nakatumbas ng 12,194 na mga pamilya. Bukas naman ang 461 na mga evacuation centers sa iba't ibang lugar. Ang mga ito ay ilang linggo na rin tinitirhan ng libu-libong evacuees. Samantala, umabot na sa 1,787 na mga kabahayan ang natukoy na nasira dahil sa epekto ng mga magkakasunod na sama ng panahon. Mahigit 200 naman dito ay natukoy bilang totally damaged o nawasak. Ayon nga sa data ng Department of Social Welfare and Development, umabot na rin sa 717 million pesos ang halaga ng tulong na naipagkaloob sa mga apektadong mamamayan habang nagpapatuloy pa rin itong repacking ng food at non-food supplies para sa mga biktima ng kalamidad.
2: Sa kaugnay din pong development na natiling lubog sa tubig bahang maraming lugar sa Pilipinas dahil yan sa halos walang tigil na pag-ulan, ayon naman po ito sa Office of Civil Defense. Sa kasalukuyan mga kabombo, 437 lugar ang naitalang binaha kung saan ilan sa mga ito ay umaabot pa sa lampas tao ang taas habang ang ibang mga komunidad ay nakapagrehistro ng ilang pulgada hanggang sa 1 metro na taas ng mga pagbaha. Umaabot na rin sa 115 mga road sections at mga road network ang hindi pamadaanan. Ang mga ito ay dahil na rin sa pagbaha, landslide at iba pang epekto ng masamang panahon. Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inasang malakas pa rin ang pag-ulan ngayong pong araw, dahilan upang ipatupad ang alternative work arrangement at maging ang alternative class arrangement sa ilang lugar, lalo na dito sa National Capital Region. Patuloy din anyang binabantayan ng Office of Civil Defense ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa mga ulat ng local offices nito na serya ng pag-ulan na nagtatagal ng ilang oras o inaabot ng ilang oras. Batay sa official report, 26 na mga kabombo ang kumpirmadong individual na nasawi dahil sa magkakasunod na Bagyong Luis, Maymay at ang pagbahang dala ng hanging habagat. Isang individual naman ang natukoy na missing habang 17 ang natukoy na sugatan.
3: Samantala, sa susunod nating balita mga kabombo sa nation, na disclaimer lamang sa ating mga listeners and viewers dahil sensitibong content po ang mga usapin dito kaugnay doon sa pamamaril sa bahagi ng Mindanao. 2 kumpirmadong nasawi sa panibagong pamamaril sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga City. Kuha tayo ng mga update, tinutukan yan ng Star FM Zamboanga.
4: 2 ang kumpirmadong nasawi kabilang ang suspect na nagpakamatay sa 4th na palapag ng Ateneo de Zamboanga Junior High School campus ngayong araw. Kinilala ng pulisya ang suspect na sina El Jelani, isang grade 7 honor student top 1 na gumamit ng 9mm pistol at assault long arm rifle. Ayon sa investigasyon, target umano ng suspect ang kanyang lalaking guro bago nagbaril sa sarili ang menor de edad matapos ang pamamaril. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, nagpadala na ng karagdagang puwersa ng pulisya upang i-secure ang buong campus at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante habang patuloy ang investigasyon ukol sa motibo at kung paano na ipasok ang mga baril sa paaralan.
5: National forces din dumating dito na from the mobile forces and other station and other security forces dumating dito. So yung unang ginawa din natin, no, yung sinecure agad yung mga estudyante and also na sinecure din natin yung scene of incident. So after na secure natin yung scene of incident, create na rin po tayo ng incident command post, no, para at least doon mapag-usapan at maplanuhan kung ano pa yung mga dapat gawin.
4: Mula dito sa 93.9 Star FM, Zem Buanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Panin mga kabombo, nagpaabot na pagkikiramay ang pamahalaang lungsod ng Zamboanga kaugnay na naganap na insidente ng pamamaril sa isa sa mga kilalang paaralan sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakikipag-ugnayan na sila ng maigi sa pamunuan ng paaralan sa Zamboanga City Police Office at sa iba pang mga kinaukulang otoridad upang maaksyonan agad ang kaganapan. Tiniyak ng lungsod sa publiko na kontrolado na ang sitwasyon at naipatupad na ang mga angkop na hakbang sa seguridad dahil nananatiling pinakamataas na prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng buong komunidad. Kasabay nito, nakiusap ang pamahalaang lungsod sa lahat ng manatiling kalmado, maging alerto at maging responsable sa pamamagitan niya ng hindi pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, mga chismis, larawan man o video na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang takot o makaabala sa imbestigasyon ng mga pulisya. Hinimok din nila ang publiko na sa mga opisyal na pahayag lamang umasa mula sa city government, pulisya, pamunuan ng paaralan at iba pang otorisadong ahensya. Nakahanda naman ang pamahalaan na magbigay ng suporta sa lahat ng mga naapektuhan at nanawagan ng pagkakaisa at pagiging mapagmatsyag upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at ang buong komunidad.
2: Oras yun natin mga kabombo, mayroon na ho tayong 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balik ko tayo sa epekto ng mga kalamidad. Nilinaw ko ngayon ng State Weather Bureau na bagamat matindi ang buhos ng ulan na itala sa Quezon City nitong Lunes, ay hindi ito pareho ng mga pag-ulan noong nanalasa ang Bagyong Undoy noong 2009. Base sa Science Garden Station ng Weather Bureau, nakapagtala ang Quezon City ng 201.7 millimeters ng mga ulan mula ho alas 9 ng umaga hanggang alas 2 lamang ho ng hapon itong araw ho ng Lunes. Ilang oras lamang ho yan. Kung ikukumpara nung nanalasa ang Bagyong Undoy sa loob ng 24 oras o ito hong tinatawag na 24-hour period, na itala ang parehong station ng hanggang sa 455 millimeters ng pag-ulan. Ayon sa Weather Bureau, sa pamagitan po ni Administrator Nathan Yasser Vando, tuloy-tuloy ang mabibigat na mga pag-ulan sa loob ng 6 na oras noong kasagsagan ng Undoy kung saan nakapagtala pa ng karagdagang 241 millimeters na ulan sa Quezon City sa loob lamang po ng 6 na magkakasunod na oras. Aminado naman si Director Sir Vando na nakapagtala ng surge ng pag-ulan nitong Lunes kung saan bumagsak ang mabibigat na pag-ulan na tinatawag na 5-hour window. Bagamat humina ito makalipas ang isang oras at muli pong naobserbahan ng surge dakong alas 2 na po ng hapon. Nitong Lunes nga mga kabombo, nalubog sa mataas na tubig baha ang ilang kalsada sa Metro Manila bunsod ng malalakas na buhos ng ulan dala po ng habagat. Tinatayan ng Weather Bureau na patuloy na magpapaulan ang habagat sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na dito sa Luzon at dyan sa may Western Visayas. Kaugnay nito ay nabisuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng mga pagbahat pagguho ng lupa.
3: Samantala, maghahatid naman ng libreng sakay sa ilang mga ruta ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno upang matulungan na ang mga commuters sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Maaring ma-avail itong libreng sakay sa mga sumusunod na ruta mula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi ngayong araw na Martes, Agosto 18. Ang mga lugar ay itong Quiapo patungo Fairview, Loton patungo sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Nakikita sa ating mga screen para sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube ang ruta papunta Divisoria papuntang Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton papuntang Muntinlupa, Heritage to Market, Monumento to PITX, Kalentong to Pasig, Buendia to Makate Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue, at Baclaran papuntang Sucat at Divisoria papuntang Monumento. Yan ang mga lugar, mga Kabomuster Nation o ruta na ma-avail nyo para sa libreng sakay. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa kabuuan 43 na mga sasakyan ang ina-deploy ng pamahalaan para alalayan ang mga na-stranded na commuter. Posible namang palawigin itong libreng sakay kung kinakailangan. Ang naturang inisyatiba ay alinsunod yan sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na masiguro ang kaligtasan ng mga commuter sa mas maraming lugar dito sa Metro Manila na nakararanas ng mga pagbaha dahil sa patuloy na mabibigat na pag-ulan. Kabilang sa mga ahensya na kabahagi sa programa ang Office of the President, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Energy, Department of Labor and Employment, pati na rin ang Philippine Army.
2: Orasyon natin, meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya, mag-i-update ho tayo, magkakabumbo. Tinitiyak ho ng House Prosecution Panel na wala pong magiging trade-off doon ho sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at ipagpapatuloy pa rin yung paglilitis. Kung babalikan po natin, nauna pong naghain ng kampo ni Vice President Sara, personal na naghain si Vice President Sara Duterte ng panibagong perjury case laban sa nagpakilalang dating kanyang aide, si Ramil Madriaga. Balikan po natin yan mamaya.
3: Kabomuster Nation, kinestyon ni Senator Pan-Philippine Lacson ang bisa nitong flood control program ng pamahalaan matapos matukoy na umabot sa 1.9 trillion pesos ang ginastos ng Department of Public Works and Highways para rito mula year 2011 hanggang year 2025. Ayon kay Senator Lacson, sa kabila ng napakalaking pondo sa loob ng 15 years, patuloy pa rin nakararanas na malawak ang pagbaha ang ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, kasunod ng malalakas na pag-ulan at habagat nitong mga nakaraang araw. Batay sa data na ibinahagi ng Senadora, pinakamalaki ang inilaan para sa flood management noong 2025 na nasa 372.8 billion pesos, kasunod ang 346 billion pesos noong 2024 at 287 billion pesos noong year 2023. Aniyan ang nangahulugan itong mahigit 350 million kada araw ang ginugugol ng Department of Public Works and Highways sa flood management sa loob ng naturang panahon. Iginiit ang senador na kailangang suriin kung naging epektibo at tama ang paggamit sa naturang pondo, lalo na't hindi pa rin nalulutas ang problema sa pagbaha. Nauna na rin niyang inilahad sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga umano'y maanumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, gayon din ang ilang slope protection projects at illegal reclamation activities sa bahagi ng Taguig.
2: Sa ibang balita ho tayo, ginit naman ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon na walang leadership fund sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ginawa ng kalihim ng Budget and Management Department ang naturang pahayag. Nang tanungin ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Arise sa pagsisimula ng deliberasyon ng panukalang 7.2 trillion pesos na pondo para sa 2026,

0: nyo na lahat ng mga projects, for example, lalo na sa Department of Public Works, dahil may naging controversy, we should learn from our lessons. Have you learned your lesson?
1: Your Honor, Mr. Chair, yes po, for 2027, talaga pong sinusuportahan po ng complete documentation, including po yung program of works, ang bawat isa pong proyekto na nasa 2027 National Expenditure Program.
0: Wala po bang leadership fund allowed?
1: Wala po at hindi po kami aware, Your Honor, kasi po we only evaluate the proposals as submitted by the department.
2: Maaga po yan, mga kabumbon, ng pag-uusap or sagutan ni Representative Edgar Arise at ng bagong kalihim, Department of Budget and Management. Yan po'y bahagi ng yugto ng pagsisimula ng pagtalakay ng Committee on Appropriations doon sa panukalang pondo para sa 2027.
3: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng report. Tinutukan ng ating news team, ang impeachment court, magtatalaga ng interpreter sa susunod na mga pagdinig. Ma-report dyan si Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Genesis, Bombo Jai, magkakaroon na ng interpreter sa susunod na mga pagdinig ang impeachment trial sakaling kailangan nito ng mga testigong magsasalita ng ibang lingwahe. Ayon yan kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Ipinaliwanag ni Tunggol na pinapayagan naman umano ng impeachment court ang paggamit ng ibang wika o dialekto ng mga testigo. Alinsunod iyan sa pretrial order na nagpapahintulot sa paggamit ng Filipino at English. Gayunman, kung marunong naman ani ang testigo na magsalita ng dalawang naturang lingwahe, ay mas nais ng impeachment court na gamitin ang alinman sa dalawa upang hindi na mga ilangan pa ng karagdagang pagsasalin, lalo't Filipino at English lamang ang pangunahing ginagamit sa official records ng proceedings. Bigyan din ni Tunggol na ang mahalaga naman ay mailabas ang katotohanan sa testimonya ng witness. Kung kinakailangan ng paggamit ng ibang dialekto aniya upang matulungan ng testigo, maaari naman umano itong payagan ng korte. Kung lang yan, pakinggan natin o balikan natin ang mga naging pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
5: Pinapayagan naman po yung pagsasalita ng ibang dialect. Kaya lamang po, para po hindi matagal, kailangan pong, kung marunong naman siyang sabihin yon sa Ingles o kaya naman po sa Filipino, then yun na lamang po yung gagamitin para hindi na po kinakailangan ng karagdagang pagta-translate. Dahil ang records po ng ating proceeding ay either sa Ingles po o sa Filipino lamang. At hindi po nakararaming nakakaalam ng ibig sabihin po ng mga words kapag ito po ay isinambit sa ibang dialekto. So wala naman pong problema doon. Ang pinaka kailangan lamang po balansehin ng impeachment court ay one, mailabas po sa yung katotohanan doon sa testimonya ng isang testigo. Kaya kung maaaring tulungan siya sa ibang dialekto, gagawin po iyon. Pero yung kung marunong naman po siya, katulad ng sinabi ni presiding officer ng Pilipino o Ingles, yun pa rin po yung preference ng testimonya niya. So tutulungan lamang po siya ng korte, pero ang preference pa rin po Ingles at Filipino.
4: Dahil rito, sinabi na Attorney Tunggol na magkakaroon na ng designated interpreter sa mga susunod na pagdinig dahil wala pa umanong nakatalagang interpreter ang clerk of court at secretariat para sa naturang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na sa ordinaryong korte, maaaring humiling ang mga abogado ng interpreter at ang korte ang magtatalaga nito na siyang magbibigay ng opisyal na interpretasyon na ilalagay naman sa record ng mga proceedings. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
5: Mukha pong ganon kasi po hindi rin handa yung ating clerk of court at saka yung secretariat po na may designated po. Pero sa ordinaryong korte po, ganun po yung nangyayari. Usually po kaming mga abogado nag-request po kami ng interpreter and the court will appoint an official interpreter para kung ano po yung official na interpretasyon ng interpreter na yun, yun po yung mailalagay sa record.
4: Matatandaan na sa pagdinig kahapon, nagkaroon ng language barrier dahil sa kahilingan ng hostile witness na si Gina Acosta na gumamit ng Bisaya para sa kanyang testimonya. Nagkaroon ng samot-saring suwestiyon ang lahat ng panig para masolusyonan ang naturang problema. Ngunit natapos na punahin ni Senator Judge Erwin Tulpo si Acosta na umano'y tinawag niyang panloloko dahil nakaka

0: intindi at nakakapagsalita naman umano ito ng Filipino at Ingles. Base sa transcript sa pagdinig sa House of Representatives, doon lamang bumilis ang proseso at ang pagsagot ni Acosta. Samantala, Bumbo Genesis, usapin naman patungkol sa pagliban ng mga senator judges, hindi pa rin nakapasok kahapon si Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa masamang pakiramdam, habang si Senator Lauren Ligarda naman ay muling nagsumite ng medical leave mula sa August 17 hanggang 19. Matatandaan na noong August 2 ay lumipad ang senadora palabas ng bansa at nagsumite ng medical leave mula August 3 hanggang August 5 at na-extend ito mula August 11 hanggang 12 at sa kasalukuyan. Ito lang ay ikatlong linggo ng pagliban ng senador sa sesyon ng Senado at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Oras natin magkakabumbo, 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan humamaya ang kabuang detalye ho nito magkakabumbo. Kapapasok lamang po na update. Nakuha po nitong si Amanda Anisimova ang second set sa laban ho nila. Bakbakan ni na Anisimova at Alex Yala sa nagpapatuloy pa rin po na Cincinnati Open. Round of 32 ho tayo magkakabumbo. At ito po ay isang WTA 1000 o Women Tennis Association 1000. Kaya marami ang mga nakaabang ho dito magkakabumbo. At sa kasalukuyan, ang first set napunta kay Alex Yala, ang second set napunta kay Amanda Anisimova. Ang first set ay 6-4, ganoon din po ang second set, 6-4, pabor kay Anisimova. So meron po tayong tinatawag na deciding set. Abangan po yan mamaya, tutok lamang po sa atin pong balitaktakan dito sa Bombo Network News Noontime Edition.
2: Sa ibang balita naman, mga kabombotster nation, nagkaroon ng kalituhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos pagtalunan ni na House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, Presiding Officer Chiz Escudero at testigong itong si Gina Acosta kung backroom, bankroom o bathroom ang tinutukoy na prosekusyon sa isang tanong tungkol sa pag-withdraw ng 125 million pesos na confidential funds. Ayon kay Acosta, walang hiwalay na kwarto sa likod ng government bank kung saano manunyaw withdraw ang 125 million pesos para sa Office of the Vice President. Anya, open space lamang ang bahagi sa likod ng teller kung saan isinagawa ang transaksyon. Dahil dito, ilang ulit na nilinaw ang tanong ni Attorney Ligutan kung matukoy o upang matukoy kung mayroong silid o lugar sa likod ng teller kung saan maaring dinala o inasikaso itong malaking halaga ng cash. Ang palitan ay nagdulot na bahagyang kalituhan sa pagdinig habang sinusubukang tukuyin ang eksaktong lugar na tinutukoy ng prosekusyon.
3: If I recall correctly, Colonel Lachica and Dr. Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the
4: exit.
3: To another exit.
4: Yes, Your Honor.
5: Your Honor.
3: That pertains to DepEd Council.
5: Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor.
4: It already ruled.
3: Modify mm-hmm. for this one, counsel.
4: Okay.
3: I stand corrected with respect to the back door testimony mm-hmm. that it connected to DepEd. I distinctly remember that. Not with the OVP. I stand corrected.
4: Back room, Your Honor. I'm asking for the back room. Now, isn't it? Okay. In that afternoon, you were instructed to the back room of the bank. Di po ba?
6: Ano po yun? Back room.
4: Back room.
6: Sorry po, sir. Ha?
4: It's okay.
6: Sorry po.
3: Attorney Ligutan,
6: back
3: kwarto
6: room.
3: Sa likod o banyo?
4: Kwarto sa likod.
6: Wala pong kwarto sa likod, Your Honor.
4: Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-cash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko?
6: Doon po sa may likod ng teller, Your Honor.
4: Yan. Okay, now. Sa likod
6: open
4: ng...
6: Open space po.
4: Okay. Sa likod ng...
6: Teller.
4: Teller.
2: Noong ay pagtalakay ng prosekusyon sa proseso na pag-encash at paghawak sa 125 million pesos na confidential funds na isa sa mga transaksyong tinututukan sa testimonya ni Gina Acosta na idineklara ang unang hostile witness ng impeachment court.
1: Oras natin, meron na lamang ko tayong 29 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Nabangan din po mamaya ang dagdag na report kaugnay pa rin po sa usapin ng impeachment sa pamamagitan ni Bombuana Lee Soberano. Sinasabi ho ng House Prosecution Panel na wala pong magiging anumang trade-off sa pagpapatuloy po ng trial laban sa pangalawang pangulo sa kabila ng panibago niyang pagsasampa ng kaso laban dun sa kanyang dating napakilalang aide, etong si Ramil Madriaga. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga development ho tayo, nag-extend pa ng tatlong araw si Senator Loren Legarda sa kanyang medical leave. Kaya ho, mananatili muna siyang absent sa Senado mula Agosto 17 po yan hanggang Agosto 19. Yan po ay bukas. At ayon ho yan kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Dahil dito, hindi pa rin makakadalo si Senator Legarda bilang Senator John sa nagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Halos dalawang linggo na po siyang hindi nakakadalo sa mga pagdinig at maging sa mga sesyon ng Senado bilang isang legislative body. Ang kanyang pagliban ay kasabay nga ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman, kaugnay pa rin po yan ng aligasyong anomalya sa multi-billion pesos na GOES Solar Project umano na iniuugnay kay Legarda sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary na si Alfonso Cusi. Siya po ay dating kalihim ng Department of Energy sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinusuri ng Office of the Ombudsman yung mga alegasyon na ginamit umano nitong si Senator Legarda ang kanyang dating posisyon at ang kanyang impluensya upang makatulong sa pagkuha ng solar power franchise na konektado kay Representative Leviste o sa kanyang anak, kabilang ang ilang proyektong sinasabing hindi naman na isa katuparan na nagawa. Preliminary pa lamang po ang investigation at wala pang findings at liability laban kina Legarda, kay Leviste at maging kay dating Secretary Alfonso Cusi. Abangan din mamaya mga kombo, tinitiyak po ng Department of Energy na patuloy yung mga hakbang upang maalis yung tinatawag na system loss charge. Yan po'y kasunod nung naunang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po'y naganap noong Hulyo 27 ng kasalukuyang taon. Abangan po yan mamaya. Sa ibang mga development ho tayo, kinwestiyon ng ilang mga mambabatas, yun pong panukalang pundo para sa flood control project sa ilalim po ng 2027 National Expenditure Program. Particular na yung kawalaan ng mga proyekto sa ilang district engineering office. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio, 113 lamang sa 197 district engineering office ang may nakatalang flood control project sa 2027 National Expenditure Program. Kapansin-pansinaan niya na walang kahit na isang flood control project na nakalaan para sa buong Davao Region o dyan sa may Region 11. Sa kabila ng mga pagbaha sa naturang lugar, ipinaliwanag naman ni Secretary o Budget Secretary Kim De Leon na nakabatay ang kanilang pagsusuri sa mga proposal na isinumite ng Department of Public Works and Highways. Anya, kung walang proposal mula po sa Department of Public Works and Highways, wala ring proyekto na maaring suriin at isama sa National Expenditure Program. Sinabi naman ni Budget Secretary De Leon na kabilang sa pangunahing batayan ng Budget and Management Department ang implementasyon o implementation readiness at maging yung pagkakakompleto o yung tinatawag na completeness ng dokumentasyon. Kabilang po ang project profile, program of works at tamang geotagging. Layunin naman nito na maiwasan ang posibilidad ng mga ghost projects tulad po na nangyari nitong 2025. Para sa mas detalyadong paliwanag sa lokasyon at kung bakit may mga lugar na wala pong nakatalagang flood control projects, sinabi ni Secretary De Leon na ipauubaya muna nila sa Department of Public Works and Highways ang pagpapaliwanag sa particular na formula at mga nakitang gaps sa ilalim po ng 2027 National Expenditure Program.
2: Sa ibang balita naman, mga kabombo, nagtala ang Bulkang Mayo ng napakataas na pagbuga ng volcanic sulfur dioxide na umabot sa mahigit 8,000 tonelada kada araw. Ito ang pinakamataas na antas ng gas na naiparamdam ng bulkan simula noong Hulyo 16, kasunod ng bigla ang pag-umbok ng hilaga at silangang bahagi ng bulkan. Dahil dito, nagbabala ang Department of Science and Technology and Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang pagtaas ng emisyon ay maaaring ipahiwatig ng muling pag-init na aktividad na pwedeng magdulot ng pyroclastic density currents, rockfall at pag-ulan ng abo. Muling ipinaalala ng ahensya sa publiko na nananatili sa alert level 2 itong bulkang Mayon, kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga lokal na pamahalaan at residente na maging alerto sa banta ng lahar, lalo na sa gitna ng mga nararanasang matitinding pag-ulan.
1: Oras natin, meron na lamang ho tayong 23 minutes bago po sumapit, mga kabombo, ang alauna po ng hapon. Lumawak pa ang epekto ng mapaminsalang red stripe soft scale insect sa buong Visayas. Bate po ito sa record at official data ng Department of Social Welfare and Development. Ayon po sa naturang ahensya, umabot na sa kabuuang 228,514 na mga individual o mga katao ang apektado po ng naturang peste mula sa kabuuang 809 o 809 na barangay sa iba't ibang bahagi ng Visayas Region. Ito ho'y katumbas ng 56,277 household o mga pamilya. Pangunahin pong apektado sa pananalasa ng naturang peste ay ang mga magsasaka mula dyan sa may bahagi ng Negros Island Region at maging dyan sa may bahagi ng Western Visayas o Region 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nakapaghatid na rin ang pamalaan ng halos 66 million pesos na halaga ng tulong sa mga natukoy na apektado. Ang red stripe soft scale insect o ito hong Pulvinaria tenivalvata, ito ho yung scientific name po nito, ay isang uri po ng maliliit na peste na sumisipsip sa katas ho ng mga pananim, lalo-lalo na nitong mga pananim na tubo o mga sugarcane. Pinangangambahan po ng Philippine government na ang naturang mga peste ay labis na magpapababa sa produksyon ng asukal sa buong bansa dahil po yan sa pinsalang iniiwan ng mga naturang peste sa mga inatake po nilang sugarcane plantation.
2: Sa bahagi nito, mga kabombo sa nation, dumako muna tayo sa mga report tinutukan ng ating provincial stations. Itong river system sa Pangasinan, binabantayan matapos umabot sa critical at above normal level. Kuha tayo ng update mula sa Bombo Radyo Dagupan.
7: Makikipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Government sa Dagupan City at iba pang local government units dito sa lalawigan ng Pangasinan upang matugunan ang problema sa pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, hindi kayang solusyonan ng isang local government unit lamang ang problema sa drainage system at mga ilog, kaya mahalaga ang koordinasyon at kooperasyon ng bawat lokal na pamahalaan, kabilang sa mga susuriin ng provincial government ang mga permit at iba pang batas na may kaugnayan sa mga drainage system, waterways at mga ilog upang matukoy kung may mga kailangang ayusin o ipatupad ng mas mahigpit. Samantala, patuloy ang monitoring sa mga river systems sa Pangasinan matapos maitala ang pagtaas ng Agno Banyaga River at Balingkaging River naman. Habang umabot naman sa critical level ang Sinukalan River, Maruse River at Pantal River sa Dagupan City, hinimok naman ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog, habang patuloy ang pagbabantay sa mga kondisyon ng mga ilog. Iginit naman ng provincial government na kailangan ang sama-samang pagkilos upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema sa pagbaha sa lalawigan.
8: Hindi lang naman kaya ng isang NGO yan, Tasya o Santa Barbara, na pagsasaayos ng kanilang drainage at saka pag-regress ng mga ilog. Kung walang kooperasyon naman ng lahat ng dadaanan ng ilog na yon at ng tubig, dapat should be united. Usap mo nga po kami, and I'm reaching out to Dagupan as well para pag-usapan yun po. Okay.
7: Para sa Bombo Network 2, simula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Oras natin, meron na lamang ko tayong 20 minuto bago sumapit ang alauna ho ng hapon. Balik ko tayo sa usapin ng enerhiya, mga kombo. Sinabi ho ng Department of Energy sa pamagitan ni Secretary Sharon Garin na nagpapatuloy yung mga aksyon ng ahensya upang tuluyan pong matanggal itong tinatawag na system loss charge o ito hong bayarin sa system loss sa mga nawawalang kuryente sa pamagitan po ng mga bill ng kuryente o itong mga electric bills. Natanggap na umano ng Department of Energy ang mga proposal mula sa binuo nitong Interagency Task Force para yan sa mabilis na at maging ang maayos na pagpapatuloy

0: katupad nito. Inilarawan naman ni Secretary Garin na promising ang nilalaman ng mga isinumiteng proposal para malinaw nitong maipakita ang mga solusyon para yan sa mga consumer. Nasaan pong matutugunan ng mga ito ha, mga usapin kaugnay ng mga pulisiya at mga kinakailangan pang mga pondo. Kasalukuyan din po nilang pinag-aaralan kung paano ang magiging pagkipag-ugnayan sa mga pribadong distribution utility o mga private distribution utilities at mga pribadong kumpanya na sarili pong nagsusupply ng kuryente o power na may mga prangkisa o may lisensya na ibinigay ng pamahalaan. Matatapos ang kanilang assessment o pagsusuri ngayon pong linggong ito at magpapatuloy sa mga susunod na hakbang upang makapagpresenta na ng mas konkretong plano sa publiko at maalis na po ng tuluyan iyong pahirap na ito sa mga Pilipino. Oras natin, meron na ho tayong 18 minutes na lamang bago po mag-alauna ng hapon sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial stations. Etong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mistulaw mo nung nagiging circus na at magulo. Yan po'y batay sa pananaw ng isang constitutional law expert. May exclusive report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
1: Tinawag na isang constitutional law expert na isang circus ang kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil anya natatabunan na ng drama at entertainment ang mahalagang usapin sa paglilitis. Sa program ng Bombo Radyo kay Attorney Michael Henry Yusinko, sinabi nito na bilang dating litigator, malinaw para sa kanya na nakapaglatag ang prosecution ng clear and convincing evidence na mayroong misuse ng confidential funds. Gayunman, ikinadismayan niya ang takbo ng proceedings dahil anya, mas napagtutuunan ng pansin ang mga nakaaaliw na eksena, mga argumento at kontrobersya kaysa sa mismong substance ng kaso. Sinabi ni Yusinko na ang sobrang pagtuon sa mga nakakaaliw na iso, kabilang ang mga naging kontrobersya sa pagtatanong sa mga witness, ay maaring magpalabo sa mas mahalagang usapin sa impeachment trial. Para naman kay Yusinko, masyadong nagiging technical at kahawig ng criminal trial ang impeachment proceedings. Bagay na anya hindi ang disenyo ng impeachment sa ilalim ng konstitusyon. Kaya panawagan niya ay isang tabi ang drama at entertainment at tituon ang impeachment trial sa mas mahalagang tanong lalo na sa pananagutan sa paggamit ng pera ng taong bayan.
2: Napapakamot ulo lang ako at halong tawa at dismaya. Kasi unang-una, malinaw naman para sa akin bilang isang dating litigator na nakapaglatag ang prosecution ng yung tinatawag nating clear and convincing evidence. Kaya lang, yung nakakadismaya is yung pagkakagulo ng proseso mismo. No? Yung the impeachment trial is like a circus now eh. Na, di ba, nakakatawa eh. Kasi kailangan ng translator. Yung pala, hindi kailangan ng translator.
1: Si Attorney Michael Henry Yusinko. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Balikan po natin ang mga usapin dyan sa My House of Representatives, mga kabombo, ang perjury case laban o panibagong perjury case laban kay Ramil Madriaga. Hindi na po makaka-apekto sa pagtetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at wala din daw kung magiging trade-off sa impeachment ng pangalawang pangulo. May report dyan, live report si Bombo Analy Soberano.
3: Hindi magiging basehan ng House prosecution ang bagong perjury complaint ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga para malaman kung tatawagin pa siya bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay House prosecution spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa, ang tanging konsiderasyon ay kung may bago at mahalagang ebidensya pang maibibigay si Madriaga tungkol sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa, hindi na nila tatawagin pa si Madriaga. Kinilala ni Tolosa ang karapatan din ni BP Sara na magsampa ng reklamo laban kay Madriaga, ngunit iginiit niyang hindi ito makakaapekto sa desisyon ng prosecution panel. Inihayag din ni Tolosa na target ng prosecution, maiharap ang lahat ng ebidensya at makumpletong maipresenta ang lahat ng apat na articles of impeachment. Sa ngayon, tinatalakay pa ang confidential funds. Pakinggan natin si legal prosecution legal spokesperson at

0: Attorney Benjamin J. Tolosa.
1: Kung sapat na o hindi, ang pagtitimbang na yan, ang gagawa niya ng impeachment court, no? So, hindi natin sila pangungunahan, no, sa conclusion na yan. But tayo, so nakita natin, mahalaga ito para sa amin dahil una-una, consistent ito dun sa una nang nasabi ni Ms. Sailyn Del Campo, no? At ngayon, narinig na natin mismo kay Gina Acosta, no? But gusto natin buuin pa yung storya dito sa usapin na confidential funds, no? So, para gusto natin, pag tayo ay nag-rest na sa pag-present ng evidence dito, wala na talagang kahit anong katanungan, no, na matitira pa para ma-prove talaga natin lahat ng allegations natin dito, no? Yun muna siguro, no? Ayaw natin pangunahan, but para sa amin malino yung significance nung kanyang naging pag-amin dahil diretsuhan nga, klaro, yung dun sa control, no, over the confidential funds.
0: Samantala, itutuloy din ng House Prosecution Panel ang impeachment trial ni Bibisana. Anuman ang mga ulat tungkol sa umano'y political deal kaugnay ng kanyang pagbibitiw at pagtakbo sa 2028 national election. Ayon kay dating Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, tungkulin ng prosecution panel na ipagpatuloy ang paglilitis, ilahad ang mga ebidensya at yaking nauunawaan ito ng publiko. Sinabi naman ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora na walang kumpirmasyon sa mga kumakalat na ulat na nakipag-usap umano si BP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa isang kasunduan. Binigyang din ni Barbers na walang alam ang prosecution panel sa sinasabing private na pag-uusap ni na BP Sara at Pangulong Marcos. Para sa panel, ang impeachment ay isang proseso ng pananagutan sa ilalim ng konstitusyon at hindi dapat resolbahin sa pamamagitan ng anumang political bargain. Mula
2: Bumuan.
0: Yes, Bombo Genesis.
2: Habol ko lamang, ano, may official ng paalam si Senator Loren Legarda sa may Senate. Ang kanyang anak, si Senator si Representative Leviste, may official na bang paalam diyan sa may part ng House of Representatives kung mag-extend yung kanyang pag-absent? Bumuan.
0: Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pang inilabas na kopya itong House Secretary General kasi humingi tayo ng kopya kay Secretary General Chelloy Garafil kaugnay nga sa itong bakasyon, no? Itong pag-leave ni Representative Leandro Leviste. Pero inaabangan natin dahil wala pa namang inilalabas. Pero inaabangan natin, hinihinga na natin ng kopya kung hanggang kailan ang leave ni Representative Leviste, Bombo Genesis.
2: Okay, sige. Maraming salamat, Bombuan.
0: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Balik tayo sa mga balita sa ating provincial stations. Itong dalawang police trainee inireklamo sa Hasaan rape case. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
4: Kinumpirma ni Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10 na may naganap na insidente ng panggagahasa na kinasasangkutan ng dalawang suspect na parehong police trainees. Ang biktima ay isa ring babaeng police trainee sa bayan ng Hasaan. Ayon kay Navarro, nangyari ang krimen noong nakaraang Biyernes sa isang resort sa lugar. Sa kasalukuyan, isa sa ilalim sa inquest proceeding para sa kasong rape sa ilalim ng RA 8353. Patuloy pa ring isinasagawa ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang lahat ng detalye kaugnay ng insidente.
5: Swift action po ng inyong kapulisan sa Police Regional Office 10. Nagpapakita lamang po ito na hindi po natin tinotolerate yung mga any violations of law, yung mga misconduct, no, na nakukumit ng ating mga personnel, na ipakita po natin dito na they can trust the whole PNP organization, no. And ito pong mga pangyayaring ito, suspect po na mga police training. Yun po yung masasabi ng inyong kapulisan sa potent.
4: Si Police Major Joan Navarro, ang spokesperson ng Police Regional Office 10. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo International News!

0: Hinimok ni United States sa President Donald Trump ang Iran na sumuko upang matapos ang gera sa pagitan ng dalawang bansa habang nananatiling walang malinaw na progreso ang kanilang mga negosasyon. Sinabi ni Trump na dapat nang itaas ng Iran ang White Flag of Surrender. Nauna na nagkaroon ng interim agreement ang United States at Iran noong buwan ng Hunyo na naglalayong itigil ang military operations at bigyan daan ang negosasyon para sa mas malawak na kasunduan kabilang ang nuclear program ng Iran, ngunit hindi ito nagtagal. Samantala, nagbabala si Trump laban naman sa Oman na nakikipag-usap sa Iran para maibalik itong commercial shipping sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang naturang lagusan sa global energy supply dahil bago ang mga pag-atake, humigit kumulang 20% ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan dito. Nagbabala ang presidente ng Amerika na kapag nakialam ang Oman sa usapin, maaari initong bombahin ng United States at patuloy namang tumataas itong presyo ng langis at gasolina dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz, habang ipinipilit ni Trump na ang pangunahing layunin ng kanyang kampanya laban sa Iran ay pigilan itong magkaroon ng nuclear weapon.
1: Combo Sports News.
2: Abangan po mamaya, mga kaumbo, bago tayo magtapos mamaya, ibabagi po natin sa inyo ito kung nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ni Alex Ayala at Amanda Anisimova. Sa kasalukuyan lamang po itong si Amanda Anisimova, mga kaumbo, ng ilang mga puntos. At yan po ay sa third set ng match sa Cincinnati Open. Ito po ay round of 16 ito, mga kaumbo. Pero may pag-asa pa si Alex Ayala na makabangon habang nagpapatuloy na umuusad itong deciding set o last set para humatukoy kung sino sa kanila ang uusad doon sa round of 16. Abangan po yan mamaya. Pero bago po yan, sa ibang mga balitang pangkalakasan po muna tayo, ang back-to-back weightlifting medals ng Philippine delegation dun sa may bahagi ng Uzbekistan, ipinagmalaki ni President Monico Fuentebelia. May update po dyan ng Star FM Rojas.
3: Nagdala ng makasaysayang performance ang Team Philippines sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan matapos umani ng maraming medalya. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Fuentebelia, ikinagalak nito ang naging performance ng team, lalong-lalo na sa maraming medalya na kanilang nahakot. Sa youth division, nakakuha ang Pilipinas ng 10 gold, 3 silver at 3 bronze, habang ang junior team naman ay nagtapos na sa may 3 gold, 3 silver at 6 na bronze. Kabilang sa mga nagningning si Jeric Icon Castro na nagwagi ng 3 gold at nagtakda ng bagong Asian record sa clean and jerk na 144 kilograms. Sa junior division naman, naging standout si Albert Ayan de los Santos na nag-sweep ng 3 gold at nagbasag ng world at Asian standard records sa clean and jerk 180 kilograms at total 321 kilograms. Nag-uwi rin ng mga medalya sina Alexandra Ann Diaz, Jody Peralta, Althea Bacaro, JR Colonia, Kirby Kenta Alasas, Angeline Colonia, Prince Kyle de los Santos at Rosalinda Faustino. Patunay ang kanilang tagumpay na malaki ang potensyal ng bagong henerasyon ng Filipino weightlifters sa international stage.
4: Kami ngayon may respeto ang buong world, ang buong mundo ngayon nagrespeto sa atin dahil lumalaban, may ipakita. Noon, nung bago kami ni Aydin, naku, ano kami, parang bleachers lang kami, parang gallery lang kami nung nagsimula ko dito. Ngayon na, mayabang na.
3: At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bast Radio. Bombo!
2: Balik ko tayo sa balita kay Ayala, mga kaumbo. Katatapos lamang few seconds ago, ay natapos na po ang bakbakan sa pagitan ni na Alex Ayala at itong si Amanda Anisimova sa kasamaang palad ay hindi po nakausad, hindi po makakausad ang atin pong Pinay tennis star si Alex sa round of 16 dahil napunta kay Anisimova itong round of 32 sa pamagitan po ng score na 2-6. Dinumina nitong si Amanda Anisimova ang third set o ito hong deciding set, mga kaumbo, para po ibulsa ang round of 32 at tuluyan pong umusad doon sa round of 16 para ho tuluyan ding makapasok na sana doon sa quarterfinals ng Cincinnati Open. Mamaya sa kabuuan pong detalye, habangan po ninyo ito sa mga susunod pa natin mga palatuntunan. Pero ito pong pinaglabanan ng dalawang Pinay star ay Cincinnati Open. Ito ho ay 1,000 or match 1,000. Ibig sabihin, 1,000 points ang mapupunta para ho doon sa mga champion or magiging champion ng naturang laban. Isa po ito sa mga pinakamalaking laban na pinasok nitong si Alex Ayala at ito'y kasunod ng kanyang matagumpay na laban din dyan sa may US, isang tournament, pero 500 WTA or Women Tennis Association number 500, ito ho yung DC Open kung saan kampiyon nga itong si Alex Ayala. Natili pong proud ang buong Pilipinas para kay Alex sa kabila po ng tuluyang pagkatalo dito sa third set ng round of 62 laban kay Amanda Anisimova, number 10 sa Women Tennis Association ranking. Business News. Francis Tolentino ng number 27. Yan po'y nagtakda ng unang dagdag sahod sana simula Hulyo. 5 pesos ay nakatakda. Pero 20 ng susunod na taon. Yan po'y sa 2027. Gayunpaman, una kong naglabas ang Pasig City Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order o TRO at kalaunan kapag noong natapos na po itong TRO or validity ng TRO, naglabas din po ito ng writ of preliminary injunction matapos ang petisyon ng dalawang korporasyon. Kinwestiyon po ng mga kumpanya ang wage hike na tinawag nilang unprecedented. Iginit naman ng Department of Labor and Employment na mahalaga ang dagdag na pasahod sa mga manggagawang umaasa sa bawat paycheck at tinawag ni Secretary Tolentino ang injunction na setback sa social justice. Binanggit din ng kalihim na ang Article 126 ng Wage Rationalization Act o ito hong RA number 6727 na nagsasabing walang preliminary o permanent injunction o temporary restraining order na maaaring ilabas ng korte laban niyan sa anumang wage order. Magkakabumbo, Caster Nation, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, pwede po ninyong subaybayan ng ating pong 32 stations nationwide, 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwedeng-pwede po ninyong balikan ang mga paborito po ninyong mga programa ng ating mga provincial station mga kabumbo sa pamagitan po ng kanilang mga social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong subaybayan, pwede kayong mag-like, mag-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe sa Facebook man yan, YouTube, TikTok, maging sa X o dati pong kilala na Twitter at of course sa www.bomboradio.com. Pwedeng-pwede po niyo kaming sundan sa anumang platform or social media platform. Sa bahagi ng Mindanao area, lalo ho ngayon at may binabantayan ho tayong panibagong shooting incident po dyan, pwedeng-pwede po niyo sabay-bayan ng ating mga provincial station po dyan. Dyan sa may bahagi ng Davao Region, Region 11, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Dyan po sa may siyudad ng Cagayan de Oro, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga kababayan po nating Butuan at mga kabombo na riyan ang Bombo Radio Butuan, dyan sa may Sarangani Province naman, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, na riyan ang Bombo Radio Coronadal.
0: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, na riyan naman ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
5: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

0: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mamaya, habangan din po mga kabombo, alas 6 po ng gabi, mapapakinggan, mapapanood po rin ang susunod nating Bombo Network News. Ito hong Bombo Network News Evening Edition para sa mas maraming mga balita, balita ukol sa lagay po ng ating panahon, sa iba pang mga balita at social program. Mga kabombo, abangan po yan alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo.
1: Like mo! Share mo!
2: Basta Radio! Bombo!
3: Star FM!
4: The best music station across the nation!
2: Kwelang-kwela ng mga DJs!
4: Ang galing sa information!
3: Fully digitalized! It's all for you!
5: Star FM! Across the nation!
6: Sa palengke, may swerte!
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: It's time to fiesta with Bet88.
11: Come dance with me.
10: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
12: It's always a party at Bet88.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
1: Star FM, number 102.7.
14: Basta Star.
15: Dito sa Pasig, talaga namang dumadami ang aming suki dahil sa mga tugtugang naririnig nila sa radyo namin dahil naka Star FM.
16: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
17: Star FM.
18: Star FM.
19: Star FM.
20: Star FM. It's all for you.
21: Star FM.
20: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
22: The Philippines' number one Star FM.
23: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
24: it's all for you.
23: It's all for you in the afternoon. We'll

0: And that was It Might Be You by Stephen Bishop. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:31 in the afternoon is our Philippines Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
4: Kimmy!
5: Kimmy!
6: Kimmy!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: Something's telling me it might be you. It's telling me it must be you. All of my life. Taka nga naman, nagkaraoke na naman siya. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon sa lahat ng mga consternation natin na para bang sila yung mismong sinasabi sa awiting It Might Be You. Minsan no, ang sarap mag-assume. parang sa akin yung kanta na yan, ginawa yung kanta na yan para sa akin. Aba, diba, consternation. Yan ang awitin na It Might Be You ni Stephen Bishop na nai-release po yung taong 1982. Diba? Kapag kaya na yung tumutugtog talaga sa background mo, consternation, parang kang hinihele at the same time, parang ikaw ay in love kahit wala ka namang love life. Yan yung mga awitin talaga na parang sobra ka mapapaisip na grabe naman yung nagsulat ng awitin na ito. Parang ginawa niya tong awitin na to para sa akin talaga. Pero ano mga consternation, may explanation dito ano ang psychology. But before that, gusto muna kitang i-welcome sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Kasama kapiling niyo po ang inyong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimmy Gora the Explorer. So, balik tayo dun ka Sternation na bakit ba may mga kanta? Bakit ba may mga awitin na parang ginawa sila at naiintindihan nila yung nararamdaman mo as of the moment? Parang bigla kang nasa isang music video, tapos titingin ka sa bintana na parang ako ata yung bida dun sa awitin na iyon. Alas siya. Pero ito nga ka-Sternation, ang explanation po dyan na according sa psychology. Ito po, in-explain po nila, tinatawag po itong personal relevance o yung pag-uugnay ng ating sariling karanasan sa mga salita, lyrics at emotion ng isang awitin. Dahil pare-pareho tayo nakakaranas ng pag-ibig, pagmamahal, pagkabigo at pag-aasam. Di ba? Parang tumatama sa atin yung mga lyrics kahit hindi naman talaga tayo yung tinutukoy ng songwriter. So, mahirap mag-assume, pero kapag ka feel na feel mo yung awitin, wala nang basagan ng trip. Ako yung sinulat niya. Ako yung nakakaranas niyan. Ganon. Pero ito pa ka-Sternation ha. Siyempre, hindi ibig sabihin na ikaw yung muse ng awitin. Pero kapag nakaka-relate ka ng sobra, ng todo, at napapabulong mo sa isipan mo na parang, ako ba to? Ibig sabihin lang noon ay tunay na makapangyarihan talaga ang musika sa pag-relate sa ating mga tao, diba? Minsan hindi natin kayang sabihin ng direkta, 'di ba? Nang diretso. Kahit nga parinig, minsan hindi mo pa kaya eh. Pero dahil sa mga awitin na ito, pwedeng-pwede mong iparating ang lahat ng dinadamdam mo sa mga oras na ito. At 'yan ang mga awiting hatid ko ngayong hapon na ito. Kaya naman stay tuned and happy happy listening sa iyo. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:35 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
10: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
5: Mmm! Holiday!
4: Almusal yun lang.
5: Good morning!
4: Pagtanghalian.
5: Uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
5: Wow! Balut sa

0: arangke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo

0: 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sana piling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kimi.
1: Kimi.
2: Kimi.
0: Kimi. Jika na.
3: Goran na.
0: Gina. We are back again and again and again. Hello po sa mga Kasternation natin na nakikinig sa kanikanilang mga radyo. Tayo rin po ay nasa Facebook Live as of the moment. Kaya naman punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. At syempre, kasama kapiling nyo pa rin po ang inyong OTG DJ. As in, on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer. Sa panibago po nating episode na mga storya ng paghinto at pagpapatuloy, istoryang pasada. Kaya naman...
4: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
5: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
6: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
5: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
7: Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
6: Istoryang pasada.
5: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.

Minsan pala, kung sino yung rason kung bakit tayo masaya, siya din pala yung magiging rason kung bakit tayo nalulungkot ng sobra. Isang magandang hapon, Star DJ Kimi. Ito po ang aking istoryang pasada. I lost my boyfriend last year sa isang motorcycle accident. He was my first boyfriend. He was a boyfriend type na grabe, ka-mature, loving, caring, at magkasundo kami sa lahat ng bagay. Travel doon, kain dito. Yung tipong wala na akong hahanapin pa sa iba, kundi nasa kanya na talaga actually. He was my first love. At grabe ka-passionate sa career niya. He was supposed to be a teacher at may plano sa buhay at sa future namin. But sa dami niyang dream, hindi natupad lahat. Dahil ang totoo, I've been blaming myself every single day ever since nung nawala siya. Palagi ko na lang iniisip na what if hindi na lang kami bumili ng motor? Nandito pa sana siya. Or what if sinunod ko na lang siya na mag-stop sa work instead mag-focus na lang sa school? Kasi dati pag gusto niya na talaga ako mag-stop sa pagtatrabaho para daw makapag-focus ako sa school. Siya pa yung tagahatid sundo ko kahit pagod na siya sa work. Sinundo niya pa rin ako. Sobra po akong nagigilty. Nagigilty kasi masakit lang isipin na unti-unti kong natupad yung pangarap ko. Pero yung taong gumabay, sumuporta at naging inspirasyon ko sa buhay, siya pa yung wala dito. Ang hirap niya, ang hirap kasi sinanay niya ako palagi na magkasama kami. It's so hard to believe na para bang bangungot na, hindi ko alam kung paano haharapin. Kaya siguro maaga ko siyang nakilala dahil hindi kami sabay natatanda. I need your words of wisdom and advice, DJ Kimi. Paano po ba na mahinto, nasisihin ang sarili ko? Paano po ba mag-move forward kung yung taong nagplano sa future ay wala na sa tabi mo? I don't know kung paano kung dalhin ko yung guilt ko. Until now, sinisisi ko pa rin po ang sarili ko. Nagmamahal at gumagalang. May. Yan ang ating istoryang pasada sa mga oras na ito. Ayan, hello muna sa ating letter sender. Balita ko itong letter sender natin ay sobrang ganda. Ang bubbly ng personality. Alam mo, one of a kind, ika nga. Ika nga nila. Oo, one of a kind na tao. Yun ang balita ko. Pero alam nyo, isa sa mga nabalitaan ko din sa tao na to, sobrang napakamasiyahin. Oo, no? Parang hahanap at makakahanap siya ng mga bagay na bigla kang mapapatawa. Kahit paiyak ka na, mapapatawa ka pa rin niya. Ganun yung personality. Sobrang genuine, sobrang bait na tao na ayon lang sa aking naririnig, nababalitaan. Pero alam mo, May, isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo, ano, na
huwag mong sisihin yung sarili mo. Kasi wala ka namang kasalanan. Kaya nga natin tinawag itong aksidente. Kasi wala namang may kasalanan, lalong-lalo na ikaw. Wala ka namang involvement doon sa mismong nangyari sa dati mong boyfriend. Ano? Ang isa sa gusto kong sabihin sa'yo ay huwag mong sisihin ang sarili mo. Oo, huwag mong sisihin ang sarili mo. I know mahirap na gumising araw-araw na hindi mo siya naiisip. I know mahirap gumising araw-araw na hindi mo sisisihin yung sarili mo, na sana pala hindi ako nagpasundo, na sana pala hindi na lang kami bumili ng motor. Pero alam mo, for sure, isa sa mga babaunin ng boyfriend mo, kung nasan man siya ngayon, ay yung mga masasaya niyong ala-ala. Oo, no? Yung tipong, for once sa buhay niya, meron siyang nakilalang katulad mo, May. At masasabi ko lang na kailangan natin magpatuloy sa buhay. Kahit na nasasaktan tayo, kailangan natin magpatuloy. Kasi ganun talaga. At kung ano man ang estado ng puso mo ngayon, I hope is mahanap mo na yung happiness na deserve mo. Kasi deserve mong sumaya, deserve mong makamove forward, hindi dahil gusto mong kalimutan yung nakaraan, kundi dahil kailangan natin dumaban at magpatuloy sa ating mga buhay. Kasi deserve mong sumaya, deserve mo lahat ng best thing sa buhay. Kasi for sure, ganun ka rin magbigay ng pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa'yo. At para naman sa present na ikaw, oo, no? Focus on your present. Kasi hindi na natin mababago ang nakaraan. Ang kaya lang natin ngayon is maging mabuting tao, is mag-move forward sa buhay sa ating present time. At ako, para sa akin ha, May, no? Kung ano man ang natatamasa mo sa buhay ngayon, kung ano man ang nararanasan mo sa buhay mo ngayon, proud na proud sa'yo yung boyfriend mo noon. Proud yun sa'yo kung ano ang meron ka ngayon. At magiging masaya yun sa'yo, para sa'yo, sa kung ano ang meron ka ngayon. Kasi for sure, sa panahon na magkasama kayong dalawa, eh sobra nyo namang binigay yung pagmamahal na deserve nyo para sa isa't isa. Ayan, thank you so much sa ating letter sender na si May. I hope magpatuloy ka sa buhay at tuparin mo lahat ng pangarap mo, kasi for sure you're naman din ang yung pangarap din na iyon na matutupad ay gusto ring matupad din ng iyong ex. Yan, thank you so much sa iyong pagbabahagi ng iyong istoryang pasada. Sana itigil mo na ang pagbe-blame mo sa sarili mo, kasi nga naman hindi mo yun kasalanan. Thank you so much kay May sa iyong istoryang pasada. Magpatuloy ka sa iyong buhay at deserve mo ang lahat ng happiness and best thing sa buhay. Well, anyway, highway, by the way, yan po ang ating istoryang pasada ngayong hapon ng Martes. Kung ikaw rin kasarnation, may gusto kang ibahagi na istoryang pasada, feel free na mag-send ng iyong mensahe sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:54 in the afternoon is our Philippine Standard Time.

Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:57 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Naririnig niyo na po ang aking background music na iyan. It's time for me to go. Check out na po ang inyong OTG DJ as in on the go star, DJ Kimmy Gora, The Explorer. Sana po may natutunan tayo sa ating istoryang pasada today. At bago po ako magpaalam, palagi ko pa rin paalala, Gora lang ng Gora pag napagod magpahinga, Gora lang ng Gora ng walang tinatapakang iba. Susunod na ang programang Afternoon Star Sweep. Makasama niyo po ang nag-iisang star DJ German Bolero to formally close our program. Leaving you with the song Me by Taylor Swift featuring Brandon Urie. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, magandang hapon, Metro and Megastar Manila. I promise that

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Animal from Cat's Eye. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. 18 star minutes malipas ang alas 3 ng hapon. 3:18 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At welcome, welcome, welcome, welcome sa ating programang Afternoon Star Sweep with me, still me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman balik tugtugan agad-agad-agad-agad-agad tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
7: Star FM.
8: Basta radyo sa FM.
9: Ayos na.

0: Silbing Uhaw. Ano yan eh? Mash up yan ng kanta ni Maki and nung Uhaw. Iba ng bandang lapis. Iba-iba na. Awiting Dilaw by Maki. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas, 31 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, ano ba yung Maki na masarap ngayong hapon? Itong mga oras na ito, Maki Bihon. Meron bang Maki Bihon na may sabaw? Parang yun yung masarap eh. Diba? Abit nasa sa'yo din naman yan kung yung pancit canton na Maki, you know, lagyan mo ng sabaw. Yung mga ganun, di ba? Yung pancit Malabon, alam ko may sabaw yun eh. Kapag sinabing pancit Malabon, may sabaw. Oh, punta na lang kayo Malabon. Oo, parang ako kasi nakikikain lang ako, no? Hindi ko alam kung ano ba yung tawag doon sa pansit na may sabaw. O basta dahil pagkain yan, kakainin ko lang din yan. Diba ano pa ba? Maki, California Maki. Diba na yun yung kanyang pangalan ni nitong singer na OPM singer, no? Sa kanyang social media accounts. Diba California Maki, yun yung handle niya. Pero ano nga ba yung totoong pangalan ni Maki? Yes, si Maki, ang kanyang totoong pangalan ay Ralph William Datoon. Gusto mo yung Datoon? Wow, very mayaman. At siya nga po yung pinanganak noong November 27, 1999. So ibig sabihin siya po ay 25 years old. Diba grabe, 1999, parang ano na ako niya ni kinder. Tama ba? Wait lang. Ay hindi, wala pa. O, kala nyo ha? Wala pa. Ano pa lang ako niya, naglalaro pa ako sa buhangin. Pero yung pinanganak na siya noon, di ba? Siyempre siya yung fast rising Filipino singer and songwriter from Quezon City. Kilala siya sa kanyang mga alternative R&B and pop hits. Kagaya nga nitong napakinggan natin, Ang Dilaw, and siyempre yung Saan, Kailan. Di ba yun yung kanyang ano eh? Alam mo maganda gumawa ng musika ito si Maki kasi merong sense yung kanyang mga kanta. Di ba? May album niya na ba ito? Yung mga tanong-tanong, saan, kailan, paano? Paano by ano by ang pangalan noon paano by Bituin Escalante yan. Charot lang. 'Di ba? At syempre siya nga po nag-sign sa isang record noong 2021 pagkatapos ng kanyang musical journey bilang independent bedroom artist na tinatawag noong pandemic time.
1: Ah!
0: Oh, diba? Yan ang kanyang totoong pangalan na Ralph William Datoon. Diba? So, binigyan kasi siya ng nickname na Maki ng kanyang parents habang siya ay pagtanda. Siyempre, habang siya ay tumatanda, lumalaki, ganyan. Kaya later on, yun yung inadapt niya at yun yung ginawa niyang professional singing stage name. Ganarn! Oh, alam mo na. So, palayaw niya. Ito ha, ako as a person, ayokong magkaroon ng palayaw. Hindi ko na lang din sasabihin kung ano yung tawag sa akin nung... Kasi bunso ako. Diba? Bunso ako, tas cute ako. Yun. Yun na lang yung clue. Diba? Tas kapag naging singer ako, yun na lang din yung itatawag sa akin. Ayoko na sabihin kung ano yun. But anyways, nako, atin pong nakilala si Maki, ang Filipino OPM singer. Oh, kala mo. Diba? Na napakaganda naman talaga ng ano ng kanyang mga awitin at yung kanyang aesthetic din, no? Kaya medyo iba talaga siya. At alam mo yun, may kung isa akong manager, makikita ko talaga yung future nitong batang to eh. Yung ganun. Diba? More of his song and songs like his songs dito sa ating programang Afternoon Star Sweep with me, of course, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kalitipo. Bula-bulain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Marami pa po tayong mga awitin na para sa inyo. Coming up next, a song from Myrus naman. O, diba? Taas ang kamay ng mga fan ni Myrus dyan. Sa isang sulyap mo, naniwala ako. Charot lang. Kanyang awiting, hindi na babalik coming up next. Right now, check your time. 35 star minutes. Past the hour of 3 in the afternoon. 3:35 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Again, Star DJ German Bolero ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan dito sa programang Afternoon Star Suite. Paligtugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM!
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
7: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
8: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Awiting upuan. Muna po yan kay Glock 9 and syempre Zell. Yan, Giselle Grutas ng bandang Zell. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 25 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:25 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ay, nagkasama na naman tayo ngayong hapon, kaya naman pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila at tayo ay naka-live streaming. Yes, live na live tayo ngayong hapon sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Kayo, kapag hindi kayo pumunta talaga naman sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube, naku, susuklayin ko yung book nyo. Punta na kayo dyan, 102.7 Star FM Manila. At syempre, kung nandiyan ka na, pindutin mo yung mga reaction button dyan sa ibaba. Naku, napakarami dyan. Pili ka na, suki. At pindutin mo rin ang ating share button. Pakishare po itong ating live. At i-comment ang iyong hula dito po sa ating Bolahan Time ngayong hapon. So, meron tayong bagong letra na sasarguhin. Ito na, babala-balahin na natin. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Pak! Ayan na! Sa letrang T! Ayan na, anong lingwahe sa bansa ang ginagamit ng maraming Pilipino na nagsisimula sa letrang T? Ano ba iyan ha? According to survey, according to authorities, according to a legit source, sa tingin mo, ano ba yung most spoken language dito sa Pilipinas? Ano yung lingwahe, ano yung language na maraming mga Pilipino ang nagsasalita nito? Iyan ang ating alamin. At napakadali dyan, kaya naman ang ating clue, alam mo na yan. Oo, o kaya kung gusto mo lang, mag-comment ka dyan ng kahit anong letter T, ikaw na bahala. Dahil meron pong isang mapipili, no, ang mag-uuwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ay, gusto mo ba yan? Dali na, gustong-gusto mo yan. Ako, magkakasiya lang tayo ngayong hapon. Kaya naman, comment mo na yan. Ito ang ina sa mga pwede mong i-check. Pwede kang kumuha ng idea sa mga komento na ito. Sabi dito, champurado, este, Tagalog pala. Tagalog. Ano to? Tumamalele. Ha? Ano na naman dyan?

0: Eto naman sa amin dito, Tagalog. Ito, syempre, dugong Pinoy tayo, kaya ang sagot ko, Tagalog. Yun ba talaga yun? Tagalog, Tagalog. Tagalog, Pinoy ako, good PM, Star FM, mabuhay. Happy 60th, 60 years anniversary, Bombo Radio Philippines daw. Maraming salamat. Eto, Tagalog. Taskmaker, ano na naman yun? Pinoy tayo, Tagalog. Ginaya niya, baka isa lang kayo. Nagkakaroon na ako ng theory dito, naiisa lang kayo ha. Ayan na, tumama lele. O eh baka naman kinopia lang din naman yan, no? Malay mo lang naman. Ayan, meron ka bang mga nakita dyan na parang, uy, yun yung tamang sagot? Or yun yung pipiliin ni DJ German Bolero? Ayan ang ating pinahulaan sa letrang T. Anong lingwahe sa bansa ang ginagamit ng maraming Pilipino na nagsisimula sa letrang T? Ang clue natin, alam mo na yan. O kaya kung baka gusto mo lang naman, mag-comment ka dyan ng kahit ano. Oo, dahil isa po ang mag-uwi. Mapipili natin mag-uwi ng 1 million na palakpakan. Na may kasamang hiyawan, ikaw na ba iyan? Ang mapalad na mapipili natin na mapapalakpakan ng mga mapapalad kumpalad, ikaw na ba talaga yan? Gusto mo ba? Ay di mag-comment ka na sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Dahil live na live tayo right now. At eto na nga, kung ang iyong sagot, ibibigay na natin ang tamang sagot. Eto na, grabe! Kung ang iyong sagot ay Tagalog, ikaw ay may tamang. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo ng ating tamang sagot. Pero yung mga hindi sinargo dahil sinadya, dahil alam nila sila yung pipiliin, mas congratulations sa inyo. Ayan nga ha, Filipino. Actually, pwedeng Filipino. Pero Tagalog, yun yung mas kilala natin. At yan nga po ang most spoken language dito sa Pilipinas, ang Tagalog. Yan po yung maraming Pilipino according to a legit source. According to statistics, according to, ayan na nga. Nakikita nyo ba nangangati yung palad ko? Parang pera to ah. Or nangangati na siyang pumalakpak mamaya. Kaya naman, i-comment mo na ang iyong pangmalakasang sagot dahil nangangati ng aking kamay. Gusto niya ng palakpak. Gusto ko na niyang palakpakan. Ako, ayan na, Tagalog or ang standardized national version nito, yung Filipino nga. So, pwede namang Filipino. Yan po yung most spoken language sa Pilipinas. Yan po ay sinasalita, ginagamit ng tens of millions of people, no? Bilang first and or second language dito po sa Pilipinas. Yan po yung primary or secondary mother tongue, let's say. Mother tongue kapag primary, secondary, pwedeng secondary tongue din ang Tagalog or Filipino. Yan po yung national lingua franca at dominating po siya sa media, diba, sa government at education. We, parang English nga sa hearing eh, no? Sana Tagalog. Diba? At pangalawa dyan, syempre ang Bisaya or Cebuano. At pangatlo, ang Ilocano. Diba? At pang-apat, ang or sumunod doon, Hiligaynon pa rin or Ilonggo. And of course, yung English. O, kala nyo. Ano ba mangunguna? English, Tagalog, o Cebuano or Bisaya? Pero according to statistics, Filipino or Tagalog po ang most spoken language sa Pilipinas. Yun po yung pinaka sinasalita or ginagamit ng maraming Pilipino dito sa ating bansa. O maraming Pinoy. Diba? Alam mo na yan eh. Ah, diba? Kaya naman, ngayong buwan ng wika, naku, sana ito ang ating gamitin. Diba? Gamitin mo na yan. Ikaw talaga, feeling mo, wala na akong sasabihin. Ikaw na bahala, basta kilala mo ang iyong sarili. Ano nga ba ang iyong ginagamit? Ikaw ba ay banyaga sa sarili mong bayan? Wow! Grabe naman, pang sinimalaya. Charot! Anyways, eto na nga sa mga Star Nation natin ang inyong mga komento. Tignan natin, pipili na po tayo ng ating mapapalakbakan dahil nangangati na talaga yung aking talad. Gusto na ng palakpakan eh. Hello, hello, hello daw. Ayan, hello Tagalog. Good afternoon. Ito magandang hapon, Star DJ German Bolero. Magandang hapon din sa iyo. Tagalog is the correct answer. Tagalog, yes. Hello, watching live from Colasi at Antique. Yun. Tagalog, afternoon sa Twilight Zone. Star Sweep, Tagalog. Boss, sakay ka ulit sa akin sa taxi. Totoo ba? Nakasakay na ba ako sa taxi? Totoo ba? Alam mo, hindi ako, ano kasi, sumasakay na talaga ako sa taxi. O yan yung ano ko pang malakasang technique para hindi ako malate. Hello, Star DJ Colette German Valero. Alo-alo sa iyo dyan. Tagalog. Hello sa iyo dyan sa Norjo. Yan. Yan ang taxi driver na nasakyan natin umano at hindi ko na matandaan. Sorry na. Ito Tagalog. Ito top. Taplak brorot. Ano yun? Ano yun? Basta letter T? Maulan pa ba dyan sa inyo, DJ JB? Yes. Oo, umuulan. Kailangan po natin pa rin talaga ng payong. Ito, ano ito? Ang kapitbahay ko walang magawa kung hindi araw-araw magchismis ng ibang tao. Nako naman. Sino ba yung kapitbahay mo? Ako, Bisaya. Hello sa mga Bisaya dyan. Bisaya speaking purple. Ito, transport services pa rin. Jeepney driver, biyahing Pasig, Bikutan, naka-tune in daw sa Afternoon Starship. Meron palang Pasig, Bikutan. Ha, Bikutan kasi is Tagig na, so somewhere doon na yan, ano? Ito, Tagalog. Hello sa iyo dyan. Ito, sumakay ka ulit sa taxi ko. Andito ako sa... Uy! Ay, maraming salamat naman. Ako naman, kuya. Ikaw na yan. Kuya Ed, nating lahat. Anyways, meron na tayong napili. Congratulations! Hindi ko alam kung iisang tao kayo kaya naman ang napili natin na mapapalakpakan ngayong hapon ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan naman yan ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Congratulations! Congratulations, Melvin Villanueva, dahil sa sagot mong hindi ko alam at kinopya talaga yan. Congratulations naman, Melvin Villanueva, ikaw ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang iyawan. Ikaw po ang mapapalakpakan na mapapalad ko mga palad. Kaya naman tanggapin mo ang iyong pa-premier right now. Grabe ang ingay ng hiyawan. Sakit sa tenga. Ay, congratulations. Oo, alam kong gusto mo din talagang mapalakpakan. Kaya naman, umantabay ka lang dyan. Marami pa akong inihandang letra sa iyo dito sa ating segment. May mga umahabol ba ng kanilang mga komento right now? Live na live tayo. 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Sa mga kasama daw niya sa tahian, kung sino man yan, magtahi kayo ng mabuti. Maraming salamat. Taglish daw, sabi ni Danta, Laborte at Bukbik. Ay, pwede din naman ako taglish. Ito naman, taxi-taxi, ayan, nakikinig daw sa 102.7 Star FM Manila. Ito, Bicol. Oy, Bicolano. Pwedeng, lingwahe din iyan. Ito, Mami Zemi, San Pedro Laguna. Hey! Anyways, maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Magbabalik tugtugan tayo sa ating programang Afternoon Starship. Kaya naman pumunta ka sa iyong radyo. Ipilit mo yan, 102.7. Right now, check your time. 36 star minutes. Makalipas ang alas 4 ng hapon, 4:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero pa rin po ang inyong kasama. Kabandingan, kabalahan sa programang Afternoon Starship. It's going to be until 5 in the afternoon. Kaya naman, keep on reacting, sharing, and commenting dito sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Balik-dugdugan tayo dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Rosel Mortalia mula sa Valenzuela City at ako nga ang isa sa mga nanalo ng Special Limited Edition Radio Set na rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa para sa week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 Special Draw. Dahil sa aking proof of purchase, Pure Gold, ako ang nabunot para mag-uwi ng radyo at 500 pesos. Maraming salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio cash prizes at iba pang limpak-limpak na papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: grande. Bolero!
1: Ma, pa, hanggang dito na lamang po. Ma, pa. Ang ating programa ang Afternoon Star Sweep. Pero syempre, sasamahan ko pa rin po kayo sa susunod na programa, Twilight Zone na. Ako po ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti, Star DJ German Bolero. At syempre, kamag-alala, ma, pa, ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, samahan ko pa kayo sa susunod na programa. Kaya naman, two formal close program. Here's Grace Note and Chito Miranda. Bakit ka ganyan? Dito na po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. 102.7 Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.

0: music station across the nation.
1: Kwela-kwela na mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Mamayag pagna sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
4: Basta Star?
5: Grabe talaga to si Boss. Deadline na? Tapos dami pang revisions?
6: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
5: Ha? Ano?
6: Eh, this is Star FM. Nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan. Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
8: Star FM!
2: Star FM! It's all for you!
10: Star FM!
11: It's time to fiesta with Bet88!
12: Come dance with me!
11: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
13: It's always a party at Bet88!
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
15: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
15: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
16: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

0: Norman Bolero.
1: Yan ang awiting Talking in Your Sleep by The Romantics. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 17 star minutes makalipas ang alas sa 5 ng hapon. 5:17 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time at welcome na po sa ating programa ang Twilight Zone. Ako pa rin po inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bumulabalahin kayo hanggang alas 6 ng gabi. Kaya naman, ako naman para mas maging okay and all right ka pa, ka na at kamra. Ano masabi? Ano masabing ano? Ano ba? Nama ba? But anyways, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Sa palengke, may swerte!
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Diba ganun ang cranberries? Parang, sorry about it. Charot lang. I'm waiting, Ode to My Family by the Cranberries. Cranberries. Diba, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan na nga sa mga ka-star nation natin, naganap na pong bagyo si Neneng. Si Neneng PH. Diba? Hashtag Neneng PH. Kaya naman, ako, eto na nga. Kung halimbawa uulanin tayo ngayong araw na ito, hindi na po talaga siya maaari ano, no? Dahil sa habagat. Dahil may bagyo na nga dito sa ating sa loob. Pumasok siya mga alas 12 ng tanghali ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility. Tapos, naging ganap siyang bagyo, no? Kaninang alas 12 ng hapon. Ayan, ganap na po siyang isang tropical depression, ha? At binabantayan yan sa loob nga ng Philippine Area of Responsibility. Ayun po yan sa pinakabagong update ng State Weather Bureau. Ayan na, at yan po ay may pangalang Neneng nga at siya po ang ika-14th na bagyo ngayong 2026. Ito ha, ilan pa sa mga ayon sa mga monitoring pa ng pag-asa. Ayan itong hapon, ang sentro po niyan last time na kanilang chinek ay nasa layong 1,035 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayan na, pero meron po yung lakas na hangin ha, na umaabot po na sa 45 kilometers per hour at malapit po sa sentro. At may pagbugso po yan na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Ayan ha, so patuloy pa rin po ang pag-check, no? Ikaw mismo dapat patuloy ka pa rin nag-check ng weather updates. Yan. Kaya naman na ito, grabe kahapon yung sobrang pag-ulan lang at yung walang tigil na pag-ulan kahapon na dinanas natin ano. So dapat alam na natin kung ano ba yung nangyayari sa ating kapaligiran. Sa kapaligiran mo mismo, kung bahain ba dyan o kaya naman ano ba yung lagay, malapit ka ba sa creek, malapit ka ba sa shore, malapit ba sa landslide prone area ang inyong lugar. Diba? Pero kapag nagulat ka, ever, parang halimbawa, sa 18 years ko, example lang to, ay. Diba? Example lang to. Kunwari, sa 18 years na tumira kami sa lugar na to, ngayon lang binaha. Ayun, okay pa yun. Pero kapag alam mo namang araw, umulan lang ng malakas, bumabaha na sa inyo, dapat alam mo na yung gagawin mo, ha? Maging responsable sa sarili mo din naman yung buhay, ha? Mag-ingat everyone at mag-check po ng weather update palagi. Ang naririnig ko lang naman lately ay yung late. Naku naman. Yung late na suspension daw. Oo, nasa eskwelahan na ang mga bata tsaka sila magsususpend. Bakit ganun? Meron pa akong narinig, nabasa ano. Isususpend daw yung klase ng hapon. Pero nung hapon, wala nang ulan. Umaga yung inulan. Yung mga ganung ano, ewan ko ba sa mga mayor? Hindi na lang ako magbabanggit ng lugar. Oo, pero merong isang mayor na marami na pong reklamo, no? Kanyang natatanggap. Ay, naku, parang hindi lang ata isa. But anyways, kayo na bahala. Constituent kayo ng lugar ninyo. Kayo na bahala kung boboto nyo pa yan, ano? Sa mga susunod na eleksyon. Maging responsible voter ka na rin, ha? Para kapag nagreklamo ka, may sense. Kasi hindi mo naman siya binoto, yung ganun. Pero yung binoto mo siya, pero ayan, nagre-reklamo ka tuloy sa kanya ngayon. Why? But anyways, it's ano naman yan, trial and error nga daw. Malam mo, hindi mo pa siya kilala, no? Kaya binoto mo. Pero nung nakilala mo na siya, ikaw na bahala kung iboboto mo pa rin siya o hindi. But anyways, ingat-ingat everybody. And para mas maging okay and alright ang ating hapon, eh tayo po yung magbabalik tugtugan sa ating programang Twilight Zone. Kasama kabandingan kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kiliti. Babalabalain kayo hanggang alas 6 Uy, alas 6 ng hapon dito po sa programang E2. Kaya naman check your time. 36 star minutes past the hour of 5 in the afternoon. 5:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star
4: FM! Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
5: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
4: Orokan Icebox?
5: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
4: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
5: E di lahat ang laman ng ref natin.
4: Ayos ah.
6: Orokan. Maayos ang buhay mo.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
7: Almusalin ng nam.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian.
8: Uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
8: Wow! Panood sa

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: German Bolero.
4: Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
4: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa mayroon na pong mayroon na lamang 8 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Yes, afternoon, yan pong ating Philippine Standard Time. Ay na umuulat show and the mega mag-prepare ka na lang din ha. Yung kung may tsinelas ka, mag-tsinelas pauwi. Ayan. Na bota, alam ko may ganun eh. So be prepared ha. Hindi pwedeng ligtas ka nga sa baha tapos sa leptospirosis hindi na. Yan naman, hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Maraming salamat sa iyo. I enjoyed being with you right now. Ngayong hapon, ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Sunod, kiliti? Ang ari. Piling ko

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Martes, Agosto 18, 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, low pressure area sa silangan ng Pilipinas, naging ganap ng bagyo. Forensic analysis, isinasagawa na sa mga gamit ng grade 9 student na namaril doon sa Zamboanga City. Si Pangulong Marcos, ipinag-utos ang malalimang imbisigasyon kaugnay ng Zamboanga shooting. Nagpaabot din ang pakikiramay sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Ang Department of Justice sinampahan ng kasong rape at acts of lasciviousness si Marikina City Representative Marcy Chudoro. At sa ating balita sa ibayong dagat, banta ni U.S. President Donald Trump na bubombahin na ang kanilang panig ang kanilang kalyado na bansang Oman, umani naman ang iba't ibang reaksyon. At sa ating balitang palagkasan, Pinay tennis star Alex Ayala agad na sasabak sa US Open ngayong buwan ng Agosto matapos naman ang kanyang pagkabigo sa laban kanina dyan pa rin sa Cincinnati Open. At sa ating mga detalye, mga kabombo.
1: Bombo Weather Update!
2: Unahin natin mga kabombo itong aasahan dahil ganap nang naging bagyo ang tropical o ang low pressure area na kanina lamang ay namataan sa silangan ng Pilipinas. Bagamat ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Ayon yan sa pinakabagong ulat ng State Weather Bureau. At ibinigay sa nasabing bagyo ang lokal na pangalang Neneng na siyang 14th na sama ng panahon para sa taong 2026. At batay sa monitoring ng naturang tanggapan, nitong nakalipas na mga oras ay namatay nito dyan sa layong 1,025 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour at ang kanyang gustiness o pagbugso ng hangin ay nasa 55 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyo sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Pinapakita natin sa ating satellite image, mga kabombo, yung ilang bahagi ng Philippine Area of Responsibility na may makakapal na kaulapan. Yan yung kulay pula at dilaw na may matinding mga pag-ulang aasahan. Habang yung area na kulay asul ay bahagyang mga kaulapan ang aasahan naman sa mga susunod na oras. Patuloy na pinapayuhan ng Department of Science and Technology ang publiko at ang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa, na subaybayan ang mga susunod na advisory para sa mga posibleng pagtataas ng tropical cyclone wind signals at yung mga babala ng pag-ulan. Kabilang na yung yellow, orange at red rainfall warning na indikasyon din ng mga kasunod na mga pagbaha na posibleng maitala. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, antabayanan yung iba pang mga update kaugnay sa ating sitwasyon at epekto nitong mga nagdaan po na mga pag-ulan at epekto ng habagat. Sa ibang balita, nagsasagawa na ang mga otoridad ng forensic analysis doon sa mga kagamitan ng grade 9 student na umano'y namaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga nitong Agosto 18 o ngayong araw. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, maaaring abuti ng isa o dalawang araw bago tuluyang matapos ang naturang pagsusuri at makita ang buong picture ng mga pangyayari. Masalimot anya ang naturang usapin, ngunit kailangang suriin ang lahat ng mga kagamitan ng naturang shooter. Ayon kay Sekretary Remulla, inatasan na niya ang mga tauhan ng pambansang pulisya na gumawa ng malalimang investigasyon kaugnay pa rin ng pangyayari at analysis sa mga social media accounts ng naturang shooter, kasama ang pagsasagawa ng interview sa kanyang mga magulang at iba pang personalidad. Kailangan din anya na magsagawa ng serye ng interview sa mga school personnel. Lumalabas sa inisyal na ulat na isang lalaki na grade 10 student ang nasawi sa pamamagitan o ng pamamaril na ay ini-livestream pa ng shooter sa kanyang account. At inaasahan mga kabombo na may lalabas ang naturang imbestigasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kaugnay na balita, sinuspinde ng Bureau of Customs ang isang Port Police official doon sa Zamboanga City. Ito ang amaumano ng estudyanteng sangkot sa shooting incident sa isang pribadong paaralan dyan sa nabanggit na lungsod. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, isinailalim sa preventive suspension ang kanilang empleyado at yan ay habang isinasagawa ang investigasyon, habang natukoy kung may mga panagutan ay aalamin sa bahagi po ng investigasyon sa insidente. Sinisilip din ng mga otoridad kung ginamit ng kanyang anak ang alinman sa mga baril na pag-aari ng naturang opisyal sa nasabing insidente. Tumanggi naman ang magbigay ng karagdagang detalye ang Bureau of Customs habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dalawang iniulat na nasawi sa shooting incident dyan sa Ateneo de Zamboanga University. Kabilang ang estudyante na itinuturong gunman na binawian din ng buhay kalaunan. Kayman, bagamat kinumpirma ng ilang opisyal, ang bilang ng mga nasawi ay hindi pa malinaw kung isa sa mga biktima ang umano'y suspect na nasa likod ng pamamaril. Kumuna tayo ng mga karagdagang mga reaksyon hinggil doon sa insidente sa Zamboanga. Yung mga senador, mga kabombo, nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga biktima doon sa insidente. At iba pang mga reaksyon din, alamin natin sa ulat ni Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Dennis, nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima sa naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga ang ilang senador, kasabay naman ng pagtiyak ng agarang aksyon mula sa Senado hinggil sa insidente. Sa Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa pakikiramay, kinundi na din ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan at humiling ng agarang investigasyon ukol rito. Nanawagan rin siya sa Department of Education o DepEd at lokal na pamahalaan ng Zamboanga na magbigay ng agarang psychosocial na suporta sa mga estudyante at kawani ng paaralan na nakaranas ng katakot-takot na insidente. Sa isang video message naman, tiniyak ni Senator Risa Hontiveros ang pagsasagawa ng mga hakbang upang hindi na maulit ang mga ganitong trahedya sa loob ng paaralan. Kumulan yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros.
4: Bus akong nakikiramay sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangan harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak.
3: Ito, Bumbo Dennis, bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Gender Equality, sinabi ni Hontiveros na agad magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Webes ngayong Linggo para ipagpatuloy ang investigasyon at labanan ang nihilistic violent extremism o ang tinatawag na NVE, online grooming para sa mga seryosong violenting aktibidad at iba pang mga banta sa mga estudyante sa loob ng paaralan na nauna ng tinalakay sa mga nakaraang pagdinig ng komite. Aniya, magiging layunin ng pagdinig ang pagtukoy sa mga kinakailangang baguhin o kinakailanganin baguhin sa loob ng mga paaralan, maging sa online environment ng mga kabataan upang hindi na maulit muli ang ganitong mga klase ng insidente. Dagdag pa ni Hontiveros, bagamat hindi pa umano matukoy kung may kaugnayan ito sa naunang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban, binigyan diin naman niyang nakakabahala umano na naipapakita sa publiko ang ganitong klaseng karahasan at ang malala pa ay ginagaya ng iba pang kabataan. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros.
4: Napakahirap tanggapin na may isa na namang school shooting na kailangan harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa Nihilistic Violent Extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE, sa online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Webes. Pangunahing layunin ng mga hearing na ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli.
3: Bukod rito, Bumbo Dennis, nagpaabot din ang pakikiramay sina Senators Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Alan Peter Quetano at Joel Villanueva kung saan pare-pareho nanawagan ng mga senador ng pangangailangan na pagtingin ang seguridad sa mga eskwelahan. Dahil rito, muli rin isinulong ni Villanueva ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Space o Smart Kids Act na naglalayong palakasin ang seguridad ng mga estudyante laban sa mga violenteng content sa online. Saklaw din ang panukala ang pagbabawal o pagban sa mga bata sa paggamit ng social media. Binigyan din ni Villanueva na magiging aktibo siya upang maisabatas ang naturang panukala, lalo't kabilang na ito sa prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Aniya, hindi lang dapat tumigil ang proteksyon sa mga estudyante sa loob ng paaralan, kundi dapat hanggang sa mga digital platforms na kanilang ginagamit sa araw-araw.
5: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: At kaugnay niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang mga karagdagang update mula ho mismo doon sa Zamboanga City. Ating alamin sapagkat may mga ibang figure na lumalabas kaugnay doon sa bilang ng casualties. But as of now, ay dalawa pa rin ho yung opisyal na bilang ng naitalang nasawi sa naturang pangyayari. Makibalita tayo mula sa update ng Star FM Zamboanga.
6: Matapos ang pag-atake sa ikalimang palapag sa Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus ngayong Martes ng umaga. Kinilala ng Zamboanga City Police Station 7 ang suspect na si Muhammad Abel S. Jalani, isang grade 7 student na pumasok sa room 404 at binaril ang biktimang si Patrick Dilanui, grade 10 student. Bumaba ang suspect sa ikatlong palapag at binaril ang sarili gamit ang 9mm Glock caliber pistol. Lumabas din sa paunang investigasyon ng mga otoridad na isinagawa ng suspect ang bahagi ng insidente sa pamamagitan ng live stream sa social media. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si Father Ernald M. Andal, SJ, President ng Paaralan. Ating pakinggan ang kanyang pahayag.
7: No one would want this to happen. Nalulungkot po kami sa kaganapang ito at hindi po namin inanais na ito po ay hindi lang po maganap. No? Hindi po namin inanais ito na maulit pa sa ating mga paaralan, sa ating bayan.
6: Kaugnay nito, nanawagan ang mga otoridad at mga pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University sa publiko na itigil ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at mga sensitibong larawan o video ng insidente sa social media. Mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga, ito si Star DJ Ana and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Nag-atid niya sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nag-alok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng psychosocial support at psychological first aid doon sa mga individual na naapektuhan ng shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, nakikipag-ugnayan na ang kanilang mga social workers doon sa Zamboanga City Local Government at iba pang concerned agencies upang matulungan ang mga survivor, pamilya at mga nakasaksi sa naturang insidente na harapin ang trauma na dulot ng pangyayari at pagdadalamhati na rin at matinding emosyonal na pagkabalisa doon naman sa mga naiwan ng nasawi. Nagpabot din ang pagkikiramay ang ahensya sa mga pamilya ng binawian ng buhay at sa mga survivor at witness dyan sa naturang insidente ng pamamaril na nagdulot umano ng matinding emosyonal na sakit para sa kabuuan ng kanilang komunidad. Binigyang din pa ng ahensya ang epekto ng insidente sa mga bata at minoridad lalo pat dapat umano na magsilbing ligtas at maayos na lugar ang mga paaralan para sa mga mag-aaral. Tinakpaman ng ahensya na patuloy ito na makikipagtulungan sa mga lokal na otoridad upang maibigay ang kinakailangang paglingap at proteksyon pati na ang suporta doon sa mga apektado habang nagsisimula sila na makabangon mula sa trauma na dulot ng insidente. At kaugnay naman mga kabombo ng psychosocial support, ang ilang eksperto ay binigyang diin na may mas malalim na ugat ng karahasan ng kabataan at hindi lang lamang daw ito dahil sa mga napapanood sa internet at yung online games kasunod rin ng shooting incident sa isang paaralan dyan sa Zamboanga City. May exclusive interview ng Star FM Cebu.
8: Hindi lamang social media o online games ang dapat sisihin sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng kabataan. Ito ang binigyang diin ni Gladys Canilio, isang psychologist at registered psychometrician sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kasunod ng shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City nitong Martes ng umaga. Ayon kay Canilio, multifactorial ang karahasan kaya mahalagang tingnan ang iba't ibang salik na nakapaligid sa isang kabataan kabilang ang pamilya, mga kaibigan, paaralan, komunidad at kapaligiran. Sinabi niyang bagamat maaaring tingnan ang social media at online games bilang isa sa mga anggulo, hindi nangangahulugang otomatikong magiging marahas ang isang kabataan dahil lamang sa mga ito. Binigyang din niya na kailangan magkaroon ng mas malawak at multi-level na approach sa prevention sa halip na itoon lamang ang sisi sa isang particular na factor upang mas maagang matukoy ang mga problema ang kinakaharap ng kabataan at mapalakas ang suporta.
9: We agree that this kind of violence is usually a multifactorial. So we have to look into interactions sa pamilya, sa kaibigan, sa school, sa komunidad, sa environment. So ang daming factor. So therefore, just to highlight lang no, na if we would like to understand and reduce violence, we have to see it in a different lens. So therefore, naiintindihan ko kung isa sa mga tinitingnan na anggulo nga ay social media or online games, no, or even the firearms. Pero it does not automatically make a young adult, a person, violence just because of one factor. So,
8: mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Katindihan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Si Pangulong Marcos ay may kautusan na ho. Hinggil doon sa malalimang imbestigasyon kaugnay ng Zamboanga shooting incident at nagpaabot din ng pakikiramay. Alamin natin ang mga karagdagang detalye mula kay Bombo Anali Soberano.
10: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang malalimang investigasyon kaugnay sa nangyaring madugong pamamaril sa isang eskwelahan, partikular sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Nais kasi ng Pangulo malaman ang punot dulo ng nasabing insidente.
11: Nagpaabot din ang Pangulo ng pakikiramay sa mga pamilya at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga na naapektuhan ng nasabing trahedya. Binigyang din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga paaralan ay dapat maging ligtas na lugar kung saan maaring matuto, lumago at mangarap ang mga kabataan ng walang takot. Bagamat pribadong paaralan ang nasabi ang Ateneo de Zamboanga, sinabi ni Yusef Castro na saklaw ng direktiba ang lahat ng paaralan pribado man o pampubliko. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
12: So, gayon pa rin po, although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanila mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
11: Bukod sa seriedad, binigyan din ni Jose Castro ang mahalagang papel nga ng mga magulang sa paggabay sa mga kabataan. Anya, dapat maging mabuting halimbawa ang mga guro din at paaralan sa paghubog ng asal at pagpapahalaga ng mga estudyante. Nagpasaring naman si Castro na huwag itolerate ang mga pagbabanta sa buhay, lalo na sa social media. Ayon pa sa police official, hindi dapat gawing normal o tanggapin ang mga pahayag na nag-uudyok ng karahasan o pagpatay. Binigyan din niya na responsibilidad ng lahat, gobyerno, paaralan, magulang at komunidad, ang paglikha ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan at pag-iwas sa mga insidenteng maaring humantong sa panibagong trahedya. Muli, pakinggan natin si Yusef Claire Castro.
12: Sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng

13,917 flood control projects na itinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo para nga dito sa mga nangyayaring pagbaha. Ayon kay Castro, hinihintay nila ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagan ang mga ito at kung may mga ghost o substandard na project o projects. Binanggit din ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong dating hindi maayos ang pagkakagawa. Ngunit naayos na at napagana matapos ang intervensyon at pagkukumpuni. Iginit pa ng Kapalas Press Officer na kailangan ang pagtutulungan ng gobyerno at publiko upang matugunan ang problema sa pagbaha. Tugon ito ni Castro sa naging malawakang pagbaha kahapon, bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas ng ulan. Patuloy din umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para tugunan ang mga kakulangan sa drainage, pumping stations at waterways. Gayunman, nawawalan din ng paysay ang mga ito kung patuloy na itinatapon ang basura sa mga estero at daluyan ng tubig. Pakinggan natin muli si Palace Press

0: natanong po ni Clay patungkol doon sa 13,917 flood control projects noong nakaraang administrasyon. So kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggita man na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Kahihingi ko lamang po, siguro most probably mamaya or tomorrow, maibibigay nila sa atin.
1: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anagi, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Bago tayo musad sa iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang Deputy Speaker mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, si Representative Janet Garin. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide tayo po'y napapakinggan at napapanood. Si Bombo Dennis Amito po ito. Welcome to the program.
3: Bombo Dennis, magandang gabi at magandang gabi sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood.
2: Medyo wala ho tayo ngayong impeachment trial dahil dun sa mga pag-ulan na ating na-experience. Pero itong 16 na araw ng impeachment trial, para po sa inyo, meron bang na-achieve na matatawag dun sa panigun ng prosekusyon sa pagsalang ni Binibining Acosta bilang hostile witness?
3: Malaki ang na-accomplish nyo. Kasi ang sabi nga namin, simula pa, may mga sagot na namang na-generate nung ito ay dinidinig pa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Subalit, maraming katanungan. Ang presensya ng ating hostile witness na si Ma'am Gina Acosta ay nagbigay sagot sa katanungan na yung paper trail, no, yung flow ng pera na ginawa ng cheque, ang cheque ay in-encash sa bangko, at ang perang cash ay paano at kanino binigay. So yan ngayon ang malamang kailangan dugtungan para makita natin ang pangkabuhan. Pero andun na yung isang picture na nakikita natin na sinabi niya sino nag-utos sa kanya, sinabi niya kanino niya binigay yung pera. Kaya ang katanungan ngayon is, saan ba ginamit? Nasabi na rin yan yung ating mga previous witnesses. So, pag i-connect mo na ang justification ng paggamit, eh hindi sang-ayon dun sa paggamit allegedly no, ni Colonel La Chica or kung kanino man siya binigay ni Colonel La Chica. Ito ay mga sagot na kailangang marinig ng ating senator judges para naman sila mabigyan ng kaukulang impormasyon before they decide whether to convict or to acquit the vice president.

0: Okay, may mga opinion na lumabas kasunod po ng naturang mga development at nagsasabi sila kayong pinangalanan na. Ito si Vice President Sara Duterte na pinanggalingan ng direktiba. Sabi ay pwede na raw na mas paikliin yung impeachment trial. Do you believe on that or kailangan buong tapusin yung proseso, Deputy Speaker?
1: Pat, no? Ulitin natin, andyan yung mga alegasyon, andyan yung oportunidad na sagutin. Malay mo, biglang dumalo si Vice President Sara Duterte at i-explain niya na dito napunta yung pera. Kaya lang, ang mangyayari naman doon, bakit ito yung justification? No? It's, again, mas magandang pumasok ang halos lahat ng impormasyon na pwedeng mag-gather para naman transparent. No? Mabigyang sagot ang halos lahat ng katanungan. Ito dito kasi ang nakikita natin, may direktiba, no? So ayon sa ating hostile witness, ang pangalawang pangulo na i-encash nga at ibigay kay Colonel La Chica. So ngayon, kasinungalingan ba yung mga andodon na ginamit sa Christmas party, ginamit sa mga bagay-bagay na hindi dapat o hindi sang-ayon sa confidential fund? Itong mga bagay na ito ay patuloy na dapat mausisa. Meron pa tayong ibang mga alegasyon. Andun pa yung unexplained wealth, andun pa yung bribery. Kaakibat dito, makikita rin natin, meron bang planado ba ito o hindi ito planado? Kasi kung titingnan mo, the SDOs involved, no, si Ma'am Gina Acosta at si Ma'am Fajardo, ang common sa kanila ay hindi sila career officials nung dalawang opisina. Hindi career official ng DepEd, hindi rin career official ng Office of the Vice President. So ito rin yung isang lapse. Bakit paglalagay ka ng isang SDO, a very important position, napakataas na position niya, napakataas ng responsibilidad, dapat alam niya yung safeguards. Dapat hindi pwedeng, kung may utos sa kanya, susundin mo maski mali. No? So ito rin yung mga bagay na dapat rin natin busisiin. Planado ba? Paano ba siya nailagay dyan? May pumili ba? Bakit siya nailagay? Kwalipikado ba? Because these are taxpayers' money. At again, uulitin natin. Confidential funds means, ito ay i-address mo sa terorismo. Yung mga nagplaplanong kagaya ngayon, no? May the victim's soul rest in peace at yung mga nagpapagamot ay taluyang gumaling. Yung nangyari sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, yung mga ganyan, mapreprent mo yan. Pag talagang may gagamitan mo ng confidential funds ng Department of Education, kung saka-saka nila, no? These are just few examples. Terrorism, kidnapping, drugs, yung mga scams na pagbibiktima, yun yung output. Kaya ang confidential fund, confidential, pwedeng confidential, ang informants. No? So kunyari mga aliases, pero hindi pwede maging confidential ang output, no? Saan ba ginamit yung pera? So nung ibigay ito, ano ba yung pinaggamitan? Anong impormasyon yung nag-gather? Kung merong reward money, bakit may reward? Ano yung kanilang na-accomplish? These are a lot of questions that still needs to be answered. And the bigger question there is, paano nagkaroon ng dalawang SDO na tila hindi ganun ka-experience sa pag-handle at sa pag-safeguard ng pera ng taong bayan?
0: Okay, Deputy Speaker, ilang pagkakataon na banggit at narinig po ng publiko yung pangalan na Colonel La Chica, no? Kabilang ho ba itong si Colonel La Chica sa mga ipapatawag ng panigpunong prosekusyon at sino-sino pa ho yung mga posibleng collaborative witnesses na tutugma o idudugtong doon sa testimonya nitong si Ms. Acosta na nagbigay na ho ng kanyang salaysay?
1: Well, hihintayin natin, no, yung decision ng prosecutors. But if we look at the situation, magkakaroon kasi ng dagdag na impormasyon kung mag-appear even as hostile witness si Colonel La Chica, dahil masasabi niya kung saan niya dinala, kanino pinamigay, or ano ang naging paggamit ng cash na tinurn over ni Ma'am Gina Acosta.
0: Is it allowed na magdagdag ho ng testigo knowing na talagang nabanggit yung mga pangalan po na ito. Even wala ho ito dun sa original na na-declare na ipapatawag na testigo. And yung pagtukoy bilang hostile witness, papaano ho ba yung mga proseso para na rin sa kabatiran po ng ating mga taga-subay?
1: Hindi nga siya na-mention, no, initially. Pero kung titingnan mo, napaka-importante ng role niya. Kasi siya ang itinuturo ni Ma'am Gina Acosta na pinag-turn over or binigay ng buong-buo ang cash na 125 million. I'm not sure kasi sa pagkakaintindi ko, hindi lang ito isang beses nangyari. So napaka-importante yung kanya magiging tugon sa mga katanungan. Kanino niya ito binigay? Paano niya ito nagamit ng napakaikling panahon? Paano niya ito pinadala dun sa mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas? At kung yung kanyang binigyan ba ay talagang merong output, no? Kailangan nating malaman, ito ba ay hindi isang ghost activity? Totoo bang nagkaroon ng confidential information or intel gathering na information? Yung programa ba ay totoo o hindi totoo, haka-haka lang? Yung mga tao ba dun ay totoo at may aliases lang, or these are all ghost disbursements? Yan ang mga katanungan na dapat masagot para naman matudukan yung issue na ito. At again, sasabihin natin, kapag ang mga kasagutan ay pwedeng ma-justify ng nakatanggap ng pera or pwedeng ma-explain personally ni Vice President Ma'am Inday Sara Duterte, this is the best opportunity for her to vindicate her name.
0: Okay, one just last point, ano po, maliban dun sa mga panawagan ng mga miyembro po ng prosecution na personal na dumalo itong si Vice President Sara Duterte. Kayo, ano po ang inyong pananaw kung dadalo itong si Vice President Sara Duterte? Ano po ba ito? Sa tingin nyo, ngayon ba mas epektibo na marinig ang kanyang boses dyan sa impeachment court o doon sa pinale, ika nga, ano, huling bahagi ng impeachment trial? Ano ho ang take po ninyo dito?
1: Definitely mas magandang nandiyan siya para masagot niya. At hindi naman po kailangang dumalo ka isang beses lang or dalawang beses lang as the need arises. No? Lalo na't kapag ganito, may mga katanungan na siya lamang ang posibleng makakasagot. Napaka-importanteng dumalo siya. No? Kasi ako dumaan din ako niyan. Narinig niyo naman yung Dengvaxia controversy na alam naman namin puro kasinungalingan. Lahat ng posibleng hearings talagang pinuntahan ko, maski nung kakatapos kong operat, andun si former President Noynoy Aquino, nagpunta talaga kasi wala akong tinatago. And every investigation is welcome because it's the best opportunity to explain and to give answers to lingering questions. So with due courtesy, mahalaga, no? At napaka-importanteng sagutin ng ating pangalawang pangulo ang mga katanungan na ito. Kasi for all we know, talaga naman palang may sagot. Or sabihin na natin totoong alias yung mga pangalan at may rason siya. Pero ang hindi kasi natin pwedeng gawing confidential ay ang pinagpuntahan ng pera. Ano bang activity ang nagkaroon ng reward? At kung merong safe house, bakit kailangan kumuha ng safe house na allegedly is 2 million pesos per day ang rental? Etong mga bagay-bagay na ito, kapag hindi mo kasi masagot, magkakaroon ng kutob, no, or doubts dun sa mga nakikinig na baka totoo yung mga allegation. So again, the best opportunity for an accused to vindicate her name is to present herself, answer all the questions truthfully, para matapos, no? Matapos ang reklamo, ang impeachment trial na ito.
0: With that, maraming salamat po, Deputy Speaker Green, sa mga butil ng impormasyon na inyo pong naibahagi ngayong gabing ito.
1: Maraming salamat rin at God bless.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Deputy Speaker Janet Garin mula ho sa Iloilo, kinatawan mula ho dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Naghatid yan sa atin sa oras na 22 minuto bago ho sumapit ang 7 ng gabi. Papatayin ng mga karagdagang ulat mula ho sa ating news team. 6 na buwan na suspensyon kontra kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza ay ipinag-utos ni Ombudsman Boying Remulla. At may balita dyan si Bombo Grant Tilario.
2: Sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II kasama pati si Chairperson Tefilio Guadis III ng Office of the Transportation Cooperatives. Ipinag-utos mismo ni Ombudsman Jesus Quispin Boying Remulla na patawan ng preventive suspension ang mga nabanggit na opisyal. Kauday ang naturang suspensyon hinggil sa patuloy na paggamit ng STRADCOM-operated Land Transportation Office Information Technology System, nagresulta sa karagdagang 13.3 billion pesos na computer fees. Dahil dito'y isinailalim sa 6 na buwan suspensyon sina Chairman Mendoza at Chairperson Guadis III ng walang bayad o without pay habang kinakarap ang mga kaso.
3: The Office of the Ombudsman has ordered the preventive suspension without pay of LTFRB Chairman Vigor Mendoza II and Office of Transportation Cooperatives Chairperson Teofilo Guadis III for 6 months for the administrative charges for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. The case involves their actions as former chiefs of the Land Transportation Office or the LTO and the continued use of the STRADCOM operated LTO IT system despite the implementation and acceptance of its replacement, the Land Transportation Management System or the LTMS.
2: Alinsunod kasi sa kautusan, ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakitaan ng sapat na dahilan para suspendin naman ito kasabay sa pagkakaroon din ng matibay na ebidensya makapagpapatunay sa kanilang pagiging may sala o guilty. Naharap sila sa mga kasong administratibo na grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service.
3: The Ombudsman found sufficient grounds for their preventive suspension, citing strong evidence showing their guilt. According to the order, the continued parallel use of the old system resulted in the continued collection of computer fees from the public. The Commission on Audit found that these fees amounted to more than 13.3 billion pesos from 2019 to 2025, causing what it described as an additional burden and expense for the transacting public.
2: Ibinahagi ni Ombudsman Spokesperson Clavano ng naturang kautusan ay upang mapreserba ang mga dokumento at ebidensya posibleng hawak pa ng mga respondents. At aniyay, ang suspensyon na 6 na buwan ay kadyat ipapatupad o immediately executory.
4: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Kinumpirma ng Department of Justice ang pagsasampa ng patong-patong na mga kasong kriminal laban kay Marikina 1st District Representative Marcelino Marcy Chudoro. Kinasuhan siya ng 4 na bilang ng sexual assault kasama ang 1 bilang ng acts of lasciviousness kaugnay ng 2 nitong babaeng police officers na nagsisilbi bilang kanyang security personnel. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Apollo Martinez, ang naturang mga impormasyon ay formal nang naihain sa Regional Trial Court ng Marikina kasama ang pagpasa ng mga records ng naturang kaso. Alinsunod ka sa pagsasampa ng mga kaso buhat ng matukoy ng prosekusyon sa mga isinagawang preliminary investigation na sapat ang mga ebidensya para ito ay ihain at iakyat na sa hukuman. Kung kaya't matapos nito ay nasa jurisdiksyon na ng hukuman ang mga kasong kriminal at inaasahan na magpapatuloy sa susunod na proseso at panuntunan ng korte sa pagsasagawa ng paglilitis. At magugunita mga kabombo na una nang itinanggi ni Representative Marcy Chudoro ang mga aligasyon ng panggagahasa at acts of lasciviousness, itinuturing na walang katotohanan ang naturang mga pahayag at yung kanyang paninira daw sa reputasyon ay ikinukonsidera din dito sa mga isinagawang investigasyon. Ngunit ang pagpapabulaan sa mga testimonya ng mga testigo ay kailangang patunayan sa hukuman. Muna tayo mga kabombo ng mga karagdagan pang report mula sa ating news team. Kaugnay pa rin ang mga tinutugay-gaya po natin na mga update, lalo't kakatapos lamang ho nito mga pagbaha. In fact, ngayon mayroon pa rin ho mga pagbaha na tinututukan ng Department of Public Works and Highways. Alamin natin mga hakbang dyan na ang naturang kagawaran. May balita si Bombo Cindy Grida.
5: Inihayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison na mas palalawaki ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga local government unit. Kasunod ito ng serye ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Metro Manila dala ng habagat. Layunin itong mabilis na maaksyonan ng mga pangunahing problema sa bawat lungsod, lalo na sa usapin ng pagbaha at iba pang suliranin na may kinalaman ang ahensya. Sisiguraduhin umano nito ng bawat flood control project na kanilang isasagawa ay nakabalik batay sa master plan ng local government unit at titiyakin ng certification mula sa regional at local development council at pamunuan ng lungsod. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
6: Kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No, kasi alam niyo naman, yung isa sa mga paugit-ugit na reklamo ng mga LGUs natin itong mga nakaraang taon, gago na sa flood mitigation projects, eh hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects para sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master plan, sa kanilang drainage master plan in particular. And even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs.
5: Samantala, bilang pang matagalang solusyon sa baha, ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang mga flood mitigation project nito kagaya ng pagpapasara ng mga gap, pagpapatakbo ng mga pumping station at pagpapalaki ng mga drainage. Binigyang diin ni Dison na ang mga ganitong uri ng proyekto ay napatunayan ng nagbibigay ng mabilis na relief o ginhawa sa mga residente kapag sumasapit ang tag-ulan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison.
6: Maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin, ito yung mga pinaka mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap, yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately nakita natin yung epekto nun kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumagana ng pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano, yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kaagad. Naramdaman kaagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung pagpapalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin ngang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
7: The Bombo Radio, energy, conservation, advocacy.
8: Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load.
9: hugutin sa saksakan ng chargers, at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa.
7: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
0: Sa mga balita naman sa atin pong mga himpilan, ang isang grupo ho ay may mga panawagan doon sa mga nagbabalak na ipagpaliban ang nalalapit na barangay elections. Ating alamin yan sa naging panayam ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
10: Nagpahayag ng pangamba si hakbang ng Maisug Convener Attorney Vic Rodriguez sa plano na ilang mangbabatas na muling palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay. Ayon sa kanya, hindi dapat maging kampante ang taong bayan dahil unti-unti nang umuusad ang mga panukalang batas sa Kongreso at Senado upang ipagliban ang barangay at SK elections. Ibinunyag ng abogado na mismo si Senate President Chis Escudero ang naghain ng panukala sa Senado habang may grupo rin ng mga kongresista na nagsusulong nito sa Kamara. Dagdag pa niya, hindi lahat ng kasalukuyang opisyal ay mahusay na naglilingkod sa kanilang komunidad, kaya't hindi dapat ipagliban muli ang halalan.
11: Sumambulat na itong balita, hindi na maitatanggi, mayroong panukala, mga kababayan, na suspindihin na naman ang barangay at ang sangguniang kabataan eleksyon. Yan ay delikado. Delikado yan yung nagbabadyang pagsuspindi ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ang sa Senado, ang nag-file nito si Chis Escudero. Yung nagpe-preside ngayon dyan sa Kenkoy at walang kasusta-sustansyang korte ng Marites, yung impeachment court. Nauna na nating sinabi, unconstitutional yung pag...
10: Ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, convener ng hakbang ng Maisug. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung korupsyon sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, maiwasan daw kung sa budget process pa lang ay nasasala na at nahaharang na yung mga posible na mga paglabag sa mga proseso. At yung confidential fund ng dalawang ahensya ay questionable raw dahil hindi naman law enforcement agencies ang mga ito. May panayam ang Bombo Radio Iloilo.
12: Naniniwala ang isang Bombo abogado na hindi lamang ang paggastos at liquidation ng confidential funds ang dapat siya sa atin, kundi maging ang mismong proseso kung bakit at paano ito isinama sa budget ng isang ahensya. Itong iginiit ni Attorney Noel Palomado sa pagsusuri sa mga naging testimonya at dokumentong lumutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palomado na nagsilbing dating legal officer ng Commission on Audit at former auditor ng United Nations, maaaring magsimula ang problema bago pa man mailabas ang pera sa budget preparation at approval process, kung saan dapat malinaw kung may legal at operational na batayan ang isang ahensya para tumanggap ng confidential funds. Partikular na kinwestiyon ito ang pagkakaroon ng naturang pondo sa mga civilian agencies gaya ng Office of the Vice President at Department of Education, lalo na kung ang kanilang paunahing mandato ay hindi law enforcement. Dahil dito, sinabi ng abogado na dapat sagutin muna ang isang paunahing tanong, kung hindi naman paunahing intelligence o law enforcement agency ang isang tanggapan, ano ang sapat na dahilan para bigyan ito ng daan-daang milyong pisong confidential funds? Anya, hindi sapat na pagdating sa liquidation na ipaliwanag kung saan napunta ang pera. Mas mahalaga umanong itanong mula sa simula kung bakit kailangan ng pondo para saan ito gagamitin at kung tugma ba ito sa mandato ng ahensya. Giit ng abogado, kung may kahinaan sa budget process, maaari ito maging ugat ng mga problemang lilitaw lamang kapag na-release na at naggastos ang pondo.
13: Ang proseso ng fraud or graft, it does not only start sa paggasto, no, but from the budget process mismo. Remember, this is only 612.5 million pesos. There are other funds also given to national government agencies of the same nature, maybe of the great magnitude pa.
12: Si Attorney Noel Palomado, para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: May panawagan ang mga otoridad dyan sa Cotabato City na magtiwala sa mga proseso na kanilang ginagawa kaugnay ng magmantini ng kayusan, lalo't malapit na ho itong Bangsamoro parliamentary elections. May balita ang Star FM Cotabato.
14: Sumunod at makipagtulungan. Yan ang panawagan sa mga residente ng Cotabato City bilang paghahanda para sa mapayapa at maayos na Bangsamoro Parliamentary Elections 2026.
15: Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Colonel Jibin M. Bungkayaw, City Director ng Cotabato City Police Office, kailangan maging mapagpasensya at mahinahon ang mga Cotabatenyo sa mga isinasagawang checkpoint operations, mga security inspection, peace walk, peace rally at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa halalan. Kabilang din dito ang mga campaign rally at house-to-house campaign ng mga kandidato na bahagi ng proseso ng demokratikong halalan. Binigyang diin ni Police Colonel Bungkayaw na may kaakibat na sakripisyo ang pagkakaroon ng mapayapa at maayos na halalan, kaya hinikayat niya ang publiko na mag-iisa at hayaan ang electoral process na maisagawa ng maayos. Nanawagan niya sa mga residente na trust the process at patuloy na sumunod sa mga alituntunin at regulasyong ipinatutupad ng mga otoridad.
16: Kung gusto natin isang mapayapa at maayos na eleksyon, meron po yung kaakibat na sakripisyo po sa part natin. O ano yun? Ang pagsunod lang po at hayaan natin yung gugulong, yung process, electoral process, gugulong yung mga activities na in line with the elections. Kumbaga, trust the process lang po talaga.
14: At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako, si Bomasay Olis, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
7: Bombo International News.
0: Ang Russia mas sumikpit pa raw ang pinaiiral ng seguridad sa gitna ng tumitinding digmaan laban sa Ukraine. At may nakalap na impormasyon ng Star FM Bacolod.
17: Pinahigpit pa ang seguridad ng Russia habang patuloy ang labanan nila ng Ukraine. Matapos ng sunod-sunod na drone at missile attack sa ilang lugar at mahahalagang infrastruktura. Kamakailan, muling tinarget ng Ukrainian drones ang Novorossiysk port sa Black Sea na nagdulot naman ng pansamantalang pagkaantala sa paggarga ng langis. Naiulat din ang malaking drone attack sa ilang rehiyon ng Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow na nagdulot naman ng mga nasawi, nasugatan at pinsala sa ilang pasilidad. Samantala, tumaas din ang tensyon sa karagatan matapos magbabala si Russian President Vladimir Putin na posibleng gumanti ang Russia kung magpapatuloy ang paghaharang sa mga Russian commercial vessels na inuugnay sa Shadow Fleet. Sa pahayag naman ni EJ Merced sa Star FM Bacolod, Bombo International Correspondent sa Russia, sinabi niyang kabilang sa paghihigpit ngayon ay ang pagsusuri ng mga dokumento nila kung saan maraming Pinoy na din ang tuluyang na-deport.
18: Meron namang nag-continue ng kanilang mga yung renewal ng kanilang mga document, nag-apply sila, nag-exit sila, so sinunod yung proseso. So one of them ay ako. So luckily nakabalik tayo ng normal at naayos natin yung papel natin. Yung iba, nadatnan na lang sila ng deportation, nahuli na lang sila kung saan, hindi na nakaporma, so kailangan umuwi. And patuloy pa rin ang deportation sa ating mga OFWs dito ngayon because ang main na problema is yung overstay.
17: At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Jesse. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
0: Mga kabombo, mga ka-Stardation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kaninang hapon. Ang resumption naman ng kalakalan ay bukas alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar. Umaabot ito, mga kabombo, mga Pastor Nation, ng 61 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar ay 48 pesos and 18 centavos. Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 39 centavos. Ang euro naman ay 71 pesos and 26 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaari ho itong tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman, sa mga lalawigan, nariyan ang ating mga himpilan na inyo pong matutunghayan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo naman nasa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa bahagi po ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, narito ang Oracio Imperata for Deliverance from Calamities.
19: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the one for your providence in sustaining us in our needs and for your wisdom that guides sins against you. The environment is may reap the harvest of our being is upon us. Typhoons, floods, calamities, we turn to you for our sins. We ask that we, our loved ones, and our heart from the threat of calamities, natural and man, to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbor.
0: Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News bukas, ikapito ng umaga at magtatapos naman ang ikawalo ng umaga. Itutukan ang mas marami pang mga balita at impormasyon dito sa ating bansa maging sa ibayong dagat. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
20: Basta Radio Bombo
21: Star FM,
22: the best music station across the nation.
23: Kwelang-kwela ng mga DJs.
22: Ang galing sa information.
21: Fully digitalized. It's all for you.
24: Star FM across the nation.
25: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
26: Basta Star?
27: Oh, ba't nakasimangot ang baby na yan?
28: Eh napanaginipan kita kagabi. May kasama kang babae.
27: Ay, hindi ako yan ha. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko eh.
28: Ikaw yun eh. Ayoko na nga. Stop the car! Stop the car!
27: Stop the car? Tumutugtog ang paborito mong kanta sa 102.7 Star FM oh.
28: Sige na nga. Bati na.
29: Pagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase pa envelope. Ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan.
30: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombora. Dalihin ang inyong mga entries sa SES.
29: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
31: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
32: It's time to fiesta with Bet88.
33: Come dance with me.
32: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
34: It's always a party at Bet88.
35: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Moderna.
1: Sumasablay na ba tayo dahil sa dami ng binaha? Ngayon, naglitawan yung mga nag-jet ski, yung mga parang nag-outing dahil sa baha. Hindi lang siya yung parang baha na nasa talampakan eh. Umabot na hanggang Bewang, no? Parang hanggang Leeg na siya. Grabe naman. So, siguro sa mga ganitong epekto, masasabi mo na may sablay talaga. To be real, reality lang tayo. Kasi today, share niya ng bungad sa atin, no? Monday na Monday kahapon, binaha ang karamihan. Eh di ikaw na, kung naka-work from home ka. And hello po sa mga naka-work on-site at mga pumasok pa rin kahit na maulan. Ibang iyong dedikasyon. Siyempre, kailangan. Kasi pag umabsent, wala rin. Lalo na kung ubus na yung leave mo, no? O kaya naman kapag wala namang leave masyado, yung work mo. Talagang papasok ka niyan. Kahit na binabaha pati yung loob ng bus, loob ng jeep. Imagine, no? Ang hirap kasi radiation. Pero, huwag na muna tayo mamablema dahil ikaw ay nakikinig na. Dito po yan sa programang Evening Star Sweep. Yes, kasama yung sweetie girl, Ivana Darna. Oras natin, 19 star minutes, makalipas po alas 7 ng gabi. 7:19 in the evening at the Philippine Standard Time. Happy Tuesday, maulan na Martes sa ating lahat. And siguro alam mo na rin, ganap na nga ang bagyo si Neneng. Neneng PH, no? Yan na po. Siya po yung habagat na nagpaulan sa atin for, eto pang third week na to. Ayan na siya, bagyo na yan siya. Ingat po sa lahat and enjoy. Sa ating mga tugtugan, magbabalik tugtugan na rin tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
0: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: 102.7
6: Basta 102.7

0: λοιπόν, αδέρνα!
1: Lahat na lang, umuulan! Baka pwede time first muna. Ulan, stop! Stop the typhoon! Kung pwede lang. Bakas Ray Nation, kamusta naman ang iyong gabi? Ang iyong gabi, kapiling siya. Ang iyong gabi na hindi siya kapiling. Oras natin, 36 star minutes, makalipas po alas 7 ng gabi, 7:36 in the evening at the Philippine Standard Time. Yahoo! Well, ngayong maulan ang panahon, na ikaw ba nakakapag, meron ka pa bang ginagawang morning routine? Naniniwala ka ba na kailangan meron ka sariling, alam mo yon, may sarili kang pattern, may sarili kang ritual pagkagising mo sa umaga? Yung hindi ka lang panay cellphone kaagad. Kasi para sa sobrang nasanay na tayo, i-check. Hala, sino kaya nag-message? Hala, nag-reply kaya siya? Sa sobrang excitement, para tingnan yung cellphone. Ayun, pagkanilat ng mata mo, tingin ka agad ng cellphone. Alam mo, Kasir Nation ha, meron isang quote, ganun ulit, Kasir Nation, mula po sa isang Japanese, na si Yoko Ono. Ang sabi niya, smile in the mirror, do that every morning at makakakita ka raw ng big change sa iyong buhay. Big difference in your life. So yun lang yung smile in the mirror every morning. So maraming mga suggestion din yung internet kung ano yung morning routine na pwede mong gawin. Pero ito kasi initial, i-try nga natin to, no? Hindi pong pagising mo, pupunta ka sa salamin, tas ngingiti ka. Alam mo, sabi dito, it's like giving power sa iyong pagtingin sa sarili. Sa mundong to, kung saan yung mga mornings natin ay nagsisimula kapag nag-alarm na yung cellphone mo. O kaya naman, nagsisimula yung umaga mo kasi marami kang deadlines. May mga, worries ka sa financial mo. Kaya naman, mga family responsibility and yung endless stream ng information na dahil nga sa kakanood mo ng reels, no? So, parang taking a few seconds to smile at yourself. Siguro parang, ang corny naman. No, na baka para lang mag-smile eh. Ayoko nga. Pero alam mo ha, itong practice na to, nakakapagbigay siya ng deeper message sa'yo. Because the way we begin the day, it's really could influence, Kasir Nation, no? The way you experience the day. So, hindi naman sinasabi na ito yung makakapagbago ng makakapagbago ng buhay mo or ng araw mo. Pero ang malaking influence din siya. Kung ang flow ng buong araw mo. So, parang ngayon na mabaha, maulan. Siguro, try mo na lang din. Kahit na nakating ka sa salamin pero basa yung paa mo, no? Well, a smile in the mirror is not a promise na lahat ng na yung mga problema mo ay mawawala. Pero it's a recognition sa sarili mo, no? Small act of self-recognition o kaya naman isang reminder na you can pause and bigyan mo sarili mo ng moment of kindness. Kasi ang mirror, ito yung isang reflection sa itsura ng isang tao. So parang it also becomes an opportunity sa'yo para i-change mo yung conversation mo sa sarili mo. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na lagi mong dinidiscourage ang iyong sarili. Ano ba yan? Hindi kasi ako nag-iisip ng maayos eh. Ano ba yan? Ang ganito-ganyan ako eh. Puro negative, no? Kaya when you smile in front of the mirror, it's like telling yourself na, oy, girl! Girl, ikaw ba yan? Nakakatulong kasi initiation. Paunti-unti. It's a big influence din. So, try natin. Try ko nga ito bukas. Anyway, hello, hello, hello. Kaway-kaway po sa mga nakaupo na, nakasiksik na sa mga UV, sa mga bus, sa mga jeep, o nakasiksik na sa kung saan-saan. Diyan na muna ulit ka, Sweet Nation, ha? Ako po yung kasama yung Sweetie Sweetie Girl, Yvonne. Ah, Darna, ingat sa lahat. Magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Star
0: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta radyo sa FM?
11: Alos na! Star

0: It's time
1: to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Congratulations sa isa sa mga Palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ako po si Amy Gabunyag na nagtatrabaho sa 1C12 Divisoria Mall. Isa sa 10 maswerte na nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos na worth of gift pack na may isang timba ng Orocan at 1 Homeya Palabo. 1 box na MX3 coffee, 2 cups of gold cup na sardines. Sa week number 6, Palengke activation ng Swerte sa Palengke 2026 noong August 15, 2026 sa Divisoria Mall. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang mga papremi. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nila dadayuhing Palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsor sa papromo natin. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Boa Mulher Apoiança, Savage Garden. Yahoo! At ang Savage Garden, isa yung Australian pop duo na kasama ang kanilang vocalist na si Darren Hayes at si Daniel Jones sa kanilang guitar at keyboards and also isa ring vocalist. Yan po yan sa bandang Savage Garden na nabuo sa Brisbane, Queensland noong 1993. At alam mo ko, Sir Nation, no, ang kakaibawang interesting dito sa kantang napakinggan mo, yung I Knew I Love You, na naging theme song mo rin. No? Naging theme song ng karamihan. Ito, I Knew I Loved You, sinulat to the out of pressure at sa inis nila. No, sa inis ng writer or ng vocalist na si Darren Hayes. Kasi matapos yung kanilang ikalawang album, yung album nila na Affirmation, hiniling ng record label nila na gumawa sila ng isa pang successful na love ballad song na makakapantay doon sa hit song nila na Truly, Madly, Deeply. So, sila rin nung kumanta noon. And of course, yung Truly, Madly, Deeply, isa rin yung super sikat na successful na awitin. So, sinulat ni Darren Hayes yung kantang ito, itong I Knew I Loved You, sa loob lamang ng 40 minutes. Oo, humigit kumulang 40 minutes. Diba? Ironic dahil habang sinusulat niya itong I Knew I Love You, diba, parang ano siya, about sa pag-ibig, about sa idealistic na pagtingin sa love. Pero alam mo ba, dumadaan din si Darren Hayes at the same time sa isang divorce, masakit na divorce. No, that time. So sa madaling salita, itong awitin na to ay sinulat niya ang isang napaka-romantic na kanta tungkol sa pag-ibig habang siya ay mismo ay dumaranas ng sakit at problema sa sarili niyang relasyon. Pero alam mo, sa naumas na galingan, dun sa 40 minutes niya lang to sinulat. Grabe. Imagine na. Tapos nakapag-produce sila ng talaga naman, ang ganda. I Knew I Loved You. After ito ng kanilang album na may awiting Truly, Madly, Deeply. Okay, alam mo na ha, sa mga fans ng Savage Garden, sobrang savage talaga. Oras natin, 37 star minutes, makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:37 in the evening, Ate Philippine Standard Time. Let's get na muna ulit, kasi Ray Nation, ingat po sa lahat, ang mga bumabiyahe at sa mga nababasa ng ulan. Magbabalik tugtugan tayo, dito lamang yarn sa 102.7 Star FM. It's all for you, like mo, share mo. Star
1: FM! And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Alos na. Star

Yan ang awiting Drunk Text. Mula po kay Henry Moody. Aww. Ang kasarination kung ikaw ay mapadrunk text. Drunk text. Ano kaya ang sasabihin mo? Baka sabihin mo, ano, kumain ka na. Tara, sama ka. Agoy. Oras natin, 3 star minutes bago po mag-alas 9 ng gabi, 8:57 in the evening at the Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin ating matugtugan for our next program. It's all for you in the evening. Kasama mo pa rin ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne at Zarna. And of course, ating Facebook Live mamaya pong 10:30 ng gabi. Diyan ka na muna para naman sa ating next song. Mga nagdadrama ngayong maulan. Awitin mula kay Brian McKnight. One Last Cry.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: I fall all over again. You know, waiting mula po kay Dan Hill. Diba? Paulit-ulit ka na lang napafall. Kahit malinaw naman sa'yo na hindi ka niya gusto. I fall all over again. Lahat ng mga pinaghirapan mo para mag-move on. Bugs, wala na. Bumagsak lahat. Marupok ulit. Ganun talaga, no? Kapag hindi pa nakaka-move on. Kaya, move on din. Hello, Kasir Nation. Tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. At kasama mo na muli, ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Sa isang maulan na gabi at hindi man kasing lakas ng ulan kahapon, pero umaambot, parang non-stop ang pag-ambon. Kaya huwag mong kalimutan pag ikaw ay bibili sa labas, kahit feeling mo, parang wala nang ulan, pero hindi, may ulan, no? May ulan pa rin. Pero, pag-usapan natin, speaking of ulan, ako, kamusta po ang inyong lugar? Ikaw ba ay binaha? O tipong medyo binaha? O parang, onti na lang babahain na? Alam mo, dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya sa Metro Manila, sa NCR, no, kita naman natin yung abot tuhod na baha. Kahit yung mga, lalo na sa Manila, yung mga schools, pinasok na rin ng mga baha na tipong, ano? Ha? Sa Tatalon, lalo na yung mga taga-Tatalon. Yan, dyan, ang pinakasikat. Charot. Mga taga QC, hello! O bukod dyan sa Santa Mesa, hindi, dun sa kahabaan ng Maynila, meron pa naman sa mga TAF. Usually talaga doon ang binabaha eh. Tapos dyan sa Tatalon, Quezon City. Tapos yung nakita pa natin sa Shaw Boulevard, imagine yung baha. Sir Nation, alam mo, ngayon ko lang yan nakita. Ay hindi, last year, 2025. Tapos ngayon na ulit. Parang nakakagulat lang na at the same time, talaga, bumabaha pala dyan. No, alam, bumabaha. Yun yung nag-aaral ako, alam ko lang, bumabaha talaga sa Maynila. Yun, yun alam ko. Pero, ayun, sa mga Kasir Nation natin, kamusta po? Comment mo yan dito po sa mismong live natin. Sa mga nabasa, naambunan, at sa mga binaha. Dala ating katanungan for tonight. Ano ang pinaka-Pinoy mong ginawa o ginagawa kapag baha na? You know, meron tayong, may kakaiba tayong humor. No, yung sense of humor ng mga Pilipino sa problema. O, halimbawa na lang din, sa baha. Dami nating nakita na para bang ginawang outing. Akala mo outing, nag-jet ski pa. Kulang na lang maglagay ng sunblock. Bakit walang, hindi kompleto ang outing mo pag wala kang sunblock? No, yung iba naman, jet ski. Yung iba lumangoy. Lumangoy mismo sa baha. Ano ba yung pinaka-Pinoy thing na ginagawa mo kapag baha na? Tossery Nation, basahin po natin ang mga unang sagot. Sabi ni Kuya, nagawa ako ng balsa. Puno ng saging sa probinsya namin. Dati ginawa ko balsa, pinagputol-putol. Hoy, pinagputol-putol ko yung mga katawan at ginawang balsa. Oh, talaga? Charo. I mean, kaya ba yon yung puno ng saging gawing balsa? Or, alam ko kasi ang puno ng saging ginagawang pambalot ng kakanin. Hindi ka malulubog nun. O kaya may nilagay kang, baka may nilagay kang kahoy, tapos yung puno, tawag doon? Puno ng saging, hindi dahon ng saging. Okay din ha. Na para bang ikaw si Moana. Moana pero tubig baha pala. Ay nako. Paano naman kung si Elsa? Hindi gagawin niyang yelo yung mga baha. Tapos yung yelo, color black. Alright! Ito naman ang sunod. Sabi niya, nagtatapisaw sa baha, pero ngayon ayaw na at baka magkaroon ng sakit, mahirap na. Alam mo, bilib na bilib nga ako doon sa mga kabataan na talagang nagsisisid. Yung tipong susisid pa. Parang gusto kong sabihin, gusto kong pagalitan, gano'n. Na para bang, huy, alam mo ba kung gano'ng kadumi yan? Ako! Siguro yun yung may pinakamataas na immune system. Pampatibay ng loob ng mga internal organs. Ando naman ang sunod. Sabi niya, naglalangoy sa baha. Uy, naglalangoy din pala si ate, oh. At nagpapaulan din po habang baha. Yun lang po. Salamat. At sunod naman, sino pang lumalangoy sa baha? Ganang gabi, DJ ko, dito sa probinsya, kapag baha, ang madalas namin ginagawa ay namimingwit. Kasi yun ang maraming isda sa tabang. Alam nyo naman, libre na sa ulam. Yun lang, DJ ko. Ingat palagi. Thank you, Star FM, and God bless palagi. Sa mga kapatid ko dyan, ingat sila palagi. Diba nung nakaraan, sa may Las Piñas, yung mga basura doon. Tapos, may napanood akong na-interview yung lalaki na namimingwit. Imagine mo, namimingwit siya. Umaasa daw siya na baka meron siyang makuhang tilapia. Ganun. So, sa Metro Manila, may ganun. What more pa kaya sa province kapag may baha? Kinakain niyo pa rin ba yon, ate ko? Or dinadaan na lang sa matinding paglinis? Ate naman ang sunod. Sabi niya, bumibili pa rin sa tindahan kahit mataas na ang tubig. Diba? Hindi hadlang ang ulan at ang baha para tumigil ang buhay. Nakita nyo rin ba yung pumasok yung baha sa bus? Imagine mo kasi nation, no? Pupunta yun ng trabaho for sure. Kasi suspended naman eh. Pero yung mga pumapasok pa sa work, tapos binaha yung loob ng bus, yung akala mo nakaligtas ka na sa baha, akala mo hindi ka na mababasa, pero wala eh. Hinahanap ka ng baha. Iba naman, tuloy pa rin sa pag-iinom. Diba? Kahit bumabaha, sige, mag-iinom. Iba talaga ang humor ng Pinoy. Asa na nga eh, sabi niya, nagpapasakay na pasahero sa tri-bike. Tri-bike o tri-bike? 20 pesos kada tawid sa baha. Uy, ayos sa pagkakitaan natin ah. Ito ba yung ano, ito yung mahirap no, yung pinapa-jack. Nako, iba rin yung lakas ng mga driver nito. Tri-bike pala, or tri-bike ba? Di ba tawag dun bicycle? 20 pesos kada tawid sa baha. So imagine, no, pabalik-balik ka. Like, kung 5 tao, okay din. Deserve mo yan. Pero minsan naman, kung wala ng pera, tulungan mo na lang din makatawid. Ilibre mo na. Sunod, sabi niya, pag may baha, nagpapasikat ang crocodile. Yun lang. Hirap eh, no? Wala nga, ano? Di ko alam. Parang wala akong narinig din na paramdam mula sa kanila. Ano? Yung mga baha. Agoy-agoy talaga. O, sunod. Sabi niya, good evening po, Mami Von. Ang pinaka-Pinoy na ginagawa ko pag baha ay nagpapatimpla ako. Nagpapatimpla ako ng gin. Pineapple, labang naliligo sa ulan at baha, may tinotoma na. Yun! Mas masarap ba ang guhit kapag... Pag yung sa mas mainit ba ang gin kapag maulan at baha? Iba rin talaga. Sabi sa'yo eh, Pinoy, ano yan, Pinoy kami. Baha ka lang. Ganun. Baha lang yan, Pinoy kami. At ito naman ang sunod. Sabi niya, mamingwit at manghole ng isda sa ilog. Kung nandito ka sa Metro Manila, anong huhulihin mo? Ano, isda sa ilog pa. Sige, yung isa pa yung ilog pa. Sige, na sobrang dilim. Ang dilim-dilim. Yung tipong pag nakita mo siya, yung ilog pa, sige, no, masasense mo eh, na puro putik. Alam mo na yun. Ako. Nako, nako! Ang sunod naman, sabi niya, ay, video-video. Video-video, para may pang-reels. Totoo. yung pinakatotoo. Grabe, ang daming gumagatas sa baha. Kanya-kanyang content, ano? Grabe nga eh, parang ginawa na lang talagang content yung baha. And okay lang naman kasi kaysa wala kang pagkakitaan, eh, malay mo dyan ka mag-viral. Viral yarn? It's not, sabi niya. Nung bata-bata pa ako, naliligo sa tubig, baha na malinaw. Uy, parang hindi ko naman, hindi sumagi sa isip ko na ang baha ay pwedeng maging malinaw. No? Pero baka posible, kasi yung panahon dati, hindi pa gaano karami yung factories, hindi pa ganun ka dumi ang tao. So baka nga malinaw ang baha before. O sunod, sabi niya naman, good evening! Happy Tuesday night, Small Star Nation! Ang say Kuya Chap dyan, kapag binabaha, hinding-hindi ako lulusong sa baha. Mananatili na lamang ako sa loob ng aking tahanan na tutulungan ko na lang yung pamilya ko mag-urong muna ng mga gamit na madaling abutan ng tubig baha. At kapag tapos na ang mahagapong malakas na bagyong ulan, ay ibabalik sa dating ayos ang mga gamit. Isa siyang mabuting anak. Never lulusong sa baha. Actually, no, kasi nation, ako rin never akong lumulusong sa baha. Pero kapag no choice ka na, talagang lulusong ka eh. Parang bago magtuhod, yun yung naranasan ko sa Santa Mesa. Diyan. Tsaka, basta may ilang parte din. No? Yung mga lugar na hindi mo inaasahang babaha, na-try ko yun, may baha pala doon. Pero syempre, nung nandun sa Maynila, dyan, nag-aaral kasi ako sa Santa Mesa, yung ano mo na, expected mo na nababaha talaga. Kaya hindi ka na magugulat. Ikaw na lang, magiging prepared ka. At sunod, sabi niya, good PM po sa maganda namin DJ Von. Para po sa akin, syempre, lumulusong na lang sa baha. O kaya naliligo, iniisip ko na lang na dagat ako. Ganun. iniisip ko na lang na nasa dagat ako. Pwede rin yan. No, yun na lang. Maging delusional na lang tayo na, ay nako, sige, kunwari dagat to. mabawasan man lang yung lungkot na mo yun. Yung tipong, nandito na naman tayo, binabaha na naman. Sige, isipin ko, ano to, dagat na lang. Tapos yung mga lumulutang, ay, ano yan, jellyfish yan. Hindi to totoo. Ganun. O sunod, sabi niya, naglilinis ng sahig kahit bumabalik pa ang tubig. Pag ganun mo, babalik din. Pag daspan mo nung tubig, wala na, babalik din. Pero okay lang, kasi nga, nakikita mo, kahit papaano nababawasan naman. Kahit may bumabalik, at least nababawasan. Diba? Ito naman ang ating, ayan, DJ Von, nang huhuli ng dalag. Anong dalag? Daga? Habang ano? Ah, isda. Akala ko ano, scuba. O, nang muna huhuli ng dalag habang lumalangoy sa baha, wag lang may lulutang na tut ng aso. Ahon agad kapag ganon. Hindi ko ma-imagine talaga. Siyempre, no, kahit hindi ka nakakita ng TAE, magkakaroon ka ng insight na, naku, baka may ano ng aso dito, ganyan. Pero again nga, kapag binabaha na inyong lugar, walang choice kasi kailangan mag-survive, kailangan bumili, mamalengke, magluto, blah, blah, blah, etc. Blah, blah, blah, etc. O, ito naman sunod, sabi niya, lusong sa baha, tapos linis ng cat cages. Sayang tubig sa baha. Ay, sayang tubig ulan. yung paglinis mo ng cage ng cat, tapos itatapon mo rin, babalik din sa baha. Naku! Nalala ko tuloy, no? Yung, may nakita kasi ako, ginawa niyang ice tubig, yung tubig baha. Ay, naku! Ay, kasi initiation, pag-pray natin ng Pilipinas. Ano? Pag-pray natin yung mga leaders, di ba? Kung binabash natin, kung binabash mo yung mga government, mga leader, siguro isabay mo na rin sa prayer. Sa prayer mo na lang sila i-bash para at least, combined, di ba? Tignan natin natin mga live comments. Hello po sa ating mga viewers tonight. Sana ikaw ay nakaligo na. Diba? Yung medyo fresh ka na galing sa baha, sa pagbasa-basa, ulan-ulan. Magandang gabi, Star Yvonne. Sarap mag-noodles tuwing umuulan. Totoo. Sana hindi magbaha. Sorry, nagbaha na po. Baka nga ngayon nasa hupa stage na yung iba. Kahapon talaga, ang daming bina. Oh, kita niyo yung mga video? Pagali, pataasan ng mga baha ang mga reels. Diba? Palupitan. Shoutout po from Quezon. Huhulaan ko talaga. Shoutout po from Commonwealth, Quezon City. Hello. At least diba nasa Commonwealth kaysa sa Tatalon. Grabe naman kasi yung baha doon. Good evening po, DJ Yvonne. Shoutout po kay Miss Isha. Malapit na ako makapunta dyan sa Manila para manood ng concert mo. Wala man akong concert! And makapapik sa'yo. After nyo, uuwi agad ako dito sa Tacloban. Uy, bisita ka ha. Bumisita ka ha. Talunin mo yung iba. Tara. Anyway, oras na po natin. 5 minuto bago po mag 11 ng gabi. 10:55 in the evening on the Philippine Standard Time. So bukod po sa mga sinabi mo, bukod sa mga sinabi mo, no, na yung sa paglangoy, paggawa ng reels, tuwing bumabaha, consideration, sana isabay din natin yung kasabay ng mga reels, yung panawagan. Kasi hindi lang to mga estudyante, lalo na ang dami nag-late suspension. Hindi lang estudyante yung affected. Yung mga pamilya talaga, pamilyang Pinoy. And walang pinipiling edad, no? Lalo na yung mga consistent binabaha, halimbawa yung dun sa Bulacan, sa May Hagonoy, no? And also sa dito sa Metro Manila, yan, dito sa Manila, Marikina, many more. Yung isa nga nakita ko, di ba, sa Antipolo. Sir Nation, sabay natin ang prayers talaga. Pray din natin yung mga leader na yan. No, na sana meron namang action din. O kaya tulong. Ang daming binaha. And for the following days, syempre, ganap na ngang ulan. Ganap na ngang bagyo. Si Neneng. Neneng PH, no? Iyan ang kanyang local name. Grabe lang yung ano niya. Grabe lang yung grand entrance niya. Kasi, hi! Yung paghabagat, talagang 2 weeks. Tapos sa ika-3rd week, doon na siya naging ganap na bagyo. Ingat po sa lahat and keep your family connected and informed, no, sa inyong kalagayan para matulungan din po kapag may mga nangyari. Anyway, sana maayos yung mga number one drainage system. Sana maging malinis yung mga daan and sana humupa na yung mga baha kahapon. Kasi para hindi mat... Feeling ko kasi babaha pa ulit. So para sana humupa na muna para hindi na masyadong mataas sa mga susunod na araw. Yun lamang. Kasi initially may mga humabol pa bang comments dyan. Kung ayaw mo na, tayo po ay magbabalik tugtugan na ha. Up until 12 in the midnight. Magpahinga ka na dyan. Because tomorrow is another day para makipaglaban. Para makipaglaban sa ulan at sa kung ano-ano pa. Ako po yung kasama yung sweetie girl, Yvonne at Zarna. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Hi! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Starvation and Nerdura at the top of the hour news sa oras na ito. Sinusuri ngayon ng mga otoridad ang gaming at chat history ng grade 8 student na suspect sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University para matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Dalawang nasawi sa pamaril kabilang isang estudyante at ang mismo suspect. Ang Interior Secretary John Vic Remulla, tinitingnan ng mga investigador ang gaming history, chat messages at iba pang digital records ng suspect para makabuo ng mga mas kompletong forensic analysis sa nangyari. Sa mga kuha ng insidente, may kita nagsisiksikan at nagtatago sa ilalim ng mga mesa ang ilang estudyante habang maririnig ang mga putok ng baril. Ayon sa mga otoridad, di live streaming paumano ng suspect ang insidente gamit ang first-person perspective na kaawig ng isang video game. Patuloy naman ang investigasyon kung paano nakapasok sa paaralan ang dalawang baril na dala ng grade 8 student. Ayon sa pulisya, isang regular na pistol at isang baril na may conversion para magbukang assault rifle ang dala na suspect. Na-recover din ang bag na pinaniwala ang ginamit ng pagpasok ng mga baril. May nakita rin magazine na bala sa loob nito. Samantala, isang opisyal ng Bureau of Customs sa Zamboangang sinibak muna sa presto matapos lumabas sa kanyang nakarehistro ang isa sa mga baril. Siya umano ang ama ng suspect. Patuloy din sinusuri ng mga otoridad ang mga CCTV footage at payag ng mga saksi upang mabuo ang buong pangyayari. Sa kanyang payag, nagpayag ng matinding kalungkutan si Remulla at nawagan sa publiko na isang tabi muna ang politika at unahin ang kaligtasan ng mga bata. Inumukdan niya ang mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga baril upang hindi mapunta ito sukong sino man.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, nakataas ngayon ang red rainfall warning sa Bataan at ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Zambales. Ito madaling araw po na Biyerkules dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o hangig habagat. Batay sa abiso nito, alas 2 na madaling araw na sinilalim ng red warning ang buong Bataan. Gayun din ang Ternate, Barangadon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Alfonso sa Cavite. Kasama rin sa red warning ang Nasugpo, Calaca, Balayan, Tui, Lian at Kalatagan sa Batangas. At Subic, Olongapo, Castillejos at San Antonio sa Zambales. Samantala, nasa orange rainfall warning naman ang ilang bahagi ng Cavite, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Batangas kung saan patuloy na nagbabanta ang pagbaha. Nasa yellow rainfall warning naman ang Rizal at Metro Manila. Gayun din ang ilang bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Laguna, Batangas at Pampanga. Posible ang pagbaha sa mga flood-prone areas. Patuloy naman ang mahina hanggang katamtama pag-ulan na may paminsan-minsang malakas na buhos sa ilang bahagi ng Nueva Ecija, Quezon at Laguna at maaaring magpatuloy sa susunod na tatlong oras.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pamatalawa po sa ating website www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Bas! Sa Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwela-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Sa palengke, may swerte.
7: May swerte? Sa palengke?
6: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
6: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
8: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: The Philippines number one Star FM.
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 7:30 minuto na, makalipas ang alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:09 in the morning.
10: Star FM across the nation.
11: Antonio Lambada.
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Mag-isabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Alos na.
9: Star.

Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
0: Alas-alas Star Nation, Cebu, Kabuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na. Makalipas alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5

0: 6:35 in the morning. Happy, happy Wednesday, Star Nation, August 19, 2026. Maganda, maganda Star Morning ho sa mga Star Nation natin. Namiss ko kayo, ha? At isang araw lang. Medyo sumama pakiramdam natin dahil nga sa patuloy na pag-ulan at sa mga dinadaanan natin mga lugar, no? Oh, grabe talaga. Yung tipong hindi naman binaba sa lugar na yun, pero bumaha. Dahil nga yan, Star Nation, sa sobrang lakas na ulan, ha? Na talaga namang talagang yung habagat o southwest monsoon ang nagpapaulad sa atin. Grabe nun yung habagat, nagpapapansin. Gusto niya maging bagyo. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Ako, igat-igat po tayo, ha? Ngayon pong maulan na ito ng Wednesday. At gayon din ho, sa mga Star Nation natin, ha, talaga pong medyo nakakaranas po tayo ng mapag-ulan. Ayan po, dahil po sa southwest monsoon o habagat. At meron nga rin po tayo mga minomonitor, ha, ng mga bagyo sa labas po ng ating Philippine Air Responsibility. Pumusahan nga ho, ito pong Tropical Depression Neneng yan, nasa Philippine Air Responsibility ay huling nga po namataan sa 675 kilometers sa east Dakit Bayat Batanes. Ito nga po yung may lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit po sa gitna at may pagbugso po aabot hanggang 70 kilometers per hour, ha? At ito nga ho yung kumikilos sa bilis na 50 kilometers per hour. At bukod nga po kay Tropical Depression Neneng, meron pa tayo binomonitor na dalawang Tropical Depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung isa Tropical Depression, Star Nation, ay huli pong namataan sa layong 3,090 kilometers sa east ng northeastern Mindanao. Ito po yung may lakas na hangin na 55 kilometers per hour, malapit po sa gitna, at may bugso po na 70 kilometers per hour. Habang yung isang Tropical Depression naman po ay huli po namataan sa 670 kilometers ng west na Calayan, Cagayan. At meron po lakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour, malapit po sa gitna, at may pagbugso na hanggang 55 kilometers per hour. Pero ngayon, Star Nation, bagamat nasa loob po ng Philippine Air of Responsibility ang Tropical Depression Neneng, hindi po, wala po ito epekto sa malaking bahagi po ng bansa. Ang nakaka-epekto pa rin po sa ating bansa ay ang hangin habagat o southwest monsoon. Yan ang magpapaulat po dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Habang dito po sa Metro Manila, asahan po ang mga pag-ulat pa rin, ha? At ilan po mga karatig na lugar. Kaya sa mga Star Nation natin, kung wala po tayong lakad ngayon, aba, pumirmi lang po tayo sa bahay. Pero syempre, yung mga Star Nation natin may pasok ngayon. O ingat-ingat po, ha? Mas magandang agana po natin ang pag-alis sa ating mga tahanan para maiwasan po natin yung rush hour. Kapag ganitong maulan, kasi maaga yung rush hour, eh. Oh, at yung mga Star Nation po natin na baha po sa kanilang mga lugar, pero may pasok pa, might as well. Oo, wag na tayo pumasok siguro. Pero hindi naman natin masisisi, mga Star Nation natin talaga po ipilit pumasok dahil nga no work, no pay. Yun yung nakakalukot, ha? At sa mga Star Nation natin, ay mga bibigyan ko po kayo ng mga lugar na nagdeklara na po na walang pasok ngayong araw po ng Lunes, ng Miyerkules, August 19, dahil po yan sa pinalakas na hanging habagat. Dito nga ho, Star Nation, dito po sa ating kung sana yung Malacanang po ay nag-announce po ng suspension ng face-to-face classes sa lahat po ng level. Sa lahat po ng level, pa-publiko at pa-pribado para lang. Yan din po ang mga work-in government offices. Yan sa National Capital Region, kabila po ang 17 probinsya. Yan ang ngayong araw po ng Wednesday yan, August 19. Dahil nga po sa patuloy na sama ng panahon. Pero may mga ilang lugar din po sa Star Nation na nag-suspend na rin po ng klase ngayong araw po na ito, na kung saan may mga ilan din po na hindi po kasama doon po sa mga nabanggit na lugar. nagpa-cancel na rin po ng pasok. Narito Star Nation, yung mga nagsuspende po ng klase. All levels po, pa-publiko at pa-privado para na. Kabila ka po, National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. At syempre, gayon din po sa mga Star Nation natin. O yan po yung mga lugar po na nagsuspend po ng klase. Habang narito po yung ilang pa mga nag-cancel na po ng pasok. Ha? Mga schools and universities sa University of Santo Tomas. Wala po klase, all levels po yan. Habang University of the East, Manila at Caloocan, K-12 at colleges. Yan po sa nag-shift po to asynchronous classes. Oras na rin siya sa Bukang Buluan ng Pilipinas. 4:04 na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:40 in the morning.
1: Good morning!
0: Asama nyo na nga po yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating programang Morning Star Stream. Asama ka pili ang yung happy birthday every day at yung partner sa tawanan at DJ na hard up sa hagamol pa at yummy pa. Rah! Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game. Kaya mo natin nakatutok Star Nation. Marami pa tayo mga bengeng at tugtugan na magsasamahan. Mga pag-uusapan natin mga dagdag kaalaman. At tabayanan niyo po yan ha. Dito pa rin po sa inyong hipila na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift pack.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: 102.7.
5: 102.7.
4: 102.7.
5: 102.7.
4: 102.7.
5: 102.7.
4: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.

0: 102.7. 102.7 Star FM.
1: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsible gaming at hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
16: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla kasi ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 pesos sa katatapos na week 6 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Arjun De La Cruz Tando mula sa Naik, Cavite at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen, ako ang winner ng major prize na 3,000 pesos. Kaya naman sa mga kabombo at Star Nation, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakiang papremyo. Star FM, it's all for you. Night mo, share mo.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
2: Antonio.
1: Antonio Lambada.
2: Kay Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Aras alas na nation sa buong kabluan ng Pilipinas. 34 star minuto na makalipas sa alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:34 in the morning.
2: Good morning!
0: Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
3: Star Trivia number 1. Number 1.
0: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin na ang bango-bango. Pero ang problema, nung papaalis na sa kanilang bahay o kanilang kapitbahay, nagluto o naggisa. Dahil sa gisa, syempre, yung mga ano yan, di ba? Yung bawang, sibuyas. Ang problema, imbis na mangamoy fresh ka, amoy gisa ka. Grabe lang, Star Nation, no? Parang yung tipong malayo ka naman sa kapitbahay mo. Pero abot yung amoy, no? At ang problema, dumidikit pa sa damit mo. Pero bakit nga ba mas malakas ang amoy ng bawang kapag dinikdik? Alam nyo, Star Nation, may scientific basis dyan ha. Kapag buo pala ang bawang, nakakulong lang sa loob ang mga compound nito. Pero kapag dinikdik, pinipiga na o tinadtad mo na ito, eh nababasag na yung mga cells niyan at nagsasama-sama ang tinatawag na alin at alinase na gumagawa ng alisin. Ang compound na ito, Star Nation, na responsable sa matapang na amoy at lasa ng bawang. Kaya mas dinikdik, aba, mas boom ang aroma.

0: parang may mini concert sa kusina na ang headliner ay si Garlic Rockstar. Ang alasin kasi na ito, Star Nation, ay hindi lang pampalakas ng amoy. Ha? May mga pag-aaral din na nagsasabing may antimicrobial properties ito. Ha? Kaya kapag gusto mong mas malasang garlicky ang ulam mo, diktikin mo lang ang bawang. Pero maganda ka rin ha, sa mga taong biglang magtatanong habang nagigisa. Anong niluluto mo? Paingi naman.
1: Star Trivia Number 2. Number 2.
0: Eh, napag-uusapan na natin yung pang-amoy. Ha? Alam ba rin nyo ba, Star Nation, na ang mga aso ay parang may tinatawag na amoy clock. Or naamoy nila ang paglipas ng oras. Dahil sobrang sensitive nga ng kanilang amoy, may mga researchers po na nagsasabing posibleng nagagamit nila ang pagbabago ng mga amoy sa paligid para maintindihan ang mga routines at ang pagdaan ng oras. Kaya kapag ang aso mo ay biglang tumatahol sa oras ng hapunan, hindi siya nag-check ng cellphone ha, o nag-set ng alarm. Malamang naamoy na niya ang palagpaglapit ng kanyang pagkain. Basta stick pa nga sila, Star Nation, eh, kaysa sa ibang tao, ha? Na kahit may limang alarm na, aba, hindi pa rin gumigising. At mapapansin mo, Star Nation, ha? Kahit pare-pareho lang ang oras ng umaalis at umuwi ka, madalas nakaanda na sila sa pintuan. Parang may ano yan, eh, may tinatawag na secret calendar sa kanilang mga ilong. Ang mga aso ay hindi lang cute, Star Nation, at loyal, ha? Sobrang husay din nila na mag-observe na mga nakasanayang gawain natin. Kaya tinatawag silang ano, diba? A man's best friend. Yan, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman. Ang ating natutunan ngayong araw ng Miyerkules, dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
2: Like mo! Share mo!
3: 102.7
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
5: Sanglang!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
5: Sanglang!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
5: Basta loan?
15: Sa Cebuana?
9: Goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
21: Almusalin ng nan.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
22: Wow! Panoche buena!
21: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf!
21: Malinam-nam
22: holiday!
23: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
24: Kapit bahay!
25: Hi, Mae!
23: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
24: Kapit ka dyan!
23: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linam-nam?
24: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
26: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
6: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
11: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
13: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
15: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
25: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
26: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
27: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
28: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
27: Orokan Icebox?
28: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa, kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa, kaya rugged at handy, di ba?
27: Oo, mano. Teka, ano mga bang dala mo?
28: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
27: Ayos ah.
29: Orokan, maayos ang buhay mo.
30: 102.7
31: 102.7
32: 102.7
33: 102.7
34: 102.7
35: 102.7

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
6: Masigla ka sa ko.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Yeah. Oh my, oh my, baby, baby.
1: The one and only Antonio Lambada.
2: Seven is Star FM. It's all for you.
3: Love mo, share mo.
2: Para sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas, limang star minuto na lang ha. Bago sumapit ang alas 7 ng umaga, 6:55 in the morning.
1: Good morning.
2: Agad dito na lang po ang programa Morning Star Stream. Susunod na po manunggabaga balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live with us sa Bombo News Center Makati at Simulcast Stationwide. Para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. Pwede naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
2: Balita ang magandiga, Star Nation, ha? Mamaya po alas 8 hanggang alas 11 na umaga. Sa programa, it's all for you in the morning at makakasama po natin na nag-iisang Bolero na Bayad, Star DJ German Bolero. Ito pa rin po yan sa inyong ipinat ang atin ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: And here's Adana Park. Para sa awiting In or Out. Star DJ Antonio Navarra is my name. And music is my game. Good.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Miyerkules, ikalabing siyam sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Neneng, nasa silangan na ng Batanes at bahagyan lumakas, dalawa pang bagyo binabantayan sa paligid ng Philippine Area of Responsibility.
3: Ito na mag-impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, muling kinansilad dahil sa habag at pasok naman sa mga paralan at government offices sa National Capital Region, pati na rin sa 17 lalawigan, alternative modes pa rin ngayong araw.
2: Pag-extend ng medical leave ni Senator Loren Legarda sa iba yung dagat at dalawang buwan na travel leave ni Representative Libiste, pinaghihinalaan na ng ombudsman. Kampo naman ni Legarda, umalma!
3: Alamin mamaya sa ating police report, dalawang individual na sawi matapos matrap sa nasusunog na shipyard sa General Santos. Pinagmula naman ang sunog, patuloy na inaalam.
2: At mga kabombo, update tayo mamaya. Bureau of Customs nag-utos na ng inventory sa accounting ng mga baril ng kanilang mga kawani matapos ang Zamboanga shooting incident.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, ang Strait of Hormuz mananatiling sarado hanggat hindi natutugunan ng United States ang kasunduan.
2: At sa ating balitang palagkasan, ang basketball star na si Kai Soto makakasama ng Gilas Pilipinas para naman sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bumbo Weather Update.
2: Tatlong bagyo ngayon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pinakahuling datos na natanggap ng Bumbo Weather Center, tinatayang nasa 675 kilometro sa silangan ng Itbay at Batanes ang sentro ng Tropical Depression Neneng. Taglay nitong lakas ng hangin na 55 kilometro bawat oras, mas malakas kumpara nitong nakalipas na araw na nasa 45 kilometers per hour lamang. At ang pagbugso naman ito ay nasa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan itong kumikilos ng westward sa bilis na 15 kilometers per hour at bukod nga dito, meron pang ibang sama ng panahon na nakakapekto dito sa ating bansa. Umiiral din ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, may namataan din na dalawa pang tropical cyclone na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw na ito. Ang unang tropical depression, mga kabombo, ay namataan sa layong 3,000 kilometro mahigit sa silangan ng hilagang silangang parte ng Mindanao. Mayroon itong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour o isa na ho itong tropical depression. At yan ay may pagbugso na nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos naman ang bagyong ito ng mabagal at patungo sa direksyong kanluran. Ang ikalawang tropical depression ay natukoy naman sa layong 670 kilometro sa kanluran ng Calayan, Cagayan at may taglay ito na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour lamang o mas mahina kumpara dito sa dalawang bagyong umiiral. At yan ay may pagbugsong 55 kilometers per hour habang kumikilos naman ang pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at patuloy na subaybayan ang mga abiso tungkol sa ulat panahon. Sa mga karagdagan pa nating balita, itinuturo ng House Prosecution Team ang umano'y pattern sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds mula noong siya ay mayor pa lamang ng Davao City hanggang sa pamunuan nito ang tanggapan ng pagka-vice presidente at maging ang Department of Education. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, kapansin-pansin umano na lumaki ang confidential funds ng Davao City noong panahon ni Vice President Duterte bilang alkalde na umabot sa mahigit 2.6 billion pesos mula sa 2016 hanggang 2022. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Ajong na mahalaga ang katanungan ngayon kung bakit tila naging mahalaga kay Duterte ang confidential funds. Sa Office of the Vice President ay 500 million mahigit ang confidential funds noong 2022 hanggang 2023, habang 112.5 million naman ang inilaan sa Department of Education ng taong 2023. Binigyang diin ng prosecution ang pagkakasangkot ng ilang tauhan ng dati nang humawak ng confidential funds ni Vice President Duterte sa Davao City, kabilang na si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Costa. Ayon sa prosecution team, mahalaga na masuri kung may mga proseso o paraan ng paghawak at sa pagliquidate ng confidential funds na nadala mula pa man doon sa Davao City patungo sa Office of the Vice President. Ang mga ligasyong ito ay bahagi ng ebidensya na sinusuri ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Kaugnayan pa niyan, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team itong kwento kung saan napunta ang confidential funds. Unti-unti nang nabubuo. Malinaw na may chain of control umano na kaugnay dito sa pondo. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa. Yan, italan pang balita. Tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
4: Unti-unti nang nabubuo ang buong kwento kung saan napunta ang confidential funds, sino ang kumuha at paano idiniklarang ginamit ang pera. Ito ang binigyang diin ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sinabi rin ni Tolosa na ilang beses umanong inimbitahan sa House of Representatives ang mga sangkot na individual upang magpaliwanag tungkol sa paggamit ng pondo, ngunit hindi dumalo ang mga ito. May mga dokumento ring sinubukan umanong pigilan ang paglabas ng records sa Commission on Audit. Para kay Tolosa, mahalagang makita ng mga senator, judge at ng publiko ang buong larawan, lalo na ang umano'y pagtutol ng mga sangkot nang hingan sila ng paliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds. Mahalaga din anya ang pag-amin ng testigong si Gina Acosta na iniutos umano ni Vice President Sara Duterte ang pag-release ng pera kay Colonel Dante La Chica. Sinabi ni Tolosa, malinaw sa pahayag ni Acosta ang umano'y chain of control sa confidential funds. Lalo't sinabi nitong hindi niya ilalabas ang pera kung walang utos mula sa Vice President. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr.
5: Kita na natin, binubuo na yung story, ano, kung saan napunta yung pera, sino kumuha, at tinitingnan natin paano nila yan din dineklara, no, kung saan nila supposedly yan ginamit. But po-point out ko lang, babalikan ko lang din quickly na very significant din yung dun sa nangyari nung umaga, no, yung na nakuha ng mga stipulations, no, and admissions ni kung Lordan Suwan, no, dahil doon naman sa storya naman yun, makikita naman natin anong naging action ng Vice Presidente at ng kanyang mga tahuhan nung sila ay tinatanong na at hinihinga ng paliwanag ng House of Representatives kung paano nila ginamit ito.
4: Iginiit naman ni Representative Joel Chua na dapat manatiling neutral at patas ang mga senador bilang judges sa impeachment trial. Ayon sa Manila Representative, dapat ibatay ng mga senador ang kanilang desisyon sa batas, ebidensya at kanilang sariling obserbasyon sa mga pagdinig. Mahalaga rin anya na personal nilang mapanood at marinig ang mga testigo upang maayos nilang masuri ang kanilang mga pahayag at kilos. Dahil dito, sinabi ni Chua na dapat isaalang-alang kung maaring lumahok ang isang senator judge na hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa legal na dahilan o iba pang sitwasyon. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
6: So, dito, kung hindi nga nila naman makikita kung papaano sumagot, baka mamaya magkamali sila sa kanilang pag-a-assess at pagdidesisyon. Kaya kami, ito kasing impeachment ay isang seryosong bagay na dapat po ay siniseryoso po natin. Lalo pa ito ay mandato na inuutos sa atin ng Korte Suprema. Dapat po ay ng saligang batas. Dapat po bilang mga senator judges ay hindi po sila nagpapakita ng political impartiality. At dapat po bilang senator judges, pinakikita po nila na ang kanilang mga desisyon ay base talaga sa ebidensya, base sa kanilang mga nakikita at base sa kanilang obserbasyon.
4: Ang pahayag ni Chua ay tugon sa tanong na hindi dumalo sa paglilitis noong Lunes sina Senator Robin Padilla, Senator Bongo at Senator Mark Villar, kundi nanood lamang ang mga ito habang nasa lounge. Iginiit naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na mahalaga ang presensya ng mga senador bilang judges sa impeachment trial upang mapanatili ang integridad ng impeachment court. Ayon kay Adyong, hindi ito dapat ituring na dagdag na bentahe para sa prosecution o defense. Sa halip, bahagi ito ng kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon na aktibong makilahok sa paglilitis upang makapagbigay ng patas at walang kinikiling ang desisyon. Binigyang diin ang mambabatas na dapat seryosong gampanan ng mga senator judges ang kanilang responsibilidad at dumalo sa mga pagdinig bilang pagpapakita ng kanilang commitment sa proseso ng impeachment. Pakinggan natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
7: Alam naman po ata ng ating mga senator judges na yung katungkulan nila bilang huwes, no, ay hindi lang huyaan naayon sa mga ano, sa naayon po sa kanilang Senate rules on impeachment, pero ito po ay kanilang dapat obligasyon na inaasahan sa kanila ng constitution, which is sila po yung may mandato lang na makapagbigay ng desisyon patungkol po sa impeachment complaints.
8: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Nagatid niyan sa atin sa oras na 12 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Muling ipapatupad ang alternative learning at work arrangements sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno, lalo na dito sa Metro Manila at 17 lalawigan sa Luzon. Ngayon po yung Miyerkules, 19 ng Agosto. Dahil yan, sa inaasahan pa rin na patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan dulot ng habagat. At sa mga oras po na ito, mga kabombo, muli na naman bumuhos ang ulan dito sa Metro Manila. Sa inilabas na Memorandum Circular number 129, sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang alternative setup bilang paghanda sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Sakop nito ang National Capital Region at mga lalawigan ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ito mga kabombo ay ipinaubaya naman sa mga lokal na chief executives ang pagpapasya kung tuluyang kakansilahin ang klase ng kanilang mga lugar at patuloy na maaaring makapasok ang mga ahensya na responsable doon sa basic health services. Pati na ho yung disaster response. Tiniyak din ng Palasyo Malacañang na makakatanggap pa rin ng kaukulang sahod ang mga contractor at service at job order workers ng gobyerno. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng trabaho sa mga pribadong kumpanya ay nakasalalay na sa kani-kanilang management.
3: Samantala, isinusulong naman ng Department of Education ang bagong guidelines na magbibigay daan sa mga paaralang ligtas at handang magbukas muli kahit mayroong umiiral na city o municipality-wide suspension ng klase dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin itong balansihin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang pangangailangang mabawi ang nawalang learning time. Anya, hindi dapat manatiling suspendido ang klase sa isang buong lugar kung ligtas, accessible at handang magturo naman ang isang partikular na paaralan. Sa ilalim ng panukalang executive order, maaaring magpasimula ang public school heads ng pagbabalik ng face-to-face classes batay sa documented site-specific safety assessment at kailangan ang concurrence ng local chief executive Initiative. Maaari rin itong ipatupad ng private schools sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Department of Education, maabot sa 53 teaching days ang nawalang instructional time sa mga pampublikong paaralan noong school year 2023 to 2024 dahil sa weather disturbances at iba pang pagkaantala. Mananatili naman ang kapangyarihan ng school heads na magsuspindi ng klase kung mayroong isolated hazards sa mismong campus. Iminumungkahi rin ng Department of Education na i-update ang Executive Order No. 66 Series of 2012 upang saklawin ang mas maraming panganib gaya ng matinding init, lindol, power outages at poor air quality. Inaasahan ng ahensya na maaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong panukalang bagong guidelines bago matapos ang taon.
2: Sa mga kaugnay pa rin mga kabombo na mga balita at impormasyon, hindi lamang ho mga paaralan yung walang pasok, pati ho yung ating mga mambabatas ay may mga nakaschedule na aktibidad ngunit hindi matutuloy ngayong araw. Alamin natin ang schedule na lamang para dito sa impeachment trial. Kung hindi ho matutuloy ngayon, ay kailan kaya magre-resume? May balita si Bombo Angelo Aganan.
9: Bombo Dennis, muling kinansela ang impeachment court ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa patuloy na mga serye ng pag-ulan na nararanasan sa Metro Manila dulot ng habagat. Ito na ang pangalawang araw ng pagkansela ng trial simula kahapon dahil sa sama ng panahon. Samantala, sa katanungan kung ano ang mga maaaring alternatibong paraan, nauna nang sinabi ni impeachment court spokesperson Reginald Tungol na malabo umanong magkaroon ng virtual o online hearing sa impeachment trial ni Vice President Duterte kahit na magpatuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. Pinaliwanag ni Tungol na walang provision sa kasalukuyang impeachment rules na nagpapahintulot sa virtual court hearings. Aniya, maging sa ordinaryong korte, ay pinapayagan lamang ang video conferencing sa mga natatanging pagkakataon at kinakailangan munang humiling ng isa sa mga partido at magbigay ng sapat na legal na batayan at makatarungang dahilan. Sinabi niya na kung susundin ang parehong proseso sa impeachment court, kailangan munang magkaroon ng formal na motion at legal na basihan bago ito mapagbigyan. Dagdag pa ni Tungol, mas komplikado umano ang pagpapatupad ng online proceedings sa impeachment court dahil hindi lamang isang hukom ang kailangan dumalo kundi ang lahat ng senator judges. Aniya, kailangan ng hindi bababa sa 13 senador upang makabuo ng quorum. Bukod dito, kailangang makadalo rin online ng ang House Prosecution Panel, Kampo ng Depensa, mga kawani ng mga senador at ng Office of the Clerk of Court. Dahil sa dami ng mga kalahok at teknikal na kinakailangan, inilarawan ni Tungol ang posibilidad ng virtual hearing bilang isang logistical nightmare sa kasalukuyan. Gayunman, hindi niya tuluyang isinara ang posibilidad nito sa hinaharap kung magkakaroon ng mas malinaw na legal na batayan at mas maayos na mekanismo para sa pagsasagawa ng online proceedings. Narito at balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tungol.
10: Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no, baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin ng legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Medyo mahirap po kasi dito, no? Sa ordinaryong korte, isang hukom lang ang nandoon, pati yung mga court staff. Pero dito, 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila. At pati yung respondents counsel, marami rin pong tao yun. Even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court for the meantime po until we find a better solution or better legal basis for that.
11: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo International News.
3: Mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi tinutupad ng Estados Unidos ang mga kondisyon sa pansamantalang kasunduan nito sa Iran. Kabilang sa hinihingi ng Iran ang pagtanggal ng United States blockade sa mga pantalan nito, pag-alis ng oil sanctions, pagpapalaya sa mga nakapirming Iranian assets at pagtigil sa mga banta at operasyong militar sa lahat ng front. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kasunduan na nilagdaan noong Hunyo 17, partikular itong sa usapin ng kontrol sa Strait of Hormuz sa naturang rutang pandagat na dumaraan humigit kumulang isang lima ng global oil sa liquefied natural gas shipments bago sumiklab ang digmaan. E dineklara ni United States President Donald Trump na over o tapos na ang kasunduan noong Hulyo 7, habang sinabi naman ng Iranian Foreign Ministry na nakalipas ang isang linggo na suspendido na ito. Ayon sa isang senior official ng Iran, naghahanda na ngayon ng Iran na lumipat sa isang fully offensive posture dahil sa pagkabigo ng diplomatikong pagsisikap na wakasan ang nasabing labanan.
0: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
12: Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura, 24 hanggang 26 degrees Celsius.
13: Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito.
0: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Sa mga pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng update mula ko sa ating reporter kaugnay dito sa ilang mga kontrobersyal na usapin, lalo na yung pagbiyahe ng ilang mga opisyal. Kuha tayo ng update, mga kabombo, dun sa pag-extend ng medical leave ni Senator Loren Legarda at dalawang buwan naman na travel leave itong si Representative Leviste. May update si Bombo Grant Hilario.
14: Inihayag ng Office of the Ombudsman na tila kahinahinala na ang patuloy na pananatili sa ibang bansa na mag-inang sina Senadora Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavino, quite suspicious na raw ang ginagawa aksyon ng mga nabanggit ng mambabatas. Ito'y bunsod ng kanyang isuwalat ang ilang ulit na paghingi ni Senadora Legarda ng Travel Authority Extensions para sa medical leave umano ng mambabatas. Habang sanak naman itong si Representative Leviste, nagpaalam niya ito ng dalawang buwan na travel leave. Simula ito noong ika-26 na Hulyo hanggang sa ika-24 na Setyembre sa taong kasalukuyan. Paalam daw ng naturang mambabatas ang intensyong pagbisita sa mga bansang inilista sa paghingi ng travel authority. Kung kaya't bunsod sa mga paalam na ito ng mag-ina, hindi maiwasan ng tanod bayan na maghinala sa kanilang pag-alis ng bansang Pilipinas.
15: Well, yung kay Leandro Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, no? From July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already.
14: Dahil dito, binigyan pansin o kinailangan ng i-flag ng Office of the Ombudsman ang pagpunta abroad ni Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste. Batay sa huling impormasyon na kalap, ang dalawang mamabatas anya ay nasa bansang France.
15: So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France, So, of course, you know, these are things that we have to know, no?
14: Naharap sa reklamong plunder, graft at conflict of interest si Representative Leviste at ina nitong si Senadora Legarda sa Office of the Ombudsman. Kasalukuyan na itong nasa preliminary investigation stage ng Tanod Bayan kung saan masusing pinag-aaralan ng posisyon ang mga reklamo. Kaugnay ang mga ito sa solar firm o kumpanya ng mababatas na bigo o manong tuparin ang pangako o responsibilidad makapagbahagi ng solar energy para sana sa bansang Pilipinas.
16: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Naghatid na po yan sa atin sa oras na 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At sa pagkakataong ito mga kabombo at mga ka-Star Nation, pag-usapan natin ang ilang mga masalimuot na paksa na napapanahon ngayon. Lalo't kabi-kabila ho itong mga insidente ng shooting incident. Ano? Pero sa eskwelahan pa nangyayari ho yung ilan sa mga ito. Atin hong makakausap pa via Zoom ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. I-welcome natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Napapakinggan at napapanood po tayo. This is Bombo Dennis Hamito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang umaga po sa inyo.
17: Umaga po sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jaira. Greetings for peace, justice and truth and accountability.
2: Unang-una, nais po naming pag-usapan natin yung tungkol doon sa recent na insidente dyan ho sa Zamboanga. Ano ho ang take ninyo doon sa magkakasunod na insidente ng pamamaril ng ang involved bata? Gamit ho nila armas ng kanilang magulang o kaya kamag-anak, same goes doon po sa Tacloban nitong nakalipas ho ng mga panahon. Ano pong masasabi po ninyo dito?
17: Una po, no, ang tanong namin sino ba dapat managot? Una po, nakikiramay po tayo, no, doon sa pamilya na dalawang biktima at several individuals na na-injured, no? At ang tanong ng grupo, sino ba ang dapat managot dito? Una, legal ba ang legal basis ba yung pagtatago ng baril, no? Kasi po under the new comprehensive gun law, ang pag-aari ng baril dapat meron silang requirement po na isa dyan na talagang dapat masusunod. Yung dapat may safety, a gun safety vault ka, no? Or isang taguan na secured, ito mga high power firearms or yung hot gun. Doon sa new comprehensive gun law, strictly required po yan. So obviously, nagkaroon ng lapses po dito, kaya nga panawagan din, no, sa PNP. Dapat pinatutupad po nila yan. Ako personally, meron po akong 14 capacity storage ng isang vault na naka-vault pa rin sa flooring na hindi talaga magagalaw, secured, at hindi cannot be easily accessed by anyone. Pwedeng minor or pwedeng anyone. Dapat secured po yun. So, pananagutan, yung eskwela, secured ba yung premises nila at yung mga Blue Guard data numbering to 15 lang, which is kulang po sa para i-secure yung school, at dapat nagkaroon na sila previously ng lesson, kasi mga panlimang kaso na po to ang pinakamalaki, yung Tacloban incident kung saan kailan lang po nangyari yan, Bobo Denning.
2: Okay. Another thing is, sabi nga niyan na ano yung nakikita natin na malaking nakaka-impluensya doon sa mga ganitong insidente, lalo't nabanggit po ninyo, hindi ito minsan lamang na insidente. Ito ho ay may mga kasunod na ho ito, no? After the Tacloban, meron din dito, I think, sa sa area ng Southern Tagalog and some other areas. Ano? Itong mga ganitong insidente, may nabuo na ba na mga pattern o trend kayo na nakikita? At may kinalaman din kaya yung mga online games, sabi nila, at yung mga video na available sa internet, lalo't ito yung mga bata yung involved po dito. And of course, yung issue na hindi mamatay-matay, yung bullying. Ano ho ang inyong take dito?
17: Unang-unang po, no, yung guidance ng mga magulang, dapat nakafocus po sila. So, guidance. At pangalawa, yung easy access sa social media. No? At very early age, kahit 2 years old, 3 years old, makita mo may hawak ng mga iPad yan, mga telepono that can easily access the different platforms, YouTube. Malaking influensya po yan. Ano? At kaya nga, yung parental guidance should be always there. But isa pang bagay po dito, no, yung development kasi ng mga bata ngayon, masyadong mabilis, advanced, simply because of yung easy access nga ulit sa mga different platforms sa social media. At doon nga natin dapat balikan na it is about time baguhin din yung juvenile justice system.

0: binalayability na. So it needs review yung Juvenile Justice and Welfare Act to lower the age of criminal responsibility. Dahil para sa amin, katulad niyan, alam po niya yung age of discernment should be lowered. Kasi po, alam naman niya ang ginagawa niya na alam niya ang tama at mali. So yung influence po, going back doon sa ano nga, paano dapat magkaroon ng public consultation dito, masusi pag-aaral kung paano nga ma-address po ito. No? Kasi pumapasok yung influence kasi ng mga napapanood nila is somehow related to their mental health, no? Naapektuhan ho. Radyo Bombo.
1: Okay. Okay, ang akin pong katandem dito, si Bombo Jai Rahanggayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai?
2: Sir, sa ibang paksa naman po, ano itong inihain ninyong ghost pabahay case laban sa ilang dati at kasalukuyang lokal na mga opisyal?
0: Yung 2 days ago, itong pinail to mga graft charges and corruption against the ex-mayor of Magalang, Pampanga, and yung incumbent vice mayor, no? Mag-ama po ito dahil doon sa ghost pabahay kung saan may lumapit sa amin asking for assistance. Kasi po, mga 5 years ago, nag-initiate yung local government units na ito nga, low-cost housing po ito. Tumanggap sila ng mga initial payments. But after 5 years, after the groundbreaking, ganun pa rin. Ano? Wala kahit isang unit na naitayo. So, kaya ito ay sa BACC assisted cases together with yung mga abogado po nila that they decided to lumabas at pag-file sa Office of the Ombudsman. At kaya nga, we are appealing to our good Ombudsman, Mr. Boying Rimulya, na bigyan po niya sana to ng pagkakataon, i-review niya, i-consider po niya to, no, yung mga local government issues. Kasi po, alam naman natin na lately ang Ombudsman is focused sa mga bigger national issues. Pero paano naman ito, no? Itong mga the poor of the poorest, yung mga nasa laylayan ng ating society na nagtitinda ng sa palengke, ng tinapa, mga farmers, na ang tanging pangarap lang po nila ay magkaroon ng simple, low-cost housing na nakapag-invest sila. They have the receipts, may mga documents po sila to prove, no? At mayroong mga contents, materials doon sa inauguration na ang alam ko yun ang mga isasubmit sa Ombudsman for due process. Ang BACC po pumasok dito to assist them at bantayan kung anong proceedings na mangyayari. But again, at the end of the day, ang magde-decide po dito based on merits, evidence presented, yung Office of the Ombudsman. Kaya kami nananawagan na bigyan pansin itong mga hinaing ng mga complainants na ang tanging pangarap lang po nila is magkaroon ng bahay na low-cost nga lang po ito eh. Kaya kami po pumapasok po dito.
2: Sir, we're curious as well, ano yung inyong specific indicators masasabi niyo na mayroong ghost or non-existing housing project?
0: Ang threshold dito or guidelines na nakita namin, no, kaya nag-assist kang VECC dito, unang-una, may mga resibo naman, receipts na may mga down payment sila, may kasulatan, pangako na magkakabahay sila. At kaya nga ang tawag natin dito ghost pabahay kasi kung may, talagang walang bahay, no? At yung parang kung ano yung groundbreaking noon, after 5 years, ganun pa rin. So nakakalungkot lang talaga. Syempre tayo, na doon po tayo, sino ang dapat managot? yung account, yung

0: accountability matters, no? Dapat ano eh ma-assist talaga, matulungan to, no? Hanggang ngayon wala pa talaga eh kung ano yung nakita nilang damuhan, vacant plots hanggang ngayon po, bakati pa rin, yun, kaya nakakalungkot ito. Again, appealing to Ombudsman Boying Rimulya na bigyan po niya ng pansin to. Kung paano niya binigyan ng pansin yung mga malalaking national issues, this also similar. Ito yung ano, no, yung mga less fortunate, underprivileged, at poor of the poorest.
1: Thank you so much, Sir Abamo Denis.
2: Okay, siguro may habol ko na lamang ho, ano, maliban dito sa area ho ng Magalang, pero di ba kayong naobserbahan na may same modus operandi ng ilang mga opisyal at posibleng habulin ng kaso Ginoong Ebanghelista?
0: Sa ngayon po, wala. No? Pero this good indicator, sending a very strong message to other local governments nationwide, hindi lang po sa Region 3, kung saan ang pintuan po ng BECC ay laging bukas para sa mga whistleblowers at yung maglalahad, no, ng kung may mga dokumento sila, issues similar to this, no, mga ghost projects, ghost pabahay, at yung any corruption issues na pwede naming yakapin, na dito po ang BECC. Tatlong dekada na po kami sa pag laban, krusada against crime and corruption. By the way po, I'll just take this opportunity. Come August 28, ano po namin, ano, at 28th year founding day anniversary, 2 years na lang, tatlong dekada na talaga. Kaya gagawin po namin to sa loob ng Camp Karame sa multipurpose hall. Marami po kaming mga guests of honor, speakers, yung mga katuwang po namin, partners sa laban, no, against crime and corruption. Nandiyan po yung mga department heads, of course, yung five pillars ng criminal justice, yung mga law enforcement agency, nandiyan po yung mga prosecutor, yung fiscal, saka yung judiciary, penology, at yung importante, yung community. Ito po kasi pinakamalaking sector, no? Nandiyan kayo, media, as guardians of truth, nagbabantay, at congratulations, Davis, isa ka sa recognize, binigyan ng citation for one of the media partners na talagang walang humpay, walang tigil na pagtulong sa BACC sa pagbibigay sa amin ng platforms kumukha nito to share, para pa i-share namin yung position namin on national issues that could possibly translate into to revisions of laws or magkaroon o mag-create ng bagong batas para dito. Kaya ka ito, yung Juvenile Justice System and Welfare Act, it's about time na siguro bisitahin at maamin for yung criminal responsibility ng mga bata, minors.
2: With that, kami ho ay mga nagpapasalamat din po sa inyo and congratulations, ano, halos tatlong dekada na ang Volunteers Against Crime and Corruption. Una nang itatag ho ito ni Kadante, ano, ngayon ay nagpapatuloy pa rin. So congratulations, Ginoong Ebanghelista.
0: Congratulations to Dennis, at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang Bobo Radyo. Maraming salamat po.
2: Pabombod, mga consternation, na kausap po natin si Ginoong Arsenio Boy Ebanghelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, kaugnay ho dun sa dalawang malaking usapin ngayon, yung tungkol dun sa nangyaring pamamaril at yung responsableng paggamit ho ng armas at pag-iingat ho nito. And of course, yung panibagong iskandalo kung saan ho ay ghost pabahay naman, yun hong lumitaw nitong nakalipas ho ng mga araw. Tuloy tayo sa ating mga balita. Itinanggi ni Senator Loren Legarda ang naging mga pahayag ng Office of the Ombudsman na suspicious ang kanyang extended medical leave. Iginit ng senador na maayos niya na inihain sa Senado at alinsunod sa mga patakaran ng upper chamber ang kanyang leave of absence. Nga kay Ligarda, mahigit tatlong dekada na siya na public servant dito sa ating bansa at may dedikasyon umano at integridad ang kanyang panunungkulan at hindi umano niya hahayaan na maapektuhan na mga aligasyong ganito ang kanyang reputasyon ng wala raw basihan. At una nang sinabi ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Mico Clabano na kahinahinala na para sa ahensya ang extended medical leave ni Ligarda. Ngayon din ang dalawang buwan na travel authority ng anak nito na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Anya kailangan na i-flag ang mga ito dahil may ongoing investigation ang Office of the Ombudsman. Kasalukuyan ngang sinisiyasat ng tanod bayan ang mga reklamong plunder at graft na may kaugnayan sa umano'y 10 billion pesos na anomalya sa solar power project na konektado kay Leviste at may hiwalay din na reklamo ang Department of Energy dyan sa Department of Justice laban kay Leviste at limang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation na pag-aari nito. Gayet naman ni Ligarda, wala siyang nilabag na batas at wala rin dapat na managot sa kanilang panig para lamang sa isang biyahe. Ngunit ang nag-aakusa ang dapat umanong mapanagot dahil sa paggamit ng mga legal na karapatan tulad ng medical leave ay alinsunod sa umiiral ng patakaran. Inimok din niya ang publiko na maging mapanuri sa mga aligasyon lalo na sa timing at nature ng mga kaso na inihain laban sa kanya at sa kanyang anak at ang pagpapahayag ng kumpiyansa na lilitaw ang katotohanan. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, ipinag-utos ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang komprehensibong inventory at accountability o accounting ng mga baril na kanilang na-issue doon sa kanilang mga kawani. Kasunod ito ng naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City at ang baril ay galing umano sa customs police personnel na magulang ng gunman. Ayon kay Nepomuceno na sila ay nagsasagawa ng review ng compliance sa lahat po ng mga tauhan ng Bureau of Customs na mayroong hawak na armas at para sa gun safety at firearms custody at pagbiyahe ng mga ito at pagtatago ng nasabing mga baril. Lahat anya ng mga kawani ng Bureau of Customs ay kanyang bibigyan ng 24 na oras upang tumalima sa kautusan. Tinak din ito ang pagiging transparent ng kanilang tangkapan para hindi maulit pa ang nasabing insidente.
1: Sa kaugnay pang mga balita, mga kabombo, sinusuri ng mga otoridad ang gaming at messaging history ng batang itinuturing o itinuturong gunman sa shooting incident sa isang universidad sa Zamboanga upang matukoy ang posibleng motibo sa insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, kabilang sa tinitingnan ng mga investigador ang buong gaming and chat history ng shooter para makabuo ng kumpletong forensic analysis kung bakit nangyari ang pamamaril. Nakuhanan din umano ng video ang insidente kung saan nag-live stream ang shooter habang isinasagawa ang pamamaril bago nito wakasan ang sariling buhay. Dalawang nasawi sa insidente, isang grade 10 student at ang umano'y shooter. Sinisiyasat din kung paano nakapasok sa paralan ang dalawang baril na dala ng grade 8 student, kabilang ang isang regular na pistol at isa pang may conversion na kahawig ng assault rifle. Samantala, natagpuan ng pulisya ang bag na pinaniniwala ang ginamit sa pagpasok ng mga baril sa paralan kasama ang isang ammunition magazine. Isang Bureau of Customs official naman ang inalis nasa pwesto matapos matukoy na isa sa mga baril ay pag-aari ng shooter ng ama nitong shooter. Hinimok ni Rimulya ang publiko na isantabi muna ang politika at ituon ang pansin sa kaligtasan ng mga kabataan. Nawagan din siya sa mga gun owner na maging responsable sa pag-iingat na kanilang mga armas upang hindi ito magamit sa krimen.
2: Sa pagkakataong ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation, dakuha natin ang mga ulat na mga ng ating mga himpilan, mga tinutukang kaganapan sa kani-kanilang komunidad, pati na yung malalaking paksa na meron hong mga reaksyon na kalap po mula sa iba't ibang dako at mga personalidad na kanilang tinugay-gayaan dyan pa rin sa pagtutok dito sa malalaking pangyayaring ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng update mula ho dyan sa bahagi ng mga lalawigan natin hong binabantayan sa Central Visayas, mga kabombo. Yung testimonya nitong hostile witness na si Acosta ay nakapagpatibay raw sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isang kilalang abogado. May balita ang Bombo Radio Cebu.
3: Kinilala ni Duterte Panagutin lead convener, dating diplomat at practicing lawyer na si Attorney Jojo Lacanilaw na very successful para sa prosecution ang testimonya ni Special Disbursing Officer Jenna Acosta bilang unang hostile witness ay 16 na araw ng impeachment trial. Sa pagkikipanayam sa Bombo News Team, sinabi ni Attorney Jojo na mahalaga ang testimonya ni Acosta dahil binigyan din ito ang di umano'y papel ni Vice President Sara Duterte sa pag-disburse ng confidential funds. Ayon sa abogado, sinabi ni Acosta na si VP Sara ang nag-utos sa kanya na ibigay ang buong halaga ng confidential funds kay Colonel Lachica. Ibinunyag ni Attorney Jojo na bilang Special Disbursing Officer, responsibilidad ni Acosta na tiyaking tama at legal ang paglabas at paggamit ng pampublikong pundo. Kailangan din na ayon sa kanya na may malinaw na physical at financial plan bago i-release ang confidential funds at ang mga gastusin ay dapat na magtugma sa itinakdang layunin ng pundo. Kinasyon din niya ang ilang gastusin na di umano'y inihabol sa confidential funds, kabilang ang Christmas party at iba pang gastusin na hindi batay sa kanyang pagpapaliwanag na rarapat gamitin sa nasabing pundo. Sinabi ni Attorney Jojo na ang testimonya ni Acosta ay makakatulong sa prosecution upang maitatag kung may mas mataas na opisyal na direktang sangkot sa desisyon sa paglabas at paggamit ng confidential funds. Gayunpaman, nilinaw niya na kailangan pa rin suriin ang mga dokumento at iba pang ebidensya upang mapatunayan ang mga paratang na iniharap sa impeachment trial.
4: Yeah, very successful yung prosecution, no. Unang-una, hostile witness, no. Ibig sabihin hindi silang naglagay doon at yung si Acosta actually works for the Vice President. So ang interest niya syempre protektahan ang Vice Presidente, tsaka syempre kasama rin siya doon sa sa mga nangyari dahil siya yung Special Disbursing Officer. Siya yung nag-withdraw sa bangko ng napakalalaking pera na para sa confidential funds. And I think ang importanteng pinakita doon ng prosecution, at yun, pinangalanan niya si VP Sara. Yun ang pinaka-powerful point.
3: Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: Bombo Police Report!
1: 2 katao na sawi matapos matrap sa nasusunog na shipyard sa General Santos. Itong pinagmula naman ng sunog, patuloy na inaalam. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Jensan.
6: Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, Jensan, kaugnay sa malaking sunog sa isang shipyard sa Barangay Bawing, General Santos City, na ikinisawi ng 2 tao noong nakaraang araw. Ayon kay SFO1 Lester Chan Munez ng BFP Jensan, mabilis na kumalat ang apoy kaya naging makapal ang usok na nakita maging mula sa kalsada. Sinabi ni Munez na posibleng natrap sa loob ng pasilidad ang 2 biktima at hindi na nakalabas ng mabilis na kumalat ang apoy. Narecover na ng mga bombero ang mga labi ng 2 nasawi. Patuloy na tinutukoy ng BFP ang eksaktong pinagmula ng sunog, dahilan ng mabilis na pagkalat nito at mga sirkumstansyang humantong sa pagkamatay ng 2 biktima.
7: Ongoing pa ang ating investigation kung ano ba yung nangyari doon sa area. Pero meron na tayong leads kung ano yung ignition source nung ating sunog. Pero regarding doon sa ating victim, sa casualty, meron tayong confirmed na 2 fatality and kasalukuyan na kinakausap nung company ng MSB compound yung family nung victims mismo.
6: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensan. Ito si Bombo Jera Aurelia and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 9 minutes bago sumapit ang 8 ng umaga. Armed Forces of the Philippines tiniyak na walang presensya ng private armed groups sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Ibalita dyan ang Bombo Radio, Coronadal.
8: Patuloy na walang na-monitor mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines ng anumang private armed groups na posibleng gamitin ng mga kandidato sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang manakot at magsagawa ng panggugulo o pagsabotahe laban sa kanilang mga katunggali sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary election sa buwan ng Setyembre. Ito ang tiniyak ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at Joint Task Force Central sa panayam ng Bombo Radyo, Coronadal. Ayon kay Suscano, nananatiling mapayapa mga lugar kung saan nakatalaga ang mga militar at wala silang namomonitor na presensya ng private armed groups na maaaring gamitin ng mga kandidato. Aniya, bunga ito ng tuloy-tuloy na operasyon ng AFP laban sa mga lawless elements at sa kawalan na rin ng kakayahan ng mga terrorist group na magsagawa ng mga pag-atake na maaaring magkaapekto sa halalan. Dagdag pa niya, wala rin nakikitang problema ang mga security personnel sa mga kandidato dahil sa mga isinasagawang peace covenant at peace dialogue sa pagitan ng mga magkatunggaling kandidato sa iba't ibang posisyon. Samantala, nananatiling mahigpit ang checkpoint operations ng militar sa mga kritikal na lugar upang matiyak na mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan hanggang sa matapos ang halalan at makapanungkulan ang mga mananalo sa eleksyon.
9: Cooperative man ng mga candidates, mga political parties, monitor lang sa September 14 kung continuous na okay lang ang campaign period. Mga armed group, though hindi nag-significant ang capabilities, mas pa ang mga private armed groups, pero nag-commit man ng mga political parties, ang mga kandidato nga mag-cooperate, so siguro ma-maintain lang nisa nga peaceful.
8: At yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rachel Lutang and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Mahigit 75 million pesos na halaga ng ayuda na ipagkaloob na ho dun sa mga naapektuhan ng sama ng panahon dyan sa Ilocos Region. Makibalita tayo sa Bombo Radyo Dagupan.
10: Naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 1 ang mahigit 67,598,000 pesos na cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at patuloy na pag-ulan sa Ilocos Region. Katumbas ito ng 71% na kabuuang halaga ng tulong mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at mga non-government organization. Ayon kay Leia Maylin Lucero, Social Welfare Officer 5 at Disaster Response Management Division Chief ng DSWD Field Office 1, nangungunang Pangasinan sa mga lalawigang may pinakamaraming pamilyang apektado, kasunod ang La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong beneficyaryo sa mga lugar na tinamaan ng masamang panahon. Kabilang sa relief food packs, may pinapamahagi ang 6 kilo ng bigas at mga dilatang pagkain na sapat para sa tinatayang 2 hanggang 3 araw. May sinusunod ng mga nitong tuloy naman sa pagpili ng mga benepisyaryo upang matiyak ng mga pamilyang direktang naapektuhan ng kalamidad na makakatanggap ng tulong. Posible rin ang 2nd bugso ng pamamahagi depende sa magiging kalagayan ng mga residente lalo na habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat sa rehiyon. Ayon sa DSWD, sapat sa kasalukuyan ang kanilang supply ng relief goods para sa mga apektadong pamilya sakaling magpatuloy pa ang sama ng panahon.
11: Yung total po na naibigay po natin na family food packs, nangunguna po dyan ang Pangasinan with the highest number naman po ng affected. We have 162,047 family food packs. This is followed by the province of La Union na may 22,473. Ilocos Sur na 6,302 and Ilocos Norte po na 12,424 na approved requests.
10: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, si Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Sintabi naman sa ating mga listeners and viewers dahil may masalang detalye ang ating susunod na tatalakayin dito. Itong turismo sa Bukidnon, apektado ng sunod-sunod na insidente doon sa Atugan Bridge. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Malaybalay.
12: Apektado ang turismo sa Bukidnon sa sunod-sunod na incident sa Atugan Bridge sa impasugong Bukidnon. Sa panayam ng Bumbo Radio Malaybalay Bukidnon kay Police Captain Kier John Haliasgo, hepe ng impasugong Municipal Police Station, sinabi nitong malaking epekto sa turismo ng bayan ang humigit kumulang 20 insidente ng pagtalon mula sa nasabing tulay ngayong taon. Aniya, sa halip na makilala ang impasugong bilang Tourism Capital of Bukidnon, unti-unti itong inuugnay ng publiko sa mga trahedyang nagaganap sa Atugan Bridge. Matatandaan nito mga nakarang araw, isang lalaking suspek sa pagpatay sa kanyang live-in partner sa Libuna Bukidnon ang patay matapos tumalon sa tulay. Sinundan naman ito ng pinakahuling insidente kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon ngunit agad na naagapan at nailigtas ng mga pulisa. Ayon kay Haliasgo, pinaigting na ng mga kapulisan ang pagbabantay sa naturang tulay upang maagapan at maiwasan ang mga susunod pang insidente. Iginiit din na kinakailangan ang mas malawag na koordinasyon ng lokal na pamahalaan, kapulisan at iba pang concerned agencies upang mapalakas ang mga hakbang sa seguridad at maiwasang maging lugar ng trahedya ang Atugan Bridge.
13: Very alarming talaga yan. Kasi as we all know, yung impasugong is the claiming as the tourism capital of Bukidnon. And then, it's very, ano ba, parang mahirap for the LGU or for us na may mga ganyang insidente na sisikat yung lugar na dahil sa Atugan na may tumatalon. So, sa ngayon, madami ng hakbang ang ginawa. Kapulisan sa dito sa impasugong. Constant ang coordination natin sa revitalized police sa barangay impasugong cluster na siya ang nagbabantay or nagta-traffic control dyan sa may Atugan Bridge.
12: Ang tinigan ni Police Captain Kier John Haliasgo ang hepe sa impasugong municipal na police station. Ulat mula rito sa impila ng Bumbo Radio Malaybalay Bukidnon para sa Bumbo Network News, Bumbo Cristina Gabunada, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information na Basta Radio, Bumbo!
5: Bumbo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, kahit maulan ang panahon, tuloy ang kalakalan at nagsara ang trading nitong nakalipas na araw. Mamaya ang resumption, alas 9 ng umaga, at naitala ang katumbas ng isang US dollar. Umabot, mga kabombo, ng 61 pesos and 79 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 85 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 18 centavos. At ang Saudi Arabian Rial, 16 pesos and 39 centavos. At ang Euro ay 71 pesos and 26 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa looban o sa labas ng ating bansa. Sa rehiyon ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga himpilan. Unahin natin ang Davao Region. Nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carrigan Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsaryen Region, Bombo Radio Jensan. At doon sa mga Ilonggo speaking, sa parte po ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal.
1: Naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, na rin naman ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, na rin ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, na rin ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best